0: Ano, asang ilang ATM dito sa kilid mga katropa sa Sangguniang kolektahon. Ginaadya dito gitigong.
1: Pinawa.
0: Nana mga katropa, di mali kayan, luoy ang mga trabahador. Oo. Pero griskyo, inyo yun naman gipatay, wa minyo griskyo. Wala may kaunon. Wa mo po'y kisaw ang dole ani. Unsaon ni sila mga katropa, nga wa naman itrabaho, pinabdik ni.
2: Dapat nanay ayuda dai ani katropa ngalan kay nawad-an ni sila trabaho no.
0: Oh, mo na ilisod din ha.
2: Kay siyempre nanay pamilya gud nga gipangbuhi ni sila. Kani do na tay video ana katropa ngalan no kung makita ni ni katropa kuan karon.
0: Ato nagbagot-bot pag maayo sila.
2: Oh, nagbagulbol intaw na mga empleyado.
0: Oh.
2: Sige lang kay atong ina-check no kung kabahin ba ni sa katropang alan sa mga materyales paggama o bakal. Kay kini man gud makita kuno ni kini nga mga materyales sa uranium 238, thorium 232, 228 ug radium o radium.
0: Oo.
2: 226. Dili ni siya giingon nga dili ni mga ordinaryo nga mga materyales nga gamit sa paggama o bakal o puthaw. Mm. Mga radioactive isotope kining natural nga makita sa yuta, bato ug mineral. So, mina gid ini katropangalan. Now, ang relasyon ani, unsa may relasyon ani? Muta na daw ta. Unsa may relasyon ani sa usa ka steel plant?
0: Sa bagay, basit og wala naalay siguro impormasyon nga wa gibutyag ni matibag.
2: Ang storya ani katropangalan nga dako kayong possibilities nga usa kini ka o posible kini nga masagol o makita sa radioactive materials tungod sa scrap metal nga dunay radioactive source or contamination. Ores minerals nga natural nga dunay uranium thorium. Industrial materials or residues nga adunay naturally occurring radioactive materials or norm. Now nakita kining uranium 238, thorium ug radium sa usa ka steel facility sangkap kini sa paghimo og bakal.
0: Ayon. Anyway, ato na nga ipadayon mga katropa ha. Unsa inyong mga reaction may kalabutan niya na? Dula pa sa tay katabang niyatong gobyerno ani karon mga katropa sa mga nawad anong trabaho? Unay gusto nato nga Siron after ato kay gipasagdan naman in tao ni asa magkatibulaag ni tao mga trabahante mga katropa. Kinita na itong hatagan o bagdagan sa itong pagbalik mga katropa at ito po nga delikatan kini nga isa pa ka isgutan ng katropang bricks no? So ito ni nga timbawason no? Sa mga video nga ito ang ipadungog niya kaninyo mga katropa kini isa pa na itong kaisgutan no? Sa itong pagbalik kuman sa ito ang The Secret of Health na katropang bricks itong isa na ito ka mga isgutan na may kalabutan aning siya ba niyong kabawan niya? Wala man akong kwan akong kwan magliuklihok niya akong kwan diba? No? Magliuklihok niya akong kwan magandagan lagi iya. Na siyuri bata na po na nusok-tusok, di ba? Dapat i-click din mo ni, ha? Kining paksilika, no? Ato ning isigutan niya mga katropa sa mga pagbalik, mga katropa. Kung sa'yo maayong igdulot, ani, kanato, ato ni pa, ipabalik na lang siyuri natong trabaho ning mga nangawa dili sa steel plant. Dito na lang mo sa paksilika po, kung mag-open na.
2: 190,000 man daw ka mga trabahante ang pwedeng makasood ani.
0: Ah, grabe, hurot-hurot yun rin yung ato. Mangulit na lang yung ato ang mga taga, kwan, taga-abroad, no?
2: Kato mga nag-abroad na posibleng muulit na ni sa Pilipinas kay...
0: Dinhin na mo panarbaho.
2: Maghimo na ning mga microchips.
0: Kami ni Bricks ito, magbuhat alam nito ka na ganing shanties ito kay mamaligyan yung siupaw.
2: bisag ako, mamaligyan na lang ko kape kay basin yung uhaw ni silang kape.
0: Ipaparis, maparis, ha? Anyway, mga katropa, balik tayo mga katropa, ha? Human lamang ini. Alas 8:07.
3: XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta

0: Bus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong pang-

0: gawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM
3: 9.1. XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulak Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: Panagsar ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Bullseye!
4: Alright, balik ta diri mga katropa sa tuang panaglawig sa unahan. Nahuman na ba to katropang Brixton katikaran dito sa SM Annex?
5: Sugod to karon.
4: Sugod ba to karon or 17, di ba?
5: 17 to 19 man to.
4: 17, 18 to 19, 3 days mga katropa.
5: Kining expo, business expo.
4: Ayan, kaya pwede ta makadalikyat dito, makatanaw ta dito. Posible na tong
5: gisite-site na ganin ako gahapon kung maraga diri ko magpa-attendan sa ugma kay ani-ani murag dirito siguro.
4: Oo, nya. Ako lahi ko nabakay mga mautangan diri nabita.
5: Ginadto mo dito kagahapon. Ginadto mo dito kagahapon katong alan kay nigraduar ang pagumang ko ni Mrs. o kining
4: Asunto na ni mga advanced plastara dito, plastara dito.
5: Ako nang isite-site dito kay sa SMX man ang kuan ang graduation rites sa kuan sa kinibitang Holy Cross of Davao College bitaw nga
4: kuan dako man diha dinay nang plastada na rito daan
5: karon pa magito
4: karon gito
5: karon gito magplastar now para sa kasayuran sa uban tumong sa Kadayawan dili lang celebration ning tuiga para sa Kadayawan Festival katrupang alan pero giapil na sab din karon ang posibilidad nga pagkanegosyante sa katawhan.
4: Ayan.
5: In connection sa bagong oportunidad nila ba nga ilang gustong tahakon. Now apil diri karon sa Kadayawan ang kinibang Business Expo 2026 magsugod kini karong adlaw hangtod sa pitsa 19 sa Agosto. Matigayon kini diya sa may SMX Convention Center sa SM Lanang Premier Davao City. Now, libre ang entrance o abli kini sa matag adlaw gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Na perfect kini sa mga retailers, wholesalers o store owners. Madiskubre ninyo din karon ang tanan nga mga local brands, high quality products o direct manufacturers. Pwede usab nimo nga ma-wholesale no or ma-distribute. Nala ikuha na ninyo ni kanang i-grab na ninyo ning oportunidad tagsara ni mga kaigsoonan. Susihan ninyo dito ang ang expo, business expo no 2026. Magsugod na ni karong adlaw. Tanawa daw ninyo dito kung saan yung mga produkto ang naa ninyo makita dito. Para nga makakuan mo, para nga maka-avail mo ni Ana, pwede ninyong manegosyo ba, no? Kapital lang kung ginagmay, God. Kutob lang sa makaya, mora na i-kapital ninyo. Pwede naman po sa balay ibutang katrupang alan, kay uso naman karoon ang online.
4: Oh. Mas daghan pagkayog maka-income kung online.
5: Oh, kay...
4: Wapay risgo, ha?
5: Dito sa online na... Sudlito mga marites dito. Kanang mga marites di ang nangita na nag-away. Mas maipay, imo nang baligyaan di ang unsay pwede mabaligya. No? Kakwarta pa sila. Muna si karon ang importante karon kining kadayang business expo sa Dakbayan sa Davao, ipagayon di sa may SM, SM Lanang SMX Convention Center.
4: Kuna siya, kanang mall hour siguro na katropang Bricks, no?
5: Oo. Kay 10 a.m. to 9 p.m. man.
4: Tama yun. Mulawar yun. So, at ang mga tropa, kaya ba sintiag diha pa ta makasinso na? Opportunity ba? Na niya kaya, affordable sa to ang bulsa nga makanegosyo tag bahala ginagmay, basta kay kanunay, na to ang gikinahanglan mga katropa. Kaya kung di yun mo mag-negosyo karong panahon na, di mo kabalo mo baligyag kape? Maghulat na lang mo ka ng mahuman na yung Paxilica building siya rin kuwan sa... Asa ni sa Pampanga? Dako-dako ra ba itong lugar ito katrobang Bricks?
5: Sa kuan ni kining New Clark City, sa kuan daw ni kining
4: mo nang lugar sa unang sa mga Amerikano, di ba? Katong sa Clark Pampanga.
5: Dito katong... ni sa ang gibutang diri katrupang Alan is kini bitong lugar ni Aquino. Sa baning lugar ni Aquino ha ni President Aquino.
4: New Clark City, Pampanga japo na. Pampanga. Sakop na sa Pampanga pero sa una gyud diha gyud na ang katong US kuan ba base.
5: Ah, katong Clark Air Base sa nagito siya dito sa kuan sa Pampanga.
4: Kining New Clark City
5: alay na sa Tarlac kuno ni.
4: Amo ba?
5: Oh, New Clark City Tarlac.
4: Adi rin siya mo tong Clark sa Pampanga lahi po to.
5: Kay dito lapad magyuta dito kay 1600 hectares may ilang
4: ani bantog ra kay ng palag tong mga locals dito kay ma
5: kwadro ang kato katubahan ni Mark ani Aquino himo na to siyang planta.
4: Ang siguro po progress na yung tubo siguro po.
5: Wa man eh, mahal man yung mahal man gihapong asukal. Ni
4: mahal mga sukal noon. Mas barato man noon ang kaning magic sugar.
5: Ato na lang ning kuan, ato na lang ning tukuran og kuan. Ana si President Marcos Tagway nga tukuran lang nato ni kuan, mga Aquino og kining tawag aning paksilika plant.
4: Gini mahagit yun si PBBM ani katropang Briggs ba kay unsa ang iyahang kaisog nga moatubang ani mga environmentalist. Kaya kasagaran na ba kung ako ha, kung maayo ni nga gihatag sa tuad ring opportunity, why not, di ba? Pero kung naapod tay makita nga medyo dili maayo, ngano isakripisyo man nato. Number one din ha ang katong mga locals dito, mapakuan sila, mapalagpot na po ilahang mga Pinoyanan, unyang ilahang mga naandan din ha mga tropa nga kapanginabuhian na sa lugar sa maotro na po.
5: Ang katong mga tapasiro og tubo, malay na to, basig din na to manapas. No, maghimo na lang to ganang microchips.
4: Oo, oh, maghimo sila ganang robot.
5: No, mga computer chips, mga pwede sila maghimo og robot, no?
4: Okay, naaman diri mga humanoid robot do, apilo diri. Oo. Unya mag-order na ra ba ning ato ang taga-Sanggunian panglungso diri humanoid robot. Kay mao ko ni mo timplag kape, magkonsyal.
5: Monay mo mugwardiya sa kuan sa Sanggunian.
4: No. Monay mo mugwardiya sa Sanggunian kay dili mamili.
5: Wapo ning robot kay dili na nimo pakan di na nimo pabahabon.
4: Oh, wa na maintenance kanang kuan na lang.
5: I-charge na lang.
4: Charge na lang.
5: Oh, importante ang Davao Light diri.
4: Dili mag-leave.
5: Dili mag-leave. Dili dili masakitan og tiyan.
4: Dili masakit og tiyan, dili mag-ingog kanag dysmenorrhea.
5: Wala dysmenorrhea.
4: No. Wala na karo mga tropa pero ang uban manggod katropa breaks ningon nga nganong dili man ta mo sabay sa kining technology no ang Pilipinas nga behind naman kay ta.
5: Babita ni katropang Alan ba atong ginatimbang-timbang bitaw kung ang angay bata nga mo go aligned diha karon sa proposal or ato ba ning babagan.
4: Yan.
5: Oh. Kaysa tanto sige guna tug babag-babag magpabili na kita gihapong uyamot. Ani katropang Alan, no?
4: Tantong duda-duda, naglangoy na dito sa
5: kanalang, kalayo.
4: Kalayo.
5: Kalayo ni Juma Sison. Now, kining paksilika, no? Ito ang ginatanaw ba? Kung unsa ba gining paksilika din his Pilipinas? Kinahanglan din na
4: ma-educate pag yun tapag maayo, ana, ha?
5: Kini din paksilika sa Pilipinas, inoon, dili pa man ni operating, no? Dili sa Pilipinas, wa pa man gini nag-operate kay usa kini ka factory nga kumplitohon sa usa ka proyekto. Usa kini ka US lead international economic security. Inisyatibo kini sa Estados Unidos og Pilipinas nga magtumong og lig-on nga mga supply chain alang sa semiconductors. Artificial intelligence sa AI critical nga mga minerales o advanced manufacturing mao ni ilang gilaraw. Ang Pilipinas ni apil katropang Alan sa kinibang inisyatiba. Now,
4: nag-offer siya dito.
5: Nag-apil siya ani. Sige, apil mi ana dito
4: sa Pilipinas. Nakapirma na diha ang ato ang nasod, no?
5: Kay umapil mi ana sa Pilipinas daghan og trabahante ni tapos mahimo na ning kuan
4: thousands of kaning-aning future na to nga mga workers niya.
5: Kung mahimo ni siya mahitabo ni katropang Alan no dako kayo ning istorya sa kinabuhi ni President Bongbong Marcos. So matuman ni
4: positive na siya hang part no
5: kay kaniya to bitaw katropang Alan remember nimo nga katong nag-ung-ong ang eleksyon sa 2022 sa dihang si President Bongbong Marcos ug si Vice President Sara Duterte naguban nanggula tong mga kuan katong mga istorya nga nausik ang katong national kuan bitaw kini bang kung dito sa Bataan, nuclear power plant
4: oh, sa Bataan.
5: Nindot kinuntaday ka ito nga plano. Ang duda sa mga environmentalist at ito nga makahatag ni kadaot sa mga tao. Usapa.
4: Advance pa na ilang pagduda.
5: Usapa, basin o makahatag ni o kinibang delikado ni panahon nga dunay linog. Ihantod karon pa maglinog. Dito napita no nga
4: gihimo ra ba to example ang atong hitabo sa Japan.
5: Kay sa Japan gani gilinog dito sa Japan ngano naka-survive mga gihapon sila.
4: Kabalo man sila sa on nila pag sulbad kung naanay problema no sa matong nibotoro dito ilahang nuclear power plant. Pero karon man gud maminaw ta sa mga environmentalist man gud. Nya wala ra ba gisugyot nga development?
5: Wala ba gi wala ba kanang ginakuan ba? Wala sila counterpart no nga instead nga kini mao na lang kini. Ana unta to ba?
4: Padihara ko na sa tulay din nato katropang bricks. Di sila gusto ka na ganing mahuman ng tulay o taposan ng tulay o di ba ka magtukod ng tulay kaya lagi madaot ang kanang usagabuok corals.
5: Kanang diha napit sa kanang gikan Davao padulong sa Amal. Mga ni ilang inalantaw
4: nga. Sangalan lang nga environmentalist sila and I believe magtapok na sila nga sa Tarlac man no? New Clark City. Magtapok so, na po na nitong pagtuon og ila nga mubabag na sila.
5: Naana po niya katong katubitang unsa ba tong grupo nga green
4: green revolution?
5: Green revolution katong
4: naputoy sa Ateneo pod nga green revolution ng Yapon.
5: Oh, green Yapon tong ilaha.
4: Katong number one diri sa tuwa kining Edis.
5: Do remember na ko tong kuan sa una katong green kuan ba? Na doon na ni sila barko katropang alan. Unya nagsige sila panawagan dito sa Jinsanto nga banda. Panawagan to sila katong pagsunod bito sa SMI, katong Sagittarius Mines Incorporated.
4: Sa Sagittarius Mining.
5: Sige to sila supak, sige rally, protesta dito kay kuan lagi. Makadaot sa kinaiyahan. Unya ningon man tong uban nga mga tao, ikaw wade ka na wa kay contribution sa kadaot sa kinaiyahan. Kana inyong barko nga patakala panlabay og oil dito sa dagat.
4: Naanay ka ng kuan.
5: Wala na ninyo lantawa na nga naka-contribute na o kanang pagdaot sa kinaiyahan.
4: Basta kay kami lang, wami labot, anak. Ang inyo lang.
5: Kanunay, kanunay kaning sige tagsupak bitaw katropang alan. Ang mahitabo, kanunay ta maulahi ba? Tanawa ra gud ha. Kita dris Pilipinas, kung balikan na to, kinay tinamba ning istorya. Ahead kayo ang Pilipinas kumpara sa Singapore pero karon ang Singapore na unsa
4: ni grab man sila sa mga development unya sa
5: business hub siya karon katong pangalan sa kining mga shipping companies ang mga barko tanaw nimo katong nakaadto man jud kag sa Singapore magpaluparan nimo na dito matungdan nimo tong kinibang pantalan sa Singapore puti naghanag barko.
4: Nagkalang, nagdikit-dikit lang, napayuban, wakadunggo pa.
5: Purti na ganang barko. So, tanang nga mga kuan dito, muna yung usa sa mga nakapadato.
4: Mailhani mo, no? Kay grabbing business, kuan ba? Kay ang mga barko dito, mga katropa, halos hawana nimo ang barko para makita ang dagat, eh.
5: Ang Pilipinas, yung kaga, Pilipinas, katropang alam, kung hatagan lang ginag-negosyo sa gobyerno, gikan sa Manila, hangtod nga nihi sa Mindanao, kadako na ning atong dagat nga halos-halos dagat ko ning Pilipinas.
4: Grabe ni atong open sea ha, lapad kay ni nya tapos sa sentro ta diri sa Kalakalan no. Dapat no kay natay mga naning nga klase nga mga opportunity.
5: Pero so, sama nang nahitabo mangud ka trupang alan no. Sama ta sa kinibang nasod bitaw sa one of the cities kinibang sa Africa. Katong dunay daghang kay mga pirates sa katropang alan. Daghang kay mga pirata.
4: Katong Pirates of the Caribbean.
5: Oh, kining
4: palabas man to. Onya kaning daghang mga pirata di sa kuan Mongolia, di sa Colombia, Cambodia, mo na mga labi na sa kining dagat gani nga kanunay nga ginasaka ang barko.
5: Mo to lugraha nga ginakuan og tama no kanang dunay pirates gumikan kay
4: ang ilahang panginabuyan mo na lang na eh.
5: Ang issue dito gumikan kay ang ilahang gobyerno nagsige na lang pangawat sige pangawkaw.
4: Sila nagiyahay na lang survive sila hang kagulingon.
5: ang mga tao nalimta na nila katupangalan, no?
4: Ang mga tao dito musugal na lang ganang bahalag istrapingon nga ng mga militaris barko
5: Somalia ni
4: Somalia.
5: Kay kanibitaw ang ilang gobyerno dito murabag napasagda na lang nila katrupangalan nga dunay
4: nagsalig.
5: Ang ilang isda na dito mga kadagatan nila dito mga isda gisunod ng mga langyaw ba no. So doon na ay grabing corruption katrupangalan. So ang gato mga kuha nila dito mga coast guard nila ay maglatok na lang mata maghihapon og dakpo na to ni buhian na maghihapon ni kay bayad naman is gobyerno.
4: Murabag ganaganing diyan na lang nakatutok ang ilang nahuna sa kanunay. Kini karon katropang breaks, no? Well, una kita mag-break mga katropa, ha? Dili pa ko makasulti o ganang mga meritos o demerits sa niba. Ato sa pabinaon ng both side, no? Normal yun na ang kini mga environmentalismo karingga. Pero kabalo naman tayo ng uban diha mga katropa.
5: Mga ginilang trabaho yun. Supak nga supak para napunduhan.
4: Abi na kumayong ka, mawaman din ang panginabuhian yun.
5: Malay na to. Kay, competition ni between sa mga superpower pool ng mga countries. Estados Unidos and China.
4: China.
5: Okay. Now, kung suportahan ni sila sa China, kini mga
4: supak mo dito, supak mo.
5: Supak mo. Kay,
4: depende na sa price.
5: Kay, they support din karon. Pilang gusto niyo nga grants nga ihatag na mo sa inyo. Ano ba?
4: Now,
5: kining Pagsilika, kining Pagsilika hub sa Pilipinas, itukod ni diha lapita sa New Clark City, Tarlac.
4: Mm-hmm.
5: 1,600 hectares nga luna ang gitaganan ini for the development.
4: Grabe, no?
5: Plano nga himong high-tech manufacturing center ang New Clark City o kiniginatawag na Pagsilika.
4: Wala ang ganyan mga politiko na malit na gyuta sa dool, kailan na negosyuhan na po diha.
5: Oh.
4: Sa na, restaurant.
5: Na importante kini sa mga sa Pilipino, katropang Alan, kay...
4: Tagaan tag-prioridad yan, makatrabaho ta.
5: Ang Pilipinas, ang tumong nini, maong dili lang mag-export ang Pilipinas o raw materials, mas daghan sa mga processing o manufacturing na buhaton din ni mismo.
4: Ayan.
5: So... Diri na maghimuog ka ng mga chips o kung saan nga mga chips, no? Himuon sa mga computer, diha karon sa mga cellphones.
4: Siguro ang kanang mga mu-abroad kag badulong ka o kaganing Taiwan, ang mga pipila ka mga gadget nga himuon, diha na lang ba?
5: Ang kuan mo, ang
4: morong mo down sa din, eh.
5: Kusog nga mga kuan na po ani katropang Alan, mga kurso sa mga colleges ani, di na po nursing, mga engineering na po,
4: electrical engineer. Maghimog robot. Ulahe yung kita, ito sa Japan, ang mga bata dito, ilan ang himog project.
5: Eskwilahan. Kinderle mo.
4: Kinderle mo. Ano? Ano pa ta magsugod? Huwag na na dihay makita na ito nga, posible na itong ka-applyan.
5: Kita, nagugod-ugod na lang tadi. Pag itakibalo mo, himog tiil sa robot.
4: Di ganit kami mo drawing. Mugod sa tama ka tropa, Bik. Nagsinyas na nga ito ang engineer. Kato nga pagbalik mga katropa, dugan pa mga iskutanan. Ito ni wrap up mga katropa. Standby lamang kamo. Huwag niya sa inyo hapon ng mga kininga mensahe. No? Nagakwanta, nag-fluctuate ang ito ang kuhan ka rin mga katropa. Ito ang signal. So nagkakwanta ka rin, nag-relive ta ka rin mga katropa sa ito hapon nga. Mga natingala ka rin mga katropa. Nga naman nga naputol ang itong live. So, balik ang ito ang bullseye. Human lamang nini. Alas 8:37.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kadayawan, facts and trivia.
5: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: bisag usahay dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Bullseye.
4: Alright, mga katropa, balikta no sa tuang kitaposang hugna ni atoang panaglawis sa kahinan sa program nga Bullseye. Dali ara sa oras na to, katropang break sa ni atoang mga
5: Murata nag igham ba no?
4: Igor tara ni nag igham niya. Kapag nahurot akong kape oh.
5: Mopay pagsugo na tog timpla. Umana na ta.
4: Oy, Mary Grace Cruzada, good morning ni mo dia. Uy, nara ba kayo atraso ni Mary Grace Cruzada de? Kay gideliveran mi diri og kanang ribs. Gihom ni baboy ni. Dili ka bago galira. Gihato diri ang kuan ang katlong nga inihaw nila. Eh, kung gigihatod naman ninyo, di ato na ang subakan.
5: Sino? Kanya pa naman ang bayri.
4: Wapa.
5: Ah, di na ito maminas to aron.
4: Wapa man po naningil.
5: Wala naningil.
4: Kalimot ko, mag-gcast na ako, Ma'am Mary Grace.
5: Ako bitaw sa'yo, huwag kuhan katropang alan ka ng mamalitag mga baonon. Mamili tayo ka na bitong humukon, bitong karne kay... Hasta nga sula kayo, kit-kit, anang gahi kayo ba? Nakoy ka ng classmate nga butcher po. Pero layo lagi kayo, taga matanaw man
4: po. Ah, layo po kayo ito
5: Muli ko dito, maayo kayo siya mo cutting. Maying shout out din ako ng akong classmate si Melvin Katipay.
4: Oy, good morning. Good morning! Katipay. Yes, may ka na muhimo ka ng kuwan debro? Ka na ganing sitaw ka na?
5: Kung nigpis bitaw kayo?
4: Kung nigpis nga pagka-slice gani nga. Ang banong gula ni, kay tad-tad lang.
5: Kaya basta kay dahil isugba, pahits na.
4: Pahits na. Anyway, may buntag nyo din ha. Si kining kuan, si Radisson, ato rin nag-greet na kagarina. Sir Alan, goodbye. Goodbye na si Manny Pacquiao. Ah, morning ganina, nag-text ganina, pahabol na po siya. Ano man yun nga, dumot maka naman ni Pacquiao? goodbye na si Manny Pacquiao, sige promote o gasugal. Ma-approve ang gi-propose ni Chis Escudero. Nga bawal na mag-advertise ang mga social media. Bawal mag-advertise sa mga social media. Ang mga social media. Ah, siguro ang mga vloggers pasabutan. Ano din? Vlogger na si Manny Pacquiao. Kato siguro nang ipasabot niya atong istoryahan kayo na katrubang bricks.
5: Katong sa bahin sa kanang kuan.
4: Katong bahin sa...
5: Online gambling. Actually, moto. samok po na kay katrubang Alan. Kay parehan ng muatukag kuan. Atukag GCash ni mga account. Sagulan o kanang advertisement.
4: Ako, napuno.
5: Napay cellphone ako nga ungot na kayo. Apilan ba gila ng advertisement sa kanang sugal? Hastang laguta. May rabag padag-on ko. Di rabag ko padag-on.
4: Pag-iskis ka kang kuhan.
5: Mayo ganun yung karong Bernie Santo siguro. Katapang ala, napit naman po, no?
4: Hapit na.
5: Mukiskis yung ko ato. Hindi na ako ni kalimtan.
4: Wednesday. Ako ha. Nakakuan magkukuan yun. Nakasulod ko sa website. Baka na makaklik gani ka. Pwede naghana mag-text. Tapos kining ako ang kuan katropang bricks. Kining short drama. Ang mga advertisement niya, puro scatter. Sabi niya, di na ba yun mo pwede, kuhan? Kanang ituplok ni mga...
5: Okay, ma-open yun nun.
4: Ma-open man siya yun nun.
5: Mas mudugay.
4: Hulat nun yun mo tong pilaka-seconds na lang. Niya, saka pa ka, maghulat itong araw para mo forward na po. Kanang din mag-free reels lagi ba? Free nga short drama. Di ba kung mag-subscribe na lang, tag 300 naman ng simana. Dito ta sa free, pero nag advertisement.
5: Porting mugbo raraba kay Reels good.
4: Oh, Reels naman. Oh. Wala diha.
5: Ayun pa si Maria Vicentino. Ma Maria, good morning ni mo mama. Kung may daotang epekto sa mga empleyado ang planta sa Davao Mighty Steel Corporation, sana sila mismo ang magreklamo kay ilaha man ang concern sa health. Pero nilaban man sila sa ilang company, meaning mayo ang ilang pagpanarbaho diha.
4: Correct. isa lang na.
5: Nilaban dito sila gyud.
4: Ingon ni pa ni isa si 087, wala na ikapadulngan ang mga trabahante, mao nang magsugal undangon. Pag magtrabaho, paundangon. Asa na malang mi ani mo dangop. Ay lang po itong magsugal pa din.
5: Kanang magbuntag.
4: Nagbuntag. Kanang magsugal ka, ikaw din ikaw lang.
5: Remember na ko katropang Alan ba kay nalagitay kaning, na ko'y partner nga tulo ka buok. Nami kanang ginatawag ba nga game farm. Moto nagtagbuay mi ni John Birsamin.
4: Oo.
5: Kay pare-pareha mig negosyo. Kini mga manok nga pangsabong. Unya kay di man ko sabongiro.
4: Nya magbuhi lang.
5: Mabilar ko katropang Alan, kanang-kanang magderby na kay mabilar lagi ko kay
4: ubanon man jud ka.
5: Ubanon man ko sa partner ko alas 3 na sa kadlawon. Di pa ta matug ani alas 3 kadlawon. Ang schedule sa fight tato kay morning orasa mo di ba mo
4: di ara ba nagsugod si John Burst ang kauban ako dati sa Bigas Stamping.
5: Hindi, kay kami kuha na to ang mga katropang Alan no?
4: Buhi ra ba tong manok karon magsugod kay manghimas pati ang asawa manghimas na pod
5: back to back champion nagid mi back to back champion nagid mi ni ato sa mo ang mga stags sa una
4: sumahal na kay to inyo
5: manok kini taas man akong dugo mundang na lang gi siguro ko ani kay hayblaron ko ani kay watay tulog. Di man ko manugal po ni nagsulod dito katropang Alan. Di man ko manugal. Di po dito ko matanaw. Kaya manugoy mo ko sa kumanok. Na, malagi na yung...
4: Labi na gubirig na.
5: O, kanang balik nok ha. Ayaw ko anok ha. Ayaw ko papatay ha.
4: Ako, di ko pwede po tanaw katropang Bricks. Kadali rin ako ma-inlove ka ng mga hayop.
5: Di nyo ko matanaw lagi. Kaya manugoy mo ko sa manok god.
4: Imong himasimason. Unya tapos pag mamatay na...
5: Pero believe na ko tong igso ni John Birsamin, grabe gid oi, katigyo ka isuga mo gunit og manok.
4: May na mo buhi.
5: To nakaasawa og kuan ba kining my friend. Kuan man to Indiana man to iyang nakuan. International. Iyang naasawa.
4: May nalang nang manugal ta Sir Alan kaysa mangawat abitaw. Bitaw na. Di nanugal ka kana kay sugal. Kanya kung wala na kay sugal basi mangawat nga paguman.
5: Mao lagi.
4: Ana mo na.
5: Ay uban katong pangalan katong kusog kay last to bitaw kani adto nga mahur na lagi ni tawo nang uban katong pangalan manapas o kay di ba manglimpisa. Basta kay do na lang ika taya ini kahapon. Kay sa dili pa ni kuan sa una, kabayo pa to kaniadto katropang Alan, weekly di ba weekly to ang draw.
4: Weekly ang draw ato.
5: Weekly kay kada Domingo.
4: Napay dividendo.
5: Padagan ko sa kabayo. Padagan sa kabayo man to. Karon lahi naman ni karon kay bula-bula na mamurag bulas pingko.
4: Kay padagan sa kabayo, napadyutoy hay alay sa una.
5: May hay alay. Nga naay mga bunal-bunal og tako ba?
4: Murag kanang takong lagi. Onay gikabuangan sa una niya nag-evolve na. Nahimo na ang kanaganing naman day online sabong pud kay Tropang Bricks.
5: Karon
4: naa gyapon din ang online sabong.
5: Naa bitaw gyapon no, makita bitaw nato usahay sa kuan social media gyapon.
4: Naa gyapon din na. Ma-appeal na siya og kaban ni Chis Escudero na kung ma-propose tong
5: ilang morning tanawang ginatong senado ani asa gid sila mo pabor no. Mo pabor sila sa kay siyempre ila man gining ipahibalo ipakita man gini nila dinhi karong katropang Alan nga dili gaining ni mo kita ang gobyerno ani
4: kaning gihimo ni kuno ni Chis Escudero sa tunga sa tunga kuan gani Senate bill sugal pud na iya ba. Ngano man kay ang income ana sa kwadro ba kasagaran mo yung rabatong uban nga dako ra batag income ana sa sugal.
5: Kay kato lang usa tong gi kuan gani na legalize man to panahon ni President Duterte katropang Alan. Pugo.
4: Pugo.
5: Di ba? Gipaundang man gani ni President Bongbong Marcos kay daghan kay
4: nag free for all na magud ang adi naundang to gumikan kay daghan na kayog mga dili registrado. Giratsada na lang tanan.
5: Giratsada giundang nilang tanan. Na, no? Puslan man. Unya, pero billions ang kita ito, taga hundreds of million, billions.
4: To. Unya, dito na ba ito gikuha itong sa tuapod ng mga pang health care ba? Kasi gara, dito po ginakuha.
5: Yan nindot kinunta ito, kaya dili man ito, ang mga parishioners sa ito, dili man mga Pinoy, mga abroad man ito.
4: Ang kang Duterte naman ko, bahala magpatay mo di sa Pilipinas, basta puro mo in-check.
5: Ikunit lang mininyo ah. Ailang apilang mga Pinoy.
4: Ailang apilang mga Pinoy, ha. Kuidaw na yung mga makidnap ng mga Pinoy, ha. Kamura may nagkinidapay diha. Anyway, mga katropa, no? Naman tayo oras po daan yung mga katropa. At nga na ito, ni, kay akatong gingo na ito, gina, challenge man to ang game mo ni Chess Escudero, no? Nga, online gambling po ito. Hmm. Dili itong ingon og undangon ang pisiso. Patakot. Online gambling siya. Dili ang pisiso. Daga na doon na dato sa pisiso. Nga undangon man. Okay. Ang online gambling, wala na ako ito nabasa ito in toto itong Senate Bill nga itong basa ni Mugina katropang Bricks. No? Hmm. Okay. Nagpabor ito nga ito sa promotion sa online gambling. Nga bisag kinsa na lang. O niya, pati si Manny Pacquiao, gina-AI na.
5: Ginagamit na ba?
4: O si Jinky.
5: Pero natin yung siguro ng kwan, kay ilahang magi, Pac-Man magiging pangalan niya. Dahil yun, ihang pang dagway, di ba?
4: Ay, bitaw na, bitaw po siya.
5: Pac-Man game, kanang nasa sa Gili?
4: Nakakita ako, nagdula si Mario.
0: Pino
4: nga! Tama tayo. Na-adil siya ko noon. Abin ako kanang promotor lang siya. Ilahang yun rin, ha?
5: Lagi siguro na katong pangalan kay... sige naman kung napildi anak sa una. Sige man kung napildi, may gamay ra kay ni kung kwarta inyo pa pildi ho. Undang ko eh.
4: Masuporta ko ani kang Chichis Cudero ani. Pati na ni mga pintal. Ay nako. Mga katropa, wala man tay oras. Dunay oras sa madina ato. Nagpaabot lamang gihapon ko sa tubag, no? Aning Madam Gigi. Duge-duge lang yun eh. Napulaan ako. Sige, paabot anin ni Madam Gigi. Siya na yung mutubag. Lagi. Katulang yung pasabot. Lagi katulang breaks. Ganyang kuhan. Ganyang usan eh. Itong gireklamo sa mga trucking companies nga.
5: Oo. Ugma, ito anang kuhanon.
4: Ugma, nakalimot. Nakalimot na ko. No?
5: Ito anang isgutan, ugma.
4: O, gisaa din ito na ito. Monday, no? Ugma na lang ito mga tropa, ha? So, naman tayo oras.
5: Juran Mats, pada ay katropang Alan. Si Juran Mats, oh, sa may Juran Times Mats, Beach. Okay. May buntag ni Muda, ma'am, sa Times Beach.
4: O, si Alan Cañete, ha, may buntag. O, si LD. Oh, ano ni listener ni? Bisag sa second man, maminaw ni. Mayong buntag sa Alan. Point of view lang nako sa Kadayawan. Dara, nanay ito. Since this is an ethnic tribal tribute, pwede ang mga host sa event mugamit o purely Bisaya or native tank nga mga pulong as in tanan gyud sa tibook event. Kay i-promote man nato ang atong culture. Adili si Dennis Lasso ilang gikuha. nga host. Kaya kung si Dennis Lasso pa, kaoban ni...
5: Bisaya gito, mga kataladi.
4: Mga kataladi gito, Bisaya gito. Okay, pangkadayawan mo gitong iya ha, mga katropa. Ayan na. So,
5: si Elmo Liena. Liena day, tabangan na sa gobyerno. Salamat din mo, Sir Elmo, ha.
4: Hoping. Dapat lang, tabangan sa gobyerno. Okay, sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
5: Alas sa negosyo ang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Bricks Flores sa magbiling kanyo sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sugmoingon.
4: Kamaturan ang Sandigan. Pusay!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
7: XFM 89.1 Davao City. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklare sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang kati-kati.
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
13: na all-in-one
14: sa presyo
13: magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Tug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
4: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao, nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian, makita lamang sa Davao. Ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan, lami kung kaunon. Gawa sa durian, ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan, nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Klarik sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:05 sa kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center ani anang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Ini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination nga mga produktong tataka Yes to Health mga katropa. Ug karon sa mga detalye sa ato ang ekstra balitang lokal. Mga katropa, update unda kita sa mahitabong sunog dinhi sa partikular sa Vivaldi Residence sa usa ka hotel mga katropa dinhi sa tuong siyudad sa Davao, kung asa gikumpirma ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisendrijas nga anaa or anaa lang sa 500 pesos ang danyos sa nahitabong sunog sa naisgutan nga hotel, partikular nga nahimutang din sa may corner CM Recto Magsaysay Avenue, Barangay 32-D Davao City. Kansang insidente sa sunog na hitabo ni inilamang nakalabay nga Biyernes sa gabi. Natala ang insidente bandang alas 8:44 sa gabi o gideklara kining fire out alas 9 sa gabi. Wala usab natalang angol o casualty sa baong panghitabo, samtang padayon pang giimbestigahan kung unsa ang nahimong tinubdan sa miulbong sunog. Sa pikas bahin mga katropa, gipasiugda sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental ang pagkampiyon sa Mati City National High School Balangay City High Performing Arts sa baguhay lang na human nga indak-indak sa kadayawan 2026 sa Davao City. Kini namatud pa ang ikatulong sa gunson nga kadaugan gikan na ni atong tuig 2024 hangtod na kana ning tuiga. Naangkon sa Balangay City High Performing Arts ang 2 million pesos nga grand winner prize, uban ang major special awards sama sa best in costume, props and aesthetic o kinigitawag artistic design. Lagip na sa binha ang best choreography o best street dance. Ipamatudan matud pa sa Balangay nga ang kahusay ug ka mahinungdanon dili matud pa mga katropa makuha pinaagi lamang sa suwerte, apan natukod kini pinaagi sa disiplina, sakripisyo, tumang pagbansay ug ligon nga gugma alang sa ilang arte ug kultura. Alas 9:08 na sa buntag mga katropa, alang sa tong ekstra balitang nasyonal. Alang sa tong sitwasyon sa panahon mga katropa. Hugot mga katropa nga ginamonitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun PAGASA ang usa ka low pressure area kun LPA nga anaanahimutang sulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Ilabi pa nga naobserbahang aduna kini medium chance nga mahimong tropical cyclone. Base sa 2 AM bulletin advisory sa PAGASA, nahimutang ang maong bagyo or maong LPA mga katropa na sa 1,075 km east sa Northern Luzon. Sa pikasbahin, daghang lugar sa

0: Walay pamilyang Pilipino ang mag-antos sa kagutom. Nasayran nga ubo sa bagong Pilipinas Rice Program, ikatakdang makadawat og tig 10 kilos nga bugas ang minilyon ka pamilya matag duha na kana ka bulan. Una na sa gipangunahan ni Recto ang rice distribution sa Cebu ning milabay nga semana, diin anaa sa 120,000 ka pamilya ang nakabenepisyo niini. Ug mao katong mga katropang naglangkob sa atong extra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa, kayo musunod ng programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol. Oras katropa, 11 minutos ang nakalabay sa alas 9.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kadayawan, facts and trivia.
8: Kadayawan.
3: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarix kay Katropa tong oras sa XFM Davao, alas 9:16 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: una sa tanan delayo ng Dios sa way katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas. Maing aga. Adlong Lunes kita karon mga katropa, welcome sa tuga tulumano na usab mga kaigsunan. Aga programa ga sentro nanukad gihapon diri sa Dakbayan sa Durian ng Davao City. Maasa naga sa ulog karon sa Kadayawan Festival 2026.
1: Sentro.
0: Pitsa 17 katropa sa bulan sa Agosto. Pagsamtangan 2026, kumusta to ang Monday morning mga kaigsunan? No? Kabangon pagsayo katropa to ang mga katropa karon grabe og laag. Itong weekend, gumikan sa mga aktibidad. Kagahapon, atol sa kining Kadayawan 2026.
1: Sentro.
0: Bangon ta katropa. Usab katong medyo luya pa dainom ta sa ato ang kining kape aga premium D3 coffee mix. Nga mao ni palagsik sa ato ang kapoy hapo nga kalawasan. Gumikan sa mga aktibidad nga tong gisalmutan kagahapon mga higala.
1: Sentro. Sentro.
0: Siya katropa ga Jasper magunsa magtimon sa programa ga Sentro. Maduban ta mga kaisunan ko ito balas Jess Karogan Lawa. Kumikin usab atong atagan o pagtagan ang impeachment proceedings. Taod-taod na banda alas Jess. Apan na kuyo gihapon na ito mga katropa ito ang tadibok ang puwersa sa Davao City nga XFM. Inabagan ta sa ito ang engineer, no? Si engineer Arky Echoboy Arky. Naman po niya nagkanta sa ito ang sentro. Padapli na mo kayo na ng sentro. Siya na katropa, no? May lain mga kaigsunan. Muna ang siya nag-arrange sa beating, I think, no? Engineer Royce, way back mga 2 years ago. Kinder pa ko ata. Kinig ato ang sentro ng jingle. At ang sparring partner as usual, as useless. Useless. Useful guy. Lumiyan mo niya kung partner ka. Katropa ang Jovet Espanyol!
2: I feel good. I knew that I would not. I feel good.
0: Good morning! Feel good. Maghihapon ta katropa ang Jovet. Bisang kapila na talaga balik-balik sa feel moment. Ha? Katropa ang Jovet, good morning. Musta ang imuhang mustamos? Ang imuhang weekend? Asa man ka na nagluling hayaw? Asa man ka na padban niya itong Sabado o Domingo?
3: Ayan, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka na itong tanan. Kumusta man itong mga katropa niya? Nga na-enjoy paghihapon, na-feel paghihapon ang Kadayawan 2026 praise mga katropa. Kita katropa ang Diyas, wala gid no kay dabawin yung mantana, ragid na salud sa tuwang panimalay.
0: Mao ba? Ikagwit agad ti unay nga dabawin yun.
3: Betaon. Mas piliw na lang ito nga narata sa lood sa balay kaysa magdungag-dungag ta sa kaguot sa ka-traffic sa Davao City.
0: Kagahapon nakasuray, magkakagahapon, magkakagahapon.
3: Kagahapon, no? Pag-cover na ito mga katropa, mo lang gintong time nga nakatunog ko sa downtown sa tibuok Kadayawan nga celebration katropang jazz.
0: Ayun, tawad, magkatunog gihapon ka kayo.
3: At tama, nataya.
0: Dagsa matadari or mudayo tadari banda sa Kadayawan Business Expo 2026 mga kaigsunan.
3: Kita-kita mga katropa sa may SMX Convention Center sa Lanang, SM Lanang ning Dakbayan sa Davao. So unya kita-kita tabo sa ikaw diha while mag-uban-uban ta sa programang Sentro. Sit back and relax ug higupan na imuhang healthy nga kape atong Xanthone Gold Coffee.
0: Kanang ko sa imong nga quote katropa nga Jubet, no? Kanang talagsaon bitaw nga bagay kay sa imuha unya kini imong necklace nga pangkadayawan pud ang tirada. Kay kagahapon si katropang Marvin katropang Andy nagkadayawan
3: yes, nakita na ko, no?
0: Outfit pili ang bullseye.
3: Pili ang bullseye katropang Jesus.
0: Team sa naka, weekend nga bullseye.
3: Wala ka prepare ang bullseye weekend team.
0: Libo gani kong taga Amerika bato silang duha. Kaya nakakot mag-itom. Bitaw, ay,
3: pero ang tuang sentro team kagahapon katropa nga just prepared kaayo na pay kanang Kadayawan na
0: earrings.
3: Accessories. Si katropang Andy ug si katropang Marvin.
0: Kaya ingon palagi kung pwede pa lang daw mag-outfit. Pwede good actually. Depende na sila. Ba't kagahapon, no? Feel na feel katropa labi na sa to ang mga kaisunan sa gawas, no? Ang kaning actually daghan og mga karabi tong katropang Jupit, pwede ka magpa-tato.
3: Pwede ka magpa-face paint.
0: Face paint. Dili, tato.
3: Kagahapon, katropang Diyos. Isa to sa mga nakita na ko na-observe nga medyo halinun kaayo gahapon ang face paint. O katong mga headdress, headband, katong ilang mga bagani, na yung mga style nila nga murag musabay no, sa Kadayawan Festival na kasaulugan mga katropa.
0: Ayan, mga kaisunan. Sa tuwang mga tropa nga gusto mo join sa tuwang programa, feel free sa pagpadala sa mga reaction, opinion sa tuwang hotline, mga kaingsun, 0969-3-0537. Itong usap katropa, 0969-3-0537. O gusap katropa, mga tong kahapo, kagahapon katropa, gadjubit, no? Sa kinig ka kainit sa panahon, hindi ka ron medyo dugay mo mata, gumikan kay, lagi ka nang gikapoy, sa kinig ka pagduling hayo kagahapon.
3: Nagsakit ang tiil, katropang Diyas.
0: O, siya dapat aim nila katropa, gadjubit.
3: Yes, dapat mga katropa, pwede tamuhigo pag premium D3 coffee mix, no? Kay kapoy ato ang lawas, wala tay kusog, no? Ang premium D3 coffee mix makahatag sa tuwag instant nga energy og matabangan po ta ka ng mga pamaol ninyo diha mga katropa, sakit sa lawas, kabukugan og muscles ninyo matanggal ka na mga katropa, pinagi sa tuwang premium D3 coffee mix kay doon na kini vitamin D3.
0: Mapalit ka na katropa diri sa tuwaga studio XFM Davao o kusab mga kaigsunan sa nag-unang butika doon lamang sa iyo na himutangan. Sama na lamang katropa sa butika na Navares sa may Mental Relocation, FRT Pharmacy sa may Samal, Mamak Pharmacy sa may Princess Dis Buhangin, sa may Mia and Jen Buhangin o kusab sa 318 Pharmacy mga kaigsunan. Awasap sa toang clinic ha, sa toang East Health Clinic na nakakaroon kay Monday morning man katropang Jobet. Monday, today is Monday na si Doc CJ Nidruda sa toang East Health Clinic. Asa na yung mutang?
3: Dari sa may Door 3 Southpool Building, GSIS Heights at banglamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City.
0: Mapalit sa kini online, pinagi sa Shopee katropa o usap sa mga dagkong drugstore sa malamang sa Mercury Drug o usap mismo sa kinig South Star Drug sa toang Dakbayan. Sa tuag motivational quote katropa. Sentro. Ingon pa ni Lou Holtz, ability is what you are capable of doing. Mm-hmm. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it.
3: Kumbaga katropa nga just mga katropa, ang ability ko na to, ang abilidad na to, kakayahan na to. Muna siya ang magpasabot nga unsay kaya na tong buhaton katropang Diyas. Samtang ang motivation muna ang mag-push sa tua, mag-drive sa tua nga buhaton unsay kaya na to buhaton.
0: To kumbaga nag-move ka.
3: Oo, mga katropa. Kumbaga kung unsay pwede na tong buhaton nga makapa-improve sa tua, ang motivation daw ang mutok mood sa tua mga katropa.
0: And ganahan ko sa term nga mutok mood.
3: Kaya nga,
0: mutulak.
3: Mutulak sa tua mo. Kumbaga mo'y drive na to ba nga makabot na siya tungod sa tuang motivation and attitude mo na siya ang magdeterminar kung paunsa na to buhaton ka na. Kaya na mag-ibad ka tropang Diyas nga manlamang og tao. Parang makabot ang gusto nila. Pero kung nakay attitude nga maningkamot lang ka, pasagdiin ang uban diha, basay mo, buhaton ni mo ni para sa sarili. Muna siya mga katropa ang magdetermine kung paunsa ni mo na buhaton nga makabot ang imuhang mga pangandon.
0: From action to attitude to character.
3: Yes, mga katropa.
0: 9:27 katropa sa tuaga panag-uban sa tuaga Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuaga Sentro Balita katropa, patunikan niyo sa premium D3 coffee mix. Palambuon, palagsiko na itong kalawasan. Labi na sa kilig unang imbukada sa adlaw, pinagi sa premium D3 coffee mix. Sa mga balita katropa, na angkon pag-usab sa Balangay City High Performing Arts sa Makati City ang kampiyonato sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Open category ang nadala pauli aga 2 million pesos nga grand prize. Dugang pang naghatag usab si First District Representative Paulo Pulong Duterte og dugang nga 500,000 pesos nga cash incentive nga mipataas sa ilang nadawat nga premium ngadto na sa 2.5 million pesos. Samtang naangkon usab sa grupo ang special awards nga best in choreography, best in costume, props and aesthetics o best street dance. Nasayaran nga kini na ang ikatulong higayon nga nakuha sa Makati City ang kampiyonato sa open category sukad 2024 nga nagpaligon silang reputasyon isip usa sa labing kusgan nga contingent sa Kadayawan Festival. Sa Picas Bank, gideklara usab nga grand champion sa school based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School Condrance pinagi sa ilahang mana performing arts ensemble or ensemble. Nadawat sa grupo ag 1.7 million pesos nga grand prize suman sa ilang nindot nga presentasyon katol sa maong kompetisyon. Nakuha sab sa grupo ang daghang special awards lakip na ang best choreographer, best in musicality, best in street dancing o best in production design. Samtang ipakita sa maong kadaugan ang talento dedikasyon sa mga estudyante o coaches nga nag-representa sa Davao City sa maong kompetisyon.
3: Sa samtang mga katropa nagpadayon ng Department of Public Works and Highways kin DPWH sa pagtukod og gabion walls sa daplin sa Talomo River aron mapaligo ng proteksyon batok sa pagbaha. Nasayran nga ang proyekto gihimo human sa pagbaha nitong Hulyo 24 nga nakaapekto sa maabot sa 220 ka mga pamilya o kapin 800 ka mga individual sa Barangay Talomo proper. Kahinom duman nga una nang gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dredging operations ug pagpataas sa mga dike isip immediate response aron malikayan ang susamang pagbaha sa maabot. Dugang pa nga ang pondo alang sa mga proyekto gikan sa Quick Response Fund samtang gilauman nga makahatag kini og dugang kaluwasan sa mga residente nga nagpuyo duol sa maong suba.
0: Sa Pikas Bank, gilauman sa Mindanao Development Authority ko na Mindang, adunay dakong papel ang Mindanao sa Pax Silica o sa ka-inisyatibo sa Estados Unidos nga nagtumong sa pagsiguro sa supply chain sa mga mineral alang sa semiconductor o artificial intelligence industries. Matod ni Minda Assistant Secretary Romeo Montenegro, kapin sa 90% sa nickel ore sa Pilipinas gikan sa Mindanao o mahimong usa kini sa mga mahinungdanong resources nga magamit sa proyekto. Lakip usab sa mga mineral nga naa sa Mindanao ang copper, gold, silica o rare earth elements nga gikinahanglan sa advanced technology manufacturing. Samtang pa din karon ang pagdiskusyon tali sa Mindanao og Board of Investments aron masuta unsaon pagkapil sa Mindanao sa maong strategic economic initiatives sa gobyerno.
3: Samtang nagpadayon karon ang investigasyon sa Department of the Interior and Local Government kan DILG human mibuto sa social media ang reklamo sa kaanak nga namatyan sa amahan tungod sa gingong langay nga pagtubag sa emergency hotline 911. Sayang viral nga post gipadayag sa anak ang iyang kasuko og kadismaya human matod pa nga dulan just minutos siyang nagtawag sa 911. Gireklamo sab niini ang kakulang sa kagamitan og personnel sa ambulansya ang miresponde sa maong insidente. Apan sa ulahing pahayag nangayo kini og pasaylo sa iyang mga nasulte og ipatinaw nga ang ambulansya ang miabot silang panimalay gikan sa barangay og dili gikan sa 911 response team. Matod pa niini niabot ang tawag gikan sa 911 associated ambulance alas 12:38 na sa hapon. Apan anaa na sila sa ospital ni adtong higayuna. Gilauman sa pamilya nga masuta sa motoridad ang tinuod ginahitabo og matulid ang posibleng kakulangan sa emergency response system aron malikayan ang masinati pakini sa ubang pamilya sa umaabot.
0: Alas 2:31 nagatuo si House Assistant Majority Leader og Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong nga dili lamang ang Office of the Vice President ang kinanglan tukion sa paggamit sa confidential fund kundi dili apil usab ang ubang ahensya nga adunay kaparehong paglapas. Matod pa ni Adyong ang mga ahensyang mapamatud-an ang wala nagasunod kini sa Joint Circular 2015-01 nga naglatid sa paggamit og pag-report sa confidential og intelligence funds kinanglan usab gamanubag. Gipunting niini ang mga problema dili ang confidential funds mismo kundi ang pag-agi or paagi sa implementasyon og sa pagdumala niini sa pipila ka mga opisina sa gobyerno. Samtang nasayran nga ang pahayag bigawas samtang nagapadayon pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diin adunay mga state auditors nga matestigo bahin sa giingong mga irregularidad sa paggamit og liquidation sa confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education.
3: Katapusan ni Gsatong Sentro, balita ang mga katropa gipahibalo sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kan PAGASA nga magpadayon ng epekto sa habagat nga magdala og ulan sa daghang bahin sa Pilipinas karong adlawa. Lakip sa gilauban nga makasinati og panagsang kusog nga ulan ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales og Bataan samtang adunay scattered rains og thunderstorms sa Metro Manila gubang bahin sa Luzon. Gipasidanan usab sa PAGASA ang publiko sa posibilidad sa flash floods ingon man landslides tungod sa moderate ngadto sa heavy rain sa pipila ka mga lugar. Samtang na monitor usab sa PAGASA ang usa ka low pressure area kon LPA nga naa sa sidlakan sa Northern Luzon nga dunay medium chance nga mahimong bagyo sulod sa sunod nga 24 ka oras.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:33, katropa, doon kayo niyo sa Santon Gold Coffee Mix, katropang Jovet.
3: Ayan mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, glutathione, and collagen. No? Doon na kini tulo ka top benefits, katropang Jazz, no? Sama na lamang sa ma-fight ang ma-fatigue, kakapoy sa lawas, ingon man no, mabusang ato ang natural energy. Kung medyo lutang patakarong adlong Lunes, mga katropa, kumbaga wala pa tayo nahimo, no? Tuod kay preoccupied kaya to ang mga mind, mga katropa. Mas maayog yapon atong Zantong Gold Coffee Mix kay ma-enhance atong focus and mental clarity. Of course, masuportahan atong daily wellness bisan pa man og duna tay busy nga lifestyle.
0: All right, mga kaigsoonan. Good morning, may aga kay Sir Alan Canyete. Maayong morning, Just Vit.
3: Aba. Just Vit Agri
0: Kauban
3: Supply.
0: Kauban sa Agri Vit Supply.
3: Maraga,
0: Just Vit Agri Vit Supply. Mapalit siya talang. Maraga,
3: katropan. Just Vit Coffee. Lain man.
0: Wala pa kakatimpla. Nabusog ka na. Good morning kay Sir Harold Salang. Watching from Purok, Tres, Camansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte.
3: Aba. Mayong buntag sa inyo, Sir Harold Salang.
0: Oy, nakaanap ito sa iyong lugar,
3: oo,
0: no?
3: Oo, nakaagita.
0: Pagka presko sa hangin diya mismo sa iyong lugar, Sir, Sir Harold Salang. Ano ko nga, asa man ni banda kaya nakaagi man ta sa ano, katropang jubid, Sambog.
3: Mm-hmm.
0: New Sambog. Asa banda ang Trikamansi, ani? Oo.
3: Ang Purok Tres Camansi, no? Basta kaya nakaagimi sa New Sambog.
0: Lami pinang Camansi. Kinakawag Camansi?
3: Unsa na siya? Kanang...
0: Kanang kulo?
3: Oo. Pero walang ko nakakita lang ko, ana.
0: Katong masyag ka ng jackfruit ba? Oh. Nangka. Masyag nangka. Upor magkatropang nga jubilang Camansi.
3: Walang ko nakakaon, ana. So, kagkatropang jazz.
0: Randy Santisas, good morning.
3: Good morning, mayong pagpaminaw kang Lloyd Lopez, gikan ni katropang Randy Santisas. Good morning sab katropang Rex Ordeniza, o kay katropang Lynn Bohols. Good morning. Morning, katropang Justin May Mamitas Magliwanas. Good morning kanimo diha, katropa.
0: Good morning, no? So, mga listeners kay nag-subaybay.
3: Oh, nagpahipi lang diri sa kilid katropang Jazz. Mayong morning sa inyo hang tanan.
0: Ayan, no? Pinag-uusag isi si katropang Marla, binagugan ng kuan, last two. Wait lang, katropang Marlo, kaya ako lagi iplastada ni Karol Maisuna. Okay, katropang Jubed, naon niya, mga last years pasado, katropang, kining niya to ang day 16 sa impeachment trial ni VP Sara, mga kaigsuna. Napaday ni,
3: murag na ano naman ni?
0: Pwede na humani sila di ayaw na diskusyon niya, mga katropang. Bitaw, mga kaigsuna. Ang House Prosecution Panel gilauman kini nga magpresenta sa official o mga official gikan sa House of Representatives, no, karong adlaw August 17 og magtestify sa kinig Alice Misyos sa kinig confidential fund sa tuag vice presidente, mga kaigsoonan. Sa niaging semana ang Senate Impeachment Court nag-issue og sabina sa House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director nga si Marivic Pariha. Apil na usab ang duha ka mga kanhi disbursing officers sa OBP o sa Department of Education o usab mga katropa. Muni ang atangan karon, mga kaigsoonan, in relation kini sa Article 1 sa impeachment case batok Vice President Sara Duterte kalabutan sa alleged o gikaingon nga dili husto nga paggamit sa 612.5 million nga confidential funds sa kinig bahin kini sa 500 million gikan sa OBP o 112.5 million usab sa Department of Education, mga kaigsoonan. So, unya na ang tawad-tawad, katropa. Gadjubit, alang itagaan sila o kinig teaser, mga katropa.
3: Oo, ang isgutan unya sa unahan, mga katropa. And unsa pod ang dagan sa impeachment sa proceeding karong adlaw.
0: Ayan, so day,
3: 16.
0: 16, tama ba?
3: Day 16.
0: Oo, mga kaigsoonan, karon. Samtang sa ito magbalik unya, katropa, pinabti ko sa kinig mga kaigsoonan. Oy, pamahayag ni katropang Engineer Roy San, pamayahag naman nun eh. Pamahayag nga dili Elgatin ang bahandi sa mga Marcos gipalagan, gitawag nga fake news. Doon ay statement magod si Pangulong Marcos, mga kaigsoonan.
3: Madili ko no ano.
0: Gikan sa Elgatin Well, ang ilang bahandi, ang ilang kabtangan. To those who are thinking that our world come from Elgatin World, you are wrong.
4: Pinawa!
0: Okay, mga kaigsoonan. Kung isutan niya katrupang Jubet, namoy mga ikatampo ni katrupa, feel free sa pagpadala sa reaction opinion. Asa ipadala katrupang Jubet?
3: Ay, pwede niya ipadala mga katropa sa 0969-333-0537 o baka ha.
0: Grabe lang yun, Moriando.
3: O baka sa ito ang Facebook pages, mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital o sa Centro Media Facebook page.
0: Mabalik ang programa man lamang sa pila kabaga, pahinom dum quick break. Mga isunan man lamang, standby katropa. 9:38 sa morning.
5: ka Clarex sana.
3: Exciting!
6: Oras habang garinyo sa Windsor.
7: Time check brought to you by
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous, famous bibingka.
3: XFM.
5: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarik sana!
3: Exciting!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
16: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
15: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din yun lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
17: Hey, hey.
9: Kardayawan Facts and Trivia.
17: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug booth nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga

0: Norte Centro.
1: Alas 9:45 na katropa sa programa Gas Centro. Ayon balik na mga kaigsunan. Taon-taon na magkasugod na usap kini karon ang impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte mga higala diya mismo sa impeachment court sa Senado. Ingon pa sa DND maisunan ng China Embassy, wala kini katungod nga mo demand o mga tubag mga kaigsunan. Kainit ning sutanan karon sa mga kanang gitawag nga verbal tussle ba sa duha ka mga nasod pinaagi sa ilang mga spokes o usab mismo kamo taga spokes kay kung sa side dadre lalahi man mo istorya sa kilig China dire pud sa kilig Pilipinas usually nag salty may sunan either DFA o baka kining DND daw karon dunay mga gipangbarugan kining duha ka mga nasod. Apat kita maisunan, kita gud ang nidaog sa arbitral ruling no sa The Hague. Nato pa ning nakalabay nga mga katuigan sa 2016 mga kaigsunan. Basta wala ning honor sa ato ang silingang nasod. Pero nakita nato mga isunan kumbaga kung mintag beneficial ngadto sa duha ka mga nasod. Daghan og mga beneficial katropa no kung somehow maguba ang relasyon ba sa duha ka mga nasod sa China og sa kiniga Pilipinas. Kung nadiril lang tayo mukling mga isunan sa atensyon sa West Philippine Sea, di tayo mutanaw sa kinatibukan mga katropa. Kung unsa man ang mga benepisyo either China o baga sa Pilipinas, nga po sa China, ang China nga rin sa Pilipinas. Kung baga kung isa lang ka aspito itong tanawon mga higala, magkurog ta o magbukal atong dugo. Sa ginahimo da mismo sa tuang mga kaubanan o kapwa Pinoy nato da mismo sa West Philippine Sea kung asa gidaog-daog kini sa mga Chinese. Kumbaga tipik ra na magisuon sa kitatibuk-an nga relasyon sa duha ka mga nasod. Kung pwede pa lang lagi maisun nga maisgutan, do ginaisgutan gidalingkuran man ni pero nagay time nga maggubot da mismo sa West Philippine Sea. Now, ang Estados Unidos nagpadala na kini og 5 ka mga tunggagmay nila nga mga barko nga apil nga magmonitor da sa West Philippine Sea kontra South China Sea mga higala. And ang atong nasod Pilipinas as per information aso atong research katrupang Jubit nag-acquire na po ni pila ka mga barko para sa atong Coast Guard.
0: Centro.
1: Kaingon ta mga isuran nga nining kamot ato ang gobyerno in town nga ma-modernize ning ato ang mga equipment. Modernize ato ang mga barko sa Coast Guard nga magpatrolya diya sa West Philippine Sea. I think sa mga 42 ka trupang jubet no. Kini nga mga bago pero diri sa ng volume nga ma-deliver kini I think 10 or 20 ang una mga kaisun nga maabot sa tuwa nga mga kwag ni siya mga high-tech nga mga barko nga gikan pa ni sa I think France to nga dapit nga kung asa dito ang building ining ship manufacturing ba I mean dito gihimo kini nga mga barko mga kisyon para sa tuwang Coast Guard. O may labot tong sa ano katropang jubit diri banda sa South Korea o usab mismo sa Japan naputay mga deal ana mga kaigsoon hoping tanga puhon materialize ni by 2028 kung makumpleto ni kay mo ni ang plano sa gobyerno karon mga kaigsoonan muna yung tanga wa pa gihimo ang gobyerno karon sa modernization sa tuang AFP na oy kung mag-research sa katropa na yun ano natay gi-post ani sa sentro katropa nga jobit ba kung unsa ang pagpaligon sa tuang AFP sa tuang diindi karon sa tuang teritoryo in terms pag kanangkuan ba pag purchase sa mga barko nga intawon ikasarang ay pinaka-recent katropang jobit kung nabasa to ni mga katropang sa article no gusto sa China nga kwao ning BRP Sierra Madre. Katupit ang gisangad nga barko nga karaana.
2: Oo, katong dako kaayo.
1: Gituyo ang sangad. Panahon pa sa administrasyon ni Pangulong Irap para doon nagkoy kapuyan na tuwa nga tropa diya mismo sa West Philippine Sea. Or diya banda sa ano, kiling nga maong kadagatan mga kaigsong. Gituyo ang sangad. Actually, wala na sangad. Gituyo, gituyo nga sangad. Mm-hmm. Para lang yun nga kanang gitawag nga gi-aground nga intentional para lang gud nga dunay kampo nga to ang tropa di mismo sa maong kadagatan mga kaigsoon. Now ang punto sa China kay kwaon daw ka tropa gihangyo ng gobyerno ng Pilipinas nga tanggalo ni ninyo kay amo aning teritoryo. kumbaga wala naman sa mong territory ngayon inyong ipasagdan inyong barko dihan po yan ang pag-demand mga kaigsunan. Isa po ni karon sa mga tensyon nga gusto katropa mismo nga ma-address sa China sa Pilipinas nga kwaon ang kining maong gisangad nga barko nga BRP Sierra Madre in town diha mga higad. Maligtad rin katropa ang ba eksekutan kining pamahayag nga dili ilgatin ang bahandi or wealth kabtangan sa mga Marcos, di palagan kini gitawag nga fake news. Katong balikan mangod mga kaigsunan, mismo si Pangulo nga Bongbong Marcos ang nagsulti niini, gidipinsahan niya nga kining assets nga na-acquire matud pa siyang pamilya. Mm-hmm. Pinaagi ang gibase kini sa pagadaog sa mga kasong sibil nga gipasang at batok sa iyang nga pamilya kini nagpamatuod matud pa nga dili kini ill-gotten wealth. Okay, ni daog man sa mga civil cases nga gipasangat batok sa ila ha. Mm-hmm. Now ingon pa ni Pangulong Marcos, oy, dili ni ilgatin will take eh, ni daog gani mi sa mga kaso. So kini kang katropa nga Jobet, iya kining gi-mention atol sa pag-host ni ano sa kinig Foreign Correspondents Association of the Philippines kung kining FOCAP nga iya kining istorya dito sa maong iya mga bisita. Now gipalagan kini karon mga kaigsunan mismo sa Atom. Kon sa meaning sa Atom Katropang Jobet?
0: Mm-hmm. Ang Atom Katropang Jaskay, August 21 Movement.
1: Mm-hmm.
0: Atom.
1: Atom. So, gipalagan sa grupo sa kinig Atom mga kaigsunan, o sumala pa sa grupong Atom nga usa kini ka fake news. No? Dili tinuod nga impormasyon o balita.
2: Sentro.
0: Namagod sila yung mga bases katropang Diyas. Tungod daw, isa sa ilahang mga bases katong paghatol no kay Imelda Marcos.
1: Mm.
0: Kaya katong 2018 napatunayan mga pamatud-an nga nakasala si kani First Lady Imelda Marcos sa Sandigan Bayan no sa 7 counts og anti-graft law no. Mm. Tungod lagi sa pagbalhin katropang Diyas sa around $200 million sa mga Swiss foundation nitong dekada 70.
1: Mm-hmm.
0: No, so 1970s mga katropa. So isa na sa ilahang basis nga ill-gotten wealth ko no ang ilahang mga bahandi karon kung unsay naa sa ilaha karon ill-gotten ko no kana mga katropa.
1: Mm. But gibarugan sa kini mga Marcos si gubikan kay nidaog sa mga korte katropang Jobet. Mm-hmm. Paon sa na nga ill-gotten nga nidaog man sila. Oh. Pasabot nga kini nasa legal nga proseso, legal nga pagkuha nila, I mean legal nga ilang gi-accumulate. Legal nga pagkuha.
0: Kumbaga, legal nga naangkon.
1: Legal nga ilang, kumbaga, gipatubo nilang ilang kwarto, ilang gihaguan in short.
0: Gihaguan ng ilang kwarto.
1: Ang dila, kung kay lahi, musulti ka trupang jubit niya. Gipag-angkon ba? Ang sabot ba ka ng ilakini nga gihaguan nga mapundar ni ilang bahandi in short. O nga na ang tono sa ito ang Pangulo mga kaigsunan. Kaya mga katropa, but kung sa mata lagi sa ito ang kinabag ang mga Pinoy, ito ang balikan ng history mga kaigsunan, lahi man, kumbaga, di ba katropang Jubit, lahi ang kumbaga ang ruling sa korte maoni, but kung ang nabalan, gituuhan, o nakita sa kinabag ang mga Pinoy, lahi mga kaigsunan. Ito ni Tumaw, ito ng gitawag nga ill-gotten wealth. Na world mga katropa nga paunsa ka nga ni sulbong ang imuhang bahandi. Mm-hmm. Kung i-compare lang gani mo sa imong negosyo, di ba? Kung unsa mga klase nga negosyo, unsa pa na source of income nimo mga kaigsunan, kung sa isa ka tawo pa ni katropang Jobet ba kung ang ibusisio nimo ni paunsa ni nag-asample ha kanang pinakayado nga individual. Paunsa ka nagsakyanan, paunsa ka nagamansyon, paunsa ka nga maka-travel ka around the world ug bor na imong sweldo. Oh, dili puti nga na grabe na pug ma-question man telepon na kung moingon ka katropang Jobet bang gikomang ko gi-libre man gud ko.
0: Murag dili siya maanod, murag dili siya justify.
1: Bihatag bang guni sa kuha ning bag-o nga BYD. Sa pani. Tagaam kog mansion ko diri sa Las Terrazas. Oh, sama maano gyud, yan magduda gyud kung setting nga isa kaya nung Pinoy mga kaigsoon. How much more kung nakaglingkod na jud ka?
2: Sentro.
1: Nasagikan imo mga sources of income. Grabe na sources gyud.
0: Grabe ka daghan ng source mga kaigsoon.
1: So kini karon katropa nga Jobet, happy tabay puno August 21 is a holiday ni.
0: Oo.
1: Kay kon na. Ninoy Aquino Day. So gilaw man na pud nga posible do na lang po yung mga ano katropang Jubit o na yung mga kining protesta, niyo protesta. Now, atong balikan, kining mga kaigsunan based ni sa kinang kaso nga gidaugan, gidag-an sa mga Marcoses. Kung baga, kining statement ni BBM, nagkutay ni sa paun sa nidaog sila sa mga kaso against sa ila, kining kalabutan sa ill-gotten wealth mga kaigsunan. So, kana karon I don't know kung katinda ko abay ang iyang kuano kaniyang salen katropang Jubet no ma-amaze ta ba sa kadaghan sa mga ano karon dili lang mga Marcos katropa bisan uban nga mga senador ma-amaze ka sa ilang salen oh kanang tan-aw nimo kung muna yung profession profession dati before pa sa nahimo nga senador ana gyud ka dakong sweldo.
0: Ana giday ka
1: ana kadaghan gud di ay og mga napundar nga mga negosyo no for the past years kung sample ang isa ka ano 40 plus ang edad.
0: Pila ka tuig na katropang
1: so, 15 anyos pa grabe na gradako nagdadawatan or ginachildo na yan nakadagko nga ni
0: abot
1: lagi og almost billion gud. Oh na ubang mga senador tan-aw na ilang mga salin dia. Anak yung kadato ang ilang clan nga napamana ni mga 100 million kapi. Makaingon ka mga isunan bang somehow ilahaman na but naasa ato ang huna nga posibleng nga kita sa magduda paunsa na accumulate ang ilang mga bahandi. Sentro. Nya ra ba oroy og kini nga do na poy mo gagmay nga mo kanang mo taas ka atropay. Grabe ra ba gyud ka siluso ang gobyerno.
0: Makit-an
1: dread so labi na kung nga somehow pa kay ano mga dokumentong permit da impas yun ka pero kung nakalingkod na ning uban mga kaiso na lisod na kay nimo ano lisod na nimo ingon nga asa kagikan mga tropa kay nakalupad na ang ilahang kumbaga ang ilahang posisyon nagdalas kasi ilang posisyon. Good morning kay Ma'am Lynn Bohols, morning always pahipi diri na side Ma'am Jovit and Sir Josh ayo pahipi da Ma'am kay side sweep
0: dito da magpahipi ka skillin
1: pakita gud da sa ano Ma'am gusto ka nimo pahipi bita good morning Monski Adinyon Cuerpo present per me
0: aba
1: asa man igikan po sa si Sir Monski good morning maawta maing buntag ayan
0: ay, sana all nakapamahaw na mga katropa nato
1: sana all kami intaw nagano ra mi diri Santon Gold Coffee Mix plus pandisal tayo sa mi intaw mga katropa
0: walay ano walay takas ang pandisal sa mo mga katropa
1: morning klaro ha Sir Jazz sa man klaro
0: si klarohon
1: ang luto
0: Ma'am Lynn Bohols
1: kung luto yung ipangita 8, 9, and 9-1
2: pinawa
1: last to pa yung lagi pangita
0: Sharon no Sharon
1: posting 8 9 og 1 lagi diba ni naon niya
0: 8, 9, 1 tagalapulapos si ano Monsi
1: Irambol lang 8 og 9 9 1 or 1 8
0: kanalagid na naragid na mauna katropa. Pwede po sa, pero dito gid sa 8-9-1. Mogid na.
1: Either 8-9-9-8-9-1-1-9-8-1-1-8. Kay kanyang dito ni Hatagtan na chambahan, wak man ni Pusta si Ati Luz eh. Di. Minghoy. Ito ay, kabidya lang katropa. Basig yun lang. Lapu-lapo. Sa may,
0: sa may Cebu.
1: Cebu City, no? Maadyong buntag labi na sa kining Bohol maabot nila si dako manguning kwan katropang Jubit ang pag mag-broadcast kag tribanda sa may Cebu muabot siya og Liti sa mo asa una so, kita pud karon gumikan sa social media bisa na akar sa Davao maabot butag sa asa og ni Kuya Will pa saan man sulok ng mundo abot ang broadcast natin katropa bitaw ay salamat good morning dia now kini karon may sunan no kamuna ibahalaan ni katropa kung mutuo mo sa ingon ni Pangulong Bongbong Marcos nga dili ill-gotten or gikan sa ill-gotten wealth kini ilang mga bahandi karon or dili ill-gotten kini ilang bahandi subay kini sa pagdaog nila mismo diha mga isunan sa mga kaso nga gipasangat batok sa ilang pamilya gikan nga to kay First Lady Imelda ngadto na sa uban mga miyembro sa kining pamilya nga gidaogan nila ang mga kaso mga kaigsunan sa Pikas Bayan katropa Sentro. Naglibog ko aning Department of Energy Mindanao Field Office mga kaigsunan. Kaya ingupan nila ang pinakaubos daw presyo sa gasolina sa Davao Region na daw sa Davao del Sur.
0: Uy!
1: Ugma, baya, musakan na po di ugma.
0: Na po'y dagdagog pa murag. Taas-taas ugma kay nasa around 3 pesos to 6 pesos.
1: Kita lang yung ibinuangan aning ano ba, pricing aning kay last week, di ba ni Os-Os to 3 to 4 peso. Pesos. Yang uban, wag rin nakabot to 4 ang naging Os-Os.
0: Tagdus lang,
1: tagdus lang. Sa mga panuhak ng mga tag-iya sa kumpanya sa lana mga kaigsunan. Now, ugma, na na po'y increase, I think 4 to 5.
0: Ang 4 to 5 pesos sa kerosene maabot diba, 6 pesos.
1: Nag rollback pa sila. Lagi diretso na lang tanan, no. Now, ingon pa sa DOA Maisunan, Mindanao Field Office, ang pinakabarato daw so far karon ha, na daw sa Davao del Sur. Kay na daw diri mga kaisunan ha, ang average diesel price na sa 82.70 per liter, average na. Pero ang pinakabarato ba yak ay 79 something. Sure yun yung DOA nga nituyog yun sila?
2: Pinawa!
1: Okay, kung ito ang lantaon, napay ubos ani ba yung mga kaigsunan? Naa sa Davao City.
0: Nakita na kung marag kagahapon lang po nakaagi katropang jazz. Pwede ba na ito siguro ingon?
1: Tama nga po sila. Kaya na mas Davao del Sur part ang Davao City. Pero mali lang ang yung data kay 80 plus. But di rin mangun sa Davao City karon sa akong nasubay, 79 something.
0: Ang diesel.
1: Ang pinakaubos.
0: Sa gasolina po na pinakaubos, 69. Nakita na ako diri sa Davao City mga katropa. Depende na lang, tagatagan na lang ta kung asa banda. Basta kay na diri sa Davao City, 69 ang pinakaubos sa gasolina.
1: So, ganahan pa bumutubil ani ugma mga kaisunan kay musaka ng ugma. Karon pa lang daan patubil na mo kay ang uban ba yung mga gas station pag unyang gabi mo patong ang slag 2 pesos. Mayan nyo. Picture ng ilang kanda, kanilang pricing board nila uban digital naman ang mga katropa. I-compare na unyang gabi bandala sa Salasite. Diba? Lahi na na.
0: Paspas kayo ilang pagsaka katropang Diyas. Abtik pa sa ano sa tanang abtik pero pag rollback gani
1: wala pa si manager
0: nag-udto na lang mangutana ka kung nag-rollback ba sila wala man wala pa man
1: ato lang nang i-update katropa kay ugma mupasaka na pod og presyo sa mga petroleum prices ba I mean kini mga oil companies ato ang Pilipinas mga kaigsunan so lauman na po na ito, nung posibleng mabot na po ni 100, ito na lang i-mindset itong kagalingon. Kaya kung kita mismo ito ng hunaong katrupa, mga kanang tingi-tingi ta, tingi-tingi ubos, tingi-tingi saka, kita na may ma-stress. Ako, katrupang Jubet, honestly, ako lang i-condition ako nga nahuna nga 150. Para di na ko ma-stress.
0: Na kayo, na
1: okay, kung pag ano nga, pagbasa na to sa balita, pagpaminaw sa balita, yun nga, musaka na po, doon na po yung all-time big price hike. Hike na ni big time pa. Mga kaisunan, ma-stress man ka. So akong gina-mindset ani, nga 150 ang per liter sa diesel. Para pag-aaka sa isyo. Gamera, paminawon. Pero buong ato dito na mga kaisunan. So sa ito ang mga katropa, I don't know kung sa itubag yun sa gobyerno, ano, kay mora man ipabalik-balik. Kung paminapon nimo ang DOA, si Garin, kumika ni sa epekto dito sa sabay tabo sa kini Middle East. Maagin ay rason ng mga katropa.
0: Balik-balik, oo.
1: Money factor, isa sa mga factors, nga na maipit na sa supply, ano mo ginawa, wanday ha.
3: Sentro.
1: Kung nga pwede pala, kita nalay mo pagawa sa ilang kining media release, ilang press release. Mas maayo pa kita na lang mga kaisunan kay maorong yapon ning tunuhan. Maorong yapon ning istorya ha mga katropa. Bantay na inyong ilang mga statement kung oil price hike mo ning statement. Rollback mo po ning statement, no? Ang iba lang ang katropang Jubit ang pizza. Ang date lang yun mga kaisunan sa ilang nga statement. Ing na kog bakakon. Ing na kog bakakon mao na mga katropa. Diba Gloria Malala Apilo? Bakakon mga Marcos, tigulang na lang ko, maurag gihapon, Marcos Regime. May panay Ma'am Gloria. Good morning Sir Jazz and Ma'am Jovet. Always listening Sentro, have a blessed Monday from Bayugan City. Good morning, ito mga katropa diri sa Bayugan.
3: Good morning!
1: Kay si Raxuman, Dila Piña, good morning. Salamat kay si Raxuman, da sa may Mawab, Davao de Oro. Alright. So, tobil na mo katropa, mintras, ubos pa. Kay, unya. 2 pesos na isa ka na mga kaigsunan. Sa Pikas Bayan, doon tayo good news katrupang Jubit. May kaing kong good news ni mga mm-hmm. atulang purnaso ng mga impormasyon.
3: Sentro.
1: Kay 2,000 pesos, binulang social pension sa mga senior citizen. Guido, so. Ayok ini.
0: Good news na po
1: ni Sumatis. At least
0: maanatang atropang Diyas. Ang ganina, sunod-sunod ang mga bad news. Karon murag malipay lang po ta.
1: Ay, good news. Oo, mga katropa. At least good news ni mga kaingsunan. Kay ang kamara ba karon mabisi sa pagtuki na po para sa tuwang national expenditure. Sa, kuan ba? Budget na
0: sa
1: to.
0: Sa budget. 2027 budget. Year.
1: Matuki naman na karong adlaw sa kamara. May lang kabisihan. Unta, wala na yung mga insertion. Okay, bulabugay na ba sila mga kaigsunan? Makaingon sila nga, apil ba dahi ko? Oy, apil kitang tanan. 2,000 pesos nga binulang social pension sa mga senior citizen. Gidusok kini, labi na sa sutanan mga katrupang, pila katrupang Jubit, 1,000 man ni karon. Himoon nga 2,000 pesos sa mga
0: 2,000.
1: Naglisod nga mga senior citizen.
0: Monthly ni siya nga pension mga katropa. Pero kanang monthly, usually ginahatag na siya every 3 months katropa.
1: Pero kini monthly nagyun ni siya.
0: Matibo to ang 1,000 dati ha, 1,000. Ginahatag na siya every 3 months. So matibo nila tag 3,000 after 3 months. So karon matod pa sa ano sa kamara mga katropa, ginasulong dito sa kamara, ang 2,000 monthly na kana mga katropa nga social pension sa to ang mga senior citizen.
1: Oo, pinagi kini sa House Bill number 10770 nga giduso sa kining ACT teachers, apil na usab ang Makabayan Block. Oo, mga kaiso og Gabriela.
0: Oo, ingon man sa kabataan party list.
1: O ganahan ko yan nga mga ginaduso nila, lahi ta uban po nila nga mga panukala. Ini nga nga makataba mong makabenepisyo ang ato ang mga kaigsunan katropang nga Jubit. Wala tayo question ani. So,
0: napil po daan ni katropang Diyos no, ang blaod noon nga ang mga pensionado no sa Social Security System kon SSS og GSIS nga 10,000 lang o ubos pa sa 10,000 ang makuha.
1: Maapil
0: sila. Maapil sa 2,000
1: social pension.
0: Na social pension.
1: Good news na mga higala. No? Pero ang ako lang question ani pohon, unta, dili nga ipapilang ato ang mga tigulang. Mangita sila gaway or sistema nila nga dili na
0: mato digital
1: to, digital or it could be unsa ba ATM or unsa ba nga dili ito magpila nga mato ang mga
0: kaluoy mga tigulang in town mo ray pilahan
1: makapoy sa dito tapos in town pag di ba walay kibhang in town
3: Sentro.
1: Walay kibhang ba sa kanang nagpatuman ini or magpatuman ani posible pohon mga kaigsunan di SWD or sa mga ahinsya sa itong gobyerno kay usod kayo kung ginagmay pa ning tabang or kining pension kibhangan pag yun katropang Jubit muna ilisod mga katropa. Alas just shit na sa tuaga panag-uban-uban kita magpa-stress sa mga balita inaingarita sa mga positibo nga mga aspito katropang nga Jubit. Una nga kung positibo, inumta sa kinig Santon Gold Coffee Mix, mga higala, katropang Jubit.
0: Para dili kayo ta ma-stress, mga katropa, sa tuwang mga nadungga na mga balita or bisan asa tapahingon dagantag mga stressors, mas mayo mag-Santon Gold Coffee Mix na para at least ma-refresh sa mga katropa and makatabang pagidni sa tuwang panglawas. So, muna nga always sa ito ginaingon, stay sharp, stay glowing, all in one cup.
1: Ayan mga kaigsunan. Oh, of course, usab ka tropa. Sa tuaga trending. Oy, kubo sa tuaga trending mga kaigsunan kini gusto kong malingaw mo kay kami usab sige mig backhack og katawaan ni mga tropa. But I want you to watch. Uyawag yun na mga kaigsunan ha. Okay, practice na kay basing maapil ta sa 91.5 di ani ka tropang Engineer Royce. Mapadpad ta dito nga sir, balhin mo dito kayo. Mga boy mo ipulos diyan. Balhin mo dito at mag ano mo dito.
0: Sige, later after sa tuwang trending katropang dyan.
2: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa ba nga ito nga trending karon mga katropa? Ayan, ato kining isgutan.

0: engineer. Take it away,
1: tulog
0: engineer.
1: Tulog ka mga muse. Nagpasiklaban sa sayaw. Mugi na siya nagdalag na Bibo katropang jazz. Ah, grabe ang confidence.
0: Katong duha ka mga
1: naka-heels mo to. Sexy kaayo.
0: Oh,
1: seryoso kaayo ang ilahang sayaw.
0: Pero ang audience rin nalingaw sa isa ka muse.
1: Oh, para sa mga drama dyan, kisa ba madaw gana na duha ka, sexy man kaayo gito. Makain naman dyan kag muse ginang datingan. Okay.

0: Bita ay malingotan nila katropa. Ato lang umano ni ilang video katropa nga
1: jugeto. Sabay gidin taon kay itong duha sa gilid katropa ng just. Tapos iya iyaha gid ang tibok court. No, grabe gyud. Oh, nagpatunga siya katropa ng just sa duha.
0: Oh.
1: Murag nahimong backup dancer niya ang duha.
0: Mo gani.
1: Oh, murag siya ang naging main dancer.
0: Oh. Mas ganahan ko ning kining next move niya katropang Jubit. Kanabi to ngayong ipatin ang mga judge niya dulo-dulo.
1: Oh. Oh, kana. Gawin na una. Pas- oh, kana. Kana grabe yung style.
0: Katong na mo sa frequency ko nagpaminaw, papagitaan ni sa ito ang page ha, oh, sa itong live sa Centro Media.
1: Yes.
0: Nasa ito ang Centro Media ni naka-post and naka-share sa ito ang XFM Davao Digital.
1: Ayan, so muna itong trending mga katropa. And uy, mga katropa, hausbon ko, magkita-kita takaroon sa Kadayawan Business Expo mo ito ang XFM Davao team mga katropa. And ako nalang ilakbit kay katropang Jazz, isa sa murag exciting na mahitabo sa tuang Kadayawan Expo karon mga our business expo mga katropa kay naay paraffle nga helicopter ride.
0: Bida ko ganun
1: baan. Full baan, no?
0: Mala ko katropang Jubit, dili lang ko gusto na kamudaw ko ba.
1: Okay, naay ano, naay chance nga makadaog tog free helicopter ride mga katropa kay naa po di ay ang Aerolux Aviation. So, katugong nice kayo nga helicopter katropang Jazz na muraog. Basta katong black na murag glass siya tanan, nga dark. Oo.
0: Mahilo mabutan ng sakit.
1: Oo, basta nice kayo mga katropa, no. So, daghan og mga business kining opportunities nga pwede na to makitaan karon sa tuang Kadayawan Business Expo. And of course, ang XFM Davao, makita ninyo mga katropa.
0: Mag-cover ta dito.
1: Mag-cover ang XFM Davao at tangin ninyo karon taon-taon. Kita kits sa SMX Lanang, naglibog na ko, SMX Convention, SM Lanang, Davao City. Ayan. Big helicopter ang paraffle, ha? Helicopter ride. Unsaon man nato ng helicopter kung dito ka balo magpalupad.
0: Di ba nagkasakay ng mga gi-helicopter ng mga helicopter?
1: Lahi to siya.
0: Lahi to lahi din.
1: Pero kanang helicopter ride, nga helicopter, literal na helicopter mga katropa. Wala pa kay, wala, dili man sa ingon nga, wala man jud ko yung
0: si engineer, I think piloto niya siya.
1: Lahi, sa helicopter ride.
0: Doko na si
1: pero
0: engineer
1: nice
0: ba?
1: Pero guys, kayo ang ano, katropang Jazz, katong helicopter, katong black, murang black hawk ba na helicopter mga katropa. Basta.
0: Okay, lahi mo to kung nadunggan ko nga, ano ba nga, sir? May extend pa mo? Kung ano ba niya mong hilipad? Hoy! Alas just 13 na katropa to ni kaninyo. May sun sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nagpaloyo sa programang yung sentro. Sama na lamang
1: sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix Turbo Male Enhancer, Vision X Plus, atong Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Herbal Soap, at itong Zanton Gold Herbal Tea.
0: Shoutout katropa ang impeachment proceeding ni VP Sara Duterte sa kinig impeachment court sa Senado. Mga kaigso, salamat sa pag-iuban sa programang sentro. Inabagan ta sa tuwag Engineer Royce Arrieta, also known as
1: It's your boy RK.
0: Sa ngalan sa kalibukang porosa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoobos nga lagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magun siya sa programa ka Sentro.
1: Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sentro XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage

Developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM. Impeachment coverage.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin Santon Gold Coffee Mix. 116 na barangay sa Bulacan lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
2: Alternative work arrangements sa government offices sa NCR at 12 na lalawigan ipinatupad ng Malacanang.
0: 49% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap pa rin ayon po sa SWS survey.
2: 6 sa 10 Pinoy workers kontento sa kanilang sahod ayon sa Job Street.
0: Hostile witness ng prosekusyon inihanap sa day 16 ng impeachment trial.
2: Senator Judge Erwin Tulfo, pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
0: Palitang regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo, walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ang U.S.-South Korea military exercises.
0: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
2: Sa balitang sports, UV at UP nanguna sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM station.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Ipatutupad simula alas 12 ng tanghaling ngayong araw ang alternative work arrangement sa government offices sa Metro Manila at 12 lalawigan dahil sa patuloy na malakas na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular No. 127 na inilabas sa Malacanang kanina, sakop nito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay Maysulao sa kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay Maysulao, 41 barangay ang binaha sa Malolos, 25 naman sa Hagonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawi at Giginto. Iniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Hagonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 milyon na halaga ang pinsala sa livestock at poultry, habang nasa 96.3 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha, na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan, mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ng mga pamilyang Pilipino nakakaranas ng kahirapan. Sa kabuuang respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, habang 14% naman ang nananatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, buwaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector, kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 na milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
1: XFM News Nationwide.
0: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod, ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng Jobstreet by SEEK. Gayunpaman, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa Jobstreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa, kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang Jobstreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklo ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ilalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maaaring magkaroon na nasabing pondo ang Philippine Drug

0: Erwin Gajalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gajalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panigpo ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ng pagkakataong magsalita sa tamang oras.
1: XFM News Nationwide.
0: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report.
3: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng incident ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos ideklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari nang magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayatin ang testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
4: And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. Mr. President, tama na po itong paluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President.
0: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Chis Escudero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses suman itong hiningi mula sa hotline.

0: habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon nga ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ng pamanhin ang pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911 at sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police tutok sa imbestigasyon sa pananambang kay BARM Chief Minister Makakuwa.
1: Live.
2: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
3: Bigpit na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Natates Jr., nakikipag-ugnay ang kanilang hanay sa Armed Force of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod nito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ang iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang hustisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Langkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayan din po napapainggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang balitang regional.
0: Punta na tayo sa Iloilo. Ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa tinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
4: Sinuspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing para lang dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
2: Hindak-hindak at pamulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manunood. Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Dinagsa ng libo-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million pesos ang Davao City First Congressional District dahilan upang umabot sa halos 10 milyong piso ang kabuuang papremyo para sa aktibidad. Sa isinagawang Grand Indak-Indak Showdown kagabi sa open area ng Coastal Road, muling nagkampiyon sa open category ang Mati City Balangay City High Performing Arts na nag-uwi ng 2 million pesos. Samantala, itinanghal na kampiyon sa school-based category ang Daniel R. Aguinaldo National High School School o Drans Mana Performing Arts Ensemble na tumanggap ng 1.7 million pesos na grand prize. Hindi rin umuwing bigo ang iba pang contingents dahil sa malalaking consolation prizes na kanilang natanggap. Bahagi lamang ang indak-indak at pamulak sa serye ng mga aktibidad ng Kadayawan Festival na naglalayong itampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Davao City, gayon din ang pagpapalakas sa turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harap ng kanyang misis sa Kabatuan, Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
6: Tinakbo pa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40-anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan ng pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkara ay bigla na lamang umanong bumunot ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente habang tumakas naman patungong lungsod ng Kawayan. Ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 13 anyos na bata kritika inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Kritikal ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sityo Upper Kansintang sa naturang barangay. Nakadetain ito sa adlaw ng police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima nang umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos sumanggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos pong makuhana na mayigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
8: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw ng Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nagkumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap pang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspect at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa layong 1,040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
2: Katropang Buddy, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng PAGASA ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
0: Patuloy naman po nakakapekto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kahit asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
2: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
0: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni US President Donald Trump na malaki ang ibabawas sa joint military exercises ng US at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, nanindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasama ang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Tinatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na nauna ang sinabi ng North Korea na ang joint US-South Korea exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na mailang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Inikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tidsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalist ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon pong Lunes, ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha, August 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM. Katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Ka-Clarex, Ana?
11: Exciting!
10: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: Gold Plus Gold.
1: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog bila nakasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Joel. Sakit og kapoy sige akong lawas. Wala jud lami ilihok. Nakinom na ko klase-klaseng tambal pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako amin Santon Vitamin C. Sulod ra sa tulo ka adlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay dawgaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi jud sa tutunlan. Lami siya, karon Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shake, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended jud na ko ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
6: Mag-Vision X Plus ka!
5: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mac Turbo.
7: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa, welcome and usap din itong program The Secret of Health. Tanya na sa inyong health consultant, CJ Nidruda. Inyong magkauban mga katropa sa gihapon. Alang ang gayod sa pagkatod kaniyong informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Inabi na sa gihapon atong hatagad o pagtagad sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome ang tanan. Asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live na usab ang atong programa karon dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao. Ayan, kamusta kamo din ha mga katropa? Ilabi na sa atong mga katropa nga diin na nagasaulog karon, no? Sa Kadayawan. Kani, bisag dili mga taga Davao, daghan ang nidayo alang gayod nining gisaulog karon mga katropa, no? Sa mga taga Davao Wenyos. I hope and I pray ha sa mga katropa nato karon nga di nagapaminaw, ilabi na din sa mga taga Davao. Anaka mo mga katropa, no? Sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Og welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usab ang atong programa, no? Sa mga taga Tagum nga di nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum. And sa mga taga Mati, no? Nga di nagapaminaw usab karon sa 99.1 XFM Mati City mga katropa. Ayan, and happy listening na sa mga taga Jensan. Live ang atong programa sa 95.9 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, and 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar mga katropa, usbon ko may adlaw. Og welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon. Bagong pagtuon na mahitungod gayod dining mga butang. Na din adunay dakong kalabtanan mahitungod gayod sa pag-uswag sa ato ang mga panglawas. Og matuldukan na kinigayod atong mga balatian na mga katropa. Atong hatagan o pagtagad. Atong tunan kining mga simpleng mga pamaagi. Na din kung ato kining mahimo sa atong matag panimalay. Pwede gayod kita magkaangkon og kaayuhan ng mga katropa. O ba nila sa bako ninyo nito ang papagtuon? Pinagikid sa pagpadala sa inyohang mga pangutana or any concerns mga katropa din higayod sa atuang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Welcome ka muha mo padala sa inyong mga mensahe. Ato ka ng basahon unya mga katropa. Nawang inyong mga gipadalang pangutana din higayod live sa atong programa The Secret of Health. And pwede usap ka mo mupahat mga katropa sa inyong mga concerns and questions. Or kung adun na ka muha buot itimbaya live usap ang ato agayong programa The Secret of Health. Din higayod sa ato ang XFM Facebook page, no? I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo karon live ang ato aga yung programa mga katropa. And you are welcome. Pag-comment lamang din agayod sa ato ang comment section ato ka ng basahon unya. Okay? Oras na to sa Tibuk Pilipinas. Alas 12:43 na mga katropa. And syempre kining orasa, huwag kining atong programa sa gihapon hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Huwag kauban kayo ng atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3, no, our ultimate trio mga katropa, kadiin grabe ka nindot. Ang hatod gayod mahitungod sa ato ang panglawas. No, kay kinibitaw ato ang mga food supplement mga katropa. Aduna kini dakong ikahatag na kaayuhan alang gayod sa kinatibuk ang kalihukan sa ato ang lawas mga katropa. Gani wa taga angkon warta wa na to ginaingon nga kini ato ang mga food supplement. Usa kini ka tambal, no? Gani is panganan palandaan nga food supplement. So it it is not really a medicine, but it is a food supplement. Na kung atong tunan pag-ayo, dili nagtabang sa usa lamang kabalatian, kundi kini adunay dakong ikahatag nga kaayo alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. So dako kay siyag ikaayo mahitungod sa lawas mga katropa, dili lang usa ka balatian, dili lang usa ka specific nga problema sa panglawas, kundi alang gayud na sa pagkahimsog sa kinatibuk ang lawas, mao ka na ang hatod gayud sa ato agayong mga food supplements sa atong mga produkto mga katropa. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Iisip kini usa ka super food, no, nga diin tanang nga sustansya nga din gikinahanglan sa atong lawas every day. Anaaga yun, no, sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, syempre adlaw-adlaw di manggid nato makuha kini bitang sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. That is why, no, pirmi nato ginapahinom dom. Paningkamuti kung dunay budget man lang, makainom man lang kag usa kapsula or duha kapsula sa Santon Plus Gold matag adlaw, dako kay nagikatabang mga katropa sa kalihukan sa atong lawas, no? Ilabi na para malikayan gayud kining gitawag natog mga balatian. Okay, kini bitaw ato ang balatian mga katropa. Musugot tag sa dili. Kung unsa gayud ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw, magresulta jud na kung unsa poy mahimong lawas nato sa malabot nga adlaw. Kung dili or kulang tagsustansya karon, maabot ang panahon, aduna gay pagka-problema sa lawas. Muna paningkamutan na ito. Muna ang kauban na ito, pirmi, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, mga produkto sa Yes to Health Incorporated, para gayod mahimong himsog ang atuang lawas adlaw-adlaw ang mga katropa. Ilabi nag-ubanan na ito na sa pag-inom o healthy nga kape, no? Santon Gold Coffee Mix and the Santon Plus Coffee Mix mga katropa and the Premium D3 Coffee Mix. Klase-klase mga katropa, gandi pag dunay mo ato sa atuang clinic, mangutana o gamangita o kape, ato ang papilyon sila, asa mo din ha, no? Asa inyo hang angayan din ha. Okay, doon naman po tayo free taste, God, hilabi na sa, doon naman po tayo per sachet. No, dito kayo sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum Branch na po tayo libreng init tubig. Para kung gusto sila nga diha dayon ilahang masulayan, no, ilahang matilawan, asa jud niya nang kape ang ilahang magustuhan. So doon na po tayo libreng init tubig. No, og na po tayo mga persa siya mismo nga diin na matilawan jud nila dayon mga katropa. Gani makita nimo ang ang ilahang facial expression, ang ilahang panagway sa din sila ni inom o nisuway sa ato ang lamian o healthy nga kape. Kaingigid sila, lami gidaw ang ato ang kape mga katropa. Labi na ato ang Santon Gold Coffee Mix. No, kung gusto kag medyo isog-isog, o ka nang gusto dyan ka nga din, mahimong aktibo ka, alerto ka, tibok adlaw, Santon Gold Coffee Mix. Usa sa pinaka-healthy o natural gayon mga katropa nga mahimong lagsik ang imuhang lawas. No? O niya, kung gusto po kag very natural, hilabi na kung aduna kay pagka-sensitibo sa imuha gayong chan, safe, no, and very natural kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Muna ato ang ginarecommend usab mga katropa. Gani even 3 years old, isipon ni muna, no? Pwede gayon makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, no? Tungod kay kani lagi, minugna sa mangosteen, malunggay, and soya bean. Munang very natural and healthy kaayo kini mga katropa. Ilabi na din, no, sa ato agay yung mga katigulangan nga din taon naglisod na nagproblema sa ilahang pagtulog kada gabi. Ay advice, no, ilist din na inyuhang mga kape din ha, ilabi na kay dali na ba kay ta makatubag nga ay stick ra man ako ginainom gudok. Ayaw na, bisag pag stick pa na mga katropa ha, so kay kana kargado taon kayo og caffeine, mo na matingala mo maabtan na lang mo kadlawon or makatulog man, puro putol-putol, mura bitog manok matulog na. So ayaw na mga katropa, ilist din na inyuhang kape o Santon Plus Coffee Mix, ha? Taas kini og mga antioxidant mga katropa, libi na kining isophal bronze, grabe kini kanindot mga katropa hilabi na sa atuang blood circulation. Available ang ato mga produkto, kauban usab ang ato ang Vision X Plus and ang ato ang Turbo, no? Supplement for men mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dol sa inyo lugar. And of course, available usab sa mismong Yastro Health Clinic, hilabi na kung gusto ka mo nga maka tipid, no? Maka-discount. Bisitahan lamang ang atuwa gayong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Available gayod ang atong mga produkto. Ilabi na sa atuang mga senior citizen. Ayaw kalimot pagdala sa inyuhang senior ID para gayod maka-avail sa atuang big discount. Ato na lamang mo sa atuang Yes to Health Clinic. Para pag-avail sa atong mga produkto, i-avail na usab ang atuang libreng check-up o libreng konsultasyon. Ato na kita itulo ka branches ha, dinigayad sa Davao Region mga katropa. Dining bulan sa Agosto mga katropa, padayon ang atong paghatod kaninyo ga libreng servisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, and ang inyong health consultant o sa functional iridologist, no, ato usab nang ginagamit, no, para gayod ma-evaluate ang health condition sa usa ka tao. And we have also free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, and therahertz therapy mga katropa. We have also a machine called the biozapper therapy. Grabe kanindot kayo na mga katropa, especially if you have tawag nini mga allergies, no? Dako kayo nag-ikatabang kining gitawag na to biozapper therapy mga katropa. If you have bacterial problem, viral problem, ay nako grabe ni ka effective, no? Kini ato ang biozapper therapy, no? Tungod kay iya gayong ginasala o ginasup-sup, no? Kato gayong mga bad microorganism nga naagayod sa ato ang lawas. And gani makita nyo na personal mga katropa nga din totally na nasala jud siya, nasup-sup jud siya paggawa sa inyohang lawas. Makita nyo na sa inyohang gipanggunitan mga katropa. Available na ha sa ato agayong Yes to Health Clinic at Tagum Branch mga katropa. Ug ang uban ug ang tanang gayud nga mga serbisyo syempre available na sa ato agayong matag branches dinhi gayud sa Davao Region. Kung kamo mga taga Davao, bisitahan lamang ug adtoy ang Yes to Health Clinic Davao Branch nga nahimutang sa Solpol Building door number 3 JSIS Heights, no? At bang kita sa Durian World mga katropa or Bantay Bata, no? And then tapat ta sa Tagum Cooperative. Mao ka na ang atuang mga landmark ha. Nara na sa mismong highway mga katropa, dako kay na atuang karatula and signage din ha. Yes to Health Clinic. Okay, every day Sunday to Friday alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya ang atong schedule, dili ta adlaw-adlaw dinhi, no? Alang kay sa atuang libreng check-up ug konsultasyon. Aduna kita schedule matag Lunes o matag Martes lamang. Maugay na nga ito ang libre nga check-up o konsultasyon. Dinhi kayo sa Davao City mga katropa. Busa, kita kids tayo. Labi na nining adlawa. No? Adlaw karong Lunes mga katropa. Ugma, anausab gihapon. No? Ito ang schedule dinhi kayo sa Davao. O gani, sa mga naminaw karon nga mga taga Davao Venus, pwede pa ka mong karon muhambol. No? Nining adlawa mga katropa. No? Tungod kay tunga-tunga pa lang kita sa adlaw. So mag-uban-uban kita the whole day, tama na 5 PM ang atuwa gayong libreng check-up o konsultasyon. O niya, kumabitin man ta, pwede usap ugma, no? Adlaw Martes mga katropa, tungod kay tibok adlaw sa gihapon kita din higayod sa Dakbayan sa Davao. Tungod kay ugma, Merkules, hangtod na Bernes o adlaw Domingo ang atong schedule dito na usap kita mga katropa, no? Sa Tagum Branch. Ang atong Tagum Branch, ananahimutang sa M Central, Door 8, no? Din ha mga katropa, Ganti Road, Magugpo East mga katropa. Tapat kita sa Mr. DIY Public Market. Mo na itong pinaka-landmark mga katropa, no? Kung malabi na kung mga nag-commute mo, bisan pa man lagi o mga lugar, pag-abot ninyo yung terminal sa Kairamog Tricycle, inunan ninyo nga sa Mr. DIY. Yatod mo niya mga katropa, tapad rapod niya na mismo, so bayaran ninyo na, naadayon ng ato ang Yes to Health Clinic. Dako kanang ato ang klinika din ha mga katropa og signage, okay? Abrido sa gapon Sunday to Friday alas 7 no, maski pasayo nato ang atong oras din ha. Alas 7 sa buntag og maski padugay sa pagsarado tungod kay taman ta alas 8 gayud sa gabi mga katropa. Mao ka na ato ang schedule ha. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Pero ato ang check up is 8 a.m. to 5 p.m. Mao ka na ang oras sa ato ang libre nga check up o konsultasyon. Matag Berkules, Webes o Bernes mga katropa. Kauban ang adlong Domingo. Kita kits no, hilabi na sa mga taga Tagum mga katropa. And Mati City. Pila na lamang kaadlaw no karong Huwebes mga katropa, mo na usab ang ato agayong monthly schedule for face to face free checkup and consultation. Adin na gayud sa ato ang Mati branch mga katropa. Karong adlang Huwebes na gayud mga katropa petsa 20 ning bulan na sa Agosto mga katropa. Mo ato na usab kita din ha, biyahin na usab kita mga katropa pila ka oras. Alang gayud sa paghimamat ngan ha kaninyo no sa mga taga Davao Oriental. No, ayo pakiasa kita kits kita karong adlang Huwebes mga katropa pizza 20 no dinha gayud sa ato ang Yes to Health Clinic Amati branch. No. Kita kits ta mga katropa. Magsugod kita sa gihapon alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Kung gusto mo magpa reserve or magpa-schedule, kontak ka lamang ato ang text line number 0909-1762844 no? Kasi ang ato ang mahimong one day free check-up and consultation is syempre first come, first serve gihapon ta mga katropa ha? Kung sayo mo maabot, mas maayo para una mo maatiman nato mga katropa. Alas 12:50 ang size na mga katropa. Balik kita human guide sa mga pipila ka mga pahinom dom rin ang atong programa The Secret of Health. Hilabi na bago tamato sa atong health information. Aminaw sa kita og mga manindot nga testimonya. Mga pahinom dom rin ang atong programa gikan guide sa atong master control kauban ng atong katropa nga Sir Royce. Balik kita mga katropa human guide sa mga pipila ka mga pahinom dom ato sa paminawan. Ining maanindot ang testimonya.
1: Good morning, sir. Unsa kani pangalan nimo?
2: Rohil Lakad.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Iyo po rin.
1: Eh, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapala ko mo, sakit ako ang pinko.
1: Kailan po na ka dugay, sir, nga din yung mong ipamate sa kawas?
2: Dugay-dugay na po na. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsey Kadlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po rin niya. Nawa na po ang sakit sa ulo. Atong likod.
1: Wow. Nawa na po. So, but masabot, okay na yung ulo rin sir, wala nang sakit.
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo karon sir sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto usan musuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang testingan ko, itong nag-i-pratic ko nga po. Testingan yun ato, huwaman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakat.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo o may panlawas ka niyo.
3: Plus ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala joy lang ni Iliyon. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagrekomendar nako amin Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati jud nako ang pag-addict sa akong lawas.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programan The Secret of Health. Sige po ninyo magkauban yung health consultant, the CJ ni Druda. Oras na to, alauna dress na po, no? Ini atong programan The Secret of Health. Huwag, pili na lamang kabinuto ang nabilinin na itong programa. And sa pagpadayon, bago tamo ito sa ito ang health information, no? Sa mga bagong abot o nagapaminaw karon kayo, no? Sa ilang mga naganaiyang radyo, pwede pa kamo muhabol mga katropahan. And if you have a concern or a question, pwede kamo mapadala sa inyo mga mensahe sa ito waga yung text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato gayong hatagan na ang inyuhang mga messages na unya human kayo sa ato ang health information. Ato ang pagatunan karon mga katropa nining atong pagtuon. Usan na usab ka minerals, no, nga diin na gikinahanglan na sa gihapon kini sa tuaga yung lawas. Aduna sa gihapon kini gitawag na tog responsibilidad alang gayod sa pagkahimsog sa kalihukan sa atuang lawas mga katropa. Huwag mao kining gitawag na to nga sodium, no? Ato adang natunan mahitungod gayod sa potassium, magnesium. O karon ato ang sabtunan kining gitawag na to nga sodium mga katropa. Pagwisgotag sodium, murag mas kilala kini, no? Nga mineralis mga katropa tungod kay halos tanan nga pagkaon na to karon adun na joy gitawag na to nga sodium, no? Ilabi na bisag dili healthy nga pagkaon adun na gihapoy sodium. Gani halos tanan na to nga mga katropa karon adun na gitawag na to nga balatian. Doon na gihapoy koneksyon, mahitungod gayod sa sodium level sa lawas. Manang atong hisgutan karon, unsa ka importante kini nga sodium, unsa ang kalihukan niini mahitungod sa atuang lawas, o unsa usab kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas sa tao mga katropa, o unsay mahitabo tukong adunay sobra niini. O kung sa unsab nato nga din malimitahan kini gayong sodium sa atong lawas arong maangkon gayud nato ang benepisyo ni ini mga katropa. Mao kana ato ang pagatun-an ha nining ato ang programa The Secret of Health. Tungod kay lagi bisan pa man na halos tanan nga pagka problema sa panglawas karon adunay dakong koneksyon sa sodium intake or sodium level. Di po pwede na to nga din tanggalon na lamang ang sodium sa ato agayong adlaw-adlaw nga pagkaon mga katropa. Okay, halos tanan nga problema lagi, labi na kidney problem, hypertension, no, aduna ginay gitawag na to even heart condition, heart problem, aduna po'y dakong koneksyon ining gitawag na to sodium intake. Pero ato ang hisgutan nga diin dili pud pwede tanggalon mga katropa. O gakana ato ang maysayran o mas masabtan sa dihang ato mahibaluan kung unsa manggid ang kalihukan ining sodium sa ato ang lawas ang mga katropa, no? Ang sodium gitawag kinig essential or one of the 7 major minerals in our body, and it is one of the essential minerals and electrolytes in our body mga katropa, o kini gikinahanglan, no? Pag wiskot ganito essential but pasabot gikinahanglan, no? Ang sodium gikinahanglan kini sa ato ang lawas mga katropa adunay mga several other critical na biological task na agayod sa ato ang gitawag nga sodium mga katropa. Gani sa ubang bahin na sa atong mga health experts, ang sodium gitawag kini siya og fundamental driver. Wow, di basta-basta, no? Fundamental driver, no? Sa mga katropa nato dinhi karon, no, nga din nagapaminaw kung kamo usa gayud ka driver, no, asa man mong driver, unsa man inyong gina-driveman,
makarelate mo nining kondisyon, no, nining function sa atwa gayong sodium, mga katropa. O, tungod kay kini di ay gitawag og fundamental driver. Ang ano kang gitawag siya fundamental driver, unsa man dahi ayang ginamaniho, no? So kini di ay nga gitawag nga sodium, mga katropa, aduna siya ay gitawag natog biological functions dinha gayod sa lawas sa usa ka tawo. O kini gayod naglangkob una-una, kining gitawag natog active nutrient transport. Kung ato ang tun-an, ang active nutrient transport, no, ang sodium usa gayod kini sa gikinahanglan para gayod sa mga protina, specific protein nga di nagasulod sa ato ang lawas o gikinahanglan gayod sa ato ang mga cell membranes para kini mahimong successful o mahitabo nang inahanglan di ay og sodium ang ato agayong lawas ang mga katropa. O dili lamang kana, no, sa gitawag na to ga glucose absorption, kanabitong mga asukal gikan gayod sa ato ang small intestine. Para kana mo ato gayod, no, kasi ang ato ang small intestine or gamay tinaay, mga katropa, it is one of our digestive system, no, sa pagtunaw sa mga pagkaon from carbohydrates into glucose or sugar. So para mo balik ang sugar into our bloodstream, magamit mahimong enerhiya, nanginahanglan usab og sodium ang ato agayong lawas, mga katropa, no? Amino acid uptake, gikinahanglan na kini gayong amino acid especially to repair tissues and the muscle building. Take note po, mga katropa, sa gihapon ang sodium mao gayod ang driver ni ini. Lagi kay fundamental driver man siya, no? O kini gayong mga protein and will convert into amino acid to repair tissues, no, and for muscle building. Para kana magamit og madalang aton sa mga klase-klase or nagkanaiyang parte sa ato agayong mga tissues and muscles, para kana ma-deliver nang ginahanglan og driver. O lisod man ning naay sakyanan. No, gani atong gitunan bitaw ang magnesium, mga katropa, mura po siya ga vehicle, no, manahimo siyang transportasyon. Mao na ang magnesium, ang the sodium mura po dai siya driver. Lisod man lang naakay sa kinan, puwapoy mo drive. Unsay pulos niya ana, no? So ang sodium, mga katropa, mao gayud ang driver, no, sa nagsilbing sakinan nga din diha ikarga ang mga sustansya, no, nga din gikinahanglan gayud sa kinatibok ang lawas. Sama na lamang nining gitawag natog protina, no, that will convert into amino acid to repair tissue and for muscle building, mga katropa. So without sodium, so it is impossible kadin mahitabo kini gayong gitawag natog tissue repair and the muscle building, no? And mineral and vitamin retrieval, ilabi na sa mga phosphate, galactus, and the water-soluble vitamins and sodium mo'y gikinahanglan gayod ang mga katropa. Ikaduha, no? Maintaining a cellular homeostasis. Unsay pasabot ni ini? No? Ang sodium gayod ang mga katropa, usa sa nagatabang mahitungod gayod sa gitawag natog mga cell membrane, no, and energy consumption. Inibitang ATP, mga katropa. Ato po nang naisgutan about gayod sa gitawag natog magnesium, how important, no, even though

gradient nga nga diin gihimo sa gitawag gayud nato nga sodium ang mga katropa. Even a cell volume control para gayud malikayan kining panghubag no sa mga selula mga katropa, panghupong og hilabina pag pangbuto ha, kay pag grabe na kadako ang pangpanghupong pangpanghubag sa ato mga cells mga katropa. No, imagine our body is made up or composed up of trillions of cells, no? And then kana nga mga selula adunay mga pipila din ha nga diin makita, kung makita lang sa atoang mata, no? Ma-examine bitaw nato sarili ang atoang lawas, makita nato kini mga selula nato mga katropa, ma-amaze ta. And then mahadlok po ta kay basig natin makita nga diin na naay-nay mga nanghupong, mga nanghubag ng mga selula unya ang uban ng buto. Kapalo mo usa sa nagaproteksyon ni ini para gayon malikayan kining gitawag natog swelling and bursting of cells in our body, kini gayong gitawag nato nga sodium. Tungod kay ang sodium gitawag na siya cell volume control. Grabe ka nindot, no? Kinigayong nga gitawag nato nga sodium ang mga katropa. Huwag dugang pa nga pagtuon sa atong mga eksperto, fluid balance and plasma volume. Usa sa pinaka-importante kinigitawag nato ga fluid balance. Kaya gani, adunay mga katropa nato din ha. Nga din adunay pang panghupong, panghubag, wa na tingala, wa na kabalo. Basig na himo ng dili balansi ang fluid din ha gayo da sa ilahang lawas, ilabi na ang pinakahinungdan basig adunay dili balancing a level of sodium, no? Tungod kay usa sa responsible para gayod balansihon ang fluid sa lawas mga katropa, kini gayong gitawag nato nga sodium, no? Even in our cells, no? Kung ang magnesium mga katropa siya usab ang nag-regulate and nag-control sa fluid inside of our cells, kining sodium pod mga katropa mao siya ang responsible to control, to regulate and to balance the fluid outside in our cells gawa sa ato ang mga selula mga katropa. Inanak ka nindot ang kalihukan ha? Sa mataga mineralis gayod sa ato ang lawas, especially the volume, no, ang kakusgon, no, sa fluid dinha gayod sa ato ang lawas mga katropa, para usab di madaot ang atong kidneys, particularly madaot ang ato ang heart, no, ang ato ang mga gagmay nga kaugatan, no, paingon sa atong kasing-kasing, kay kung kusog kaing volume sa fluid ay nako magka problema jud na, no. So para kana makontrol usa sa responsible niini nga kalihukan, mao gayod kining gitawag nato nga sodium mga katropa. Thirst activation. Kining uhawon ta mga katropa, kabalo mo ang sodium mao gayud ang nagadictate and nagahatag gayud og signal sa ato ang brain nga ang tao giuhaw. Para ma-activate ang thirst activation, kana usab nang ginahanglan og gitawag nato nga sodium. Gani ang problema lang pag masubrahan ka og sodium, adunay gitawag nato og sodium concentration raised. No, pag nisobra pod kataas ang sodium, napansin niyo na grabe kauhaw, automatic, no, instantly. Pag mukaon kag parat, di ba kay makapangita dayon kag tubig. No, tungod kay lagi instantly naghatag dayon og signal or na-activate dayon ang thirst activation, mo nang automatic makapangita dayon ka og tubig. Inana ka grabe ka influence kini gayong gitawag nato nga sodium mahitungod gayud sa atong brain area, na? Pang-upat, electrochemical signaling. Kung ang magnesium adunay dakong ikatabang mahitungod gayud sa atong mga nerves, no, sa atong muscles, ang sodium usab mga katropa, no, aduna siyay dakong responsibilidad mahitungod gayud sa ato agayong mga nerves, no, especially kining nerve impulse transmission. Mora ni og signal, no, nga diyan ginapadala sa mataga parte sa ato ang lawas para man distribute kini in a very healthy way, no, kini gayong mga nerve impulse nang inhanglan usab og healthy level of sodium. Pinaagi gayud sa mga electrical signals.

0: Brain communication. Gutan nato ganina kini nga gitawag nato ga thirst activation diha guide sa atong brain area karon mas gipalaluman pa jud brain communication ang pakipag communicate no pakigistorya no sa ato aga yung brain sa ato ang kinatibuk ang lawas no pinaagi gayud sa ato ang gitawag nga sodium no diha sa ato ang spinal cord peripheral nervous system ang sodium usa-usab sana gikinahanglan na para gayud mahimong healthy kini nga communication no diha sa ato ang brain na mga katropa muscle action potentials pinaagi guide sa electrical spark no mura ni kurente mga katropa ba no diha sa ato ang practical nga ato makita sa atong palibot no any electrical spark no sa ato ang lawas aduna usay gitawag nato nga electrical spark pinaagi gayud sa sodium adin gikinahanglan sa ato gayud mga skeletal muscles and heart muscles para gayud kini ma-activate or mulihok or mo-contract so without electrical spark nga diin nagihibo pinaagi sa sodium mo nang ang tawo matamlayin abot pasabot ba murag way kusog no luya kaayo lalaki man utang pero nga no mura man siya hinay man kaayo mulihok lagi na siya no anong mura gawa may kusog okay basig adunay gitawag na to ga problem especially sa mga muscle actions mga katropa diha sa atong mga skeletal muscles and especially our heart muscle mga katropa no take note sodium kini gayud dagi kinahanglan panglima acid based especially kini mga pH balance atong lawas mga katropa ay nako po kabalo ba mo ang sodium usa usab kini sa gikinahanglan sa atong lawas no para gayud mabalanse kini bitong acid sa atong lawas ang sodium gikinahanglan para gayud ma-neutralize ang sobrang acid dinha sa dugo manay ginahimo gayod sa sodium mga katropa sama na lamang sa sodium bicarbonate pipila gayod sa sample niini no and kini kidney acid excretion syempre ang kidney mao majoy kapagawas no sa excess waste particularly ang acid mga katropa pinaagi sa pag-ihi no gikinahanglan usab ang healthy level para ma-maintain ang healthy pH na dapat anaara gid sa 7.35 or 7.45 mao na ang healthy pH level no sa lawas gayud sa usa ka tawo mga katropa kay kung sobra gayud ni gani ni ana buot pasabot acidic na gayud ang environment sa imong lawas so kinahanglan healthy jud siya ha now adto ta sa pinaka nindot nga pangutana ni atong pagtuon mga katropa how much a sodium does the body need per day unsa man jud or unsa man gid kang gidaghanon ay doc no ang sodium dapat nga makasulod sa ato ang lawas okay lagi usbon ko pag muisgot ta og sodium medyo murag makahadlok no murag medyo maalarma ta tungod kay lagi halos tanan nga problema karon especially pag muisgot tag problema sa kidney adun na gid akong connection ining gitawag nato ga sodium intake mo na ato apong susihon no tungod kay ato amang nahibaluan karon gadin daghan man dayon nigkahimuan ning sodium sa ato ang lawas no ya sa ato ang skeletal muscle sa heart function sa brain communication and then energy distribution nanginahanglan man day og sodium so atong hisayran usab unsa ka kadaghan nga sodium ang gikinahanglan sa lawas para pod mahimo tang mahimo tang gayong gitawag nato nga makabalot da no makaingon ta oy sobra naman day ini no para malikayan nato ang pagka problema sa gitawag nato ga sobrang kadaghan sa sodium sa lawas kay lagi na sa ayo ta no pag sobra na pod kay sa sodium diha dayon possible no hinay-hinay madaot gyud ang imuhang gitawag nga kidney function dili lamang kidney function ang atong skeletal muscle blood circulation even our heart the muscle mao nang magka-palpitate magka high blood so daghan gayud ang maapektuhan mga katropa mao nang kinahanglan anaa pirmi sa healthy level so unsa man kagidaghanon sa sodium ang dapat nato masulod sa lawas kada adlaw. Okay? Sumala sa pagtuon sa atuang mga eksperto, mga katropa, ang sodium usa kini sa essential but pasabot gikinahanglan sa lawas. But take note, only in a small amount. Uy, ano, kinahanglan kini sa lawas pero dapat di ay naa sa gamay lamang nga ging daghanon. Dili po dai pwedeng sobra kadaghan. Gikinahanglan ang sodium pero dapat gagmay-gagmay lang. Sa unsa nga diin atong masukod? Sumala sa pagtuon, girekomenda sa atong mga eksperto dapat in a day sulod sa usa ka adlaw ang pinaka-ideal rajon, no? Sa ato agayong mga Pilipino, ha. Ay kung mag-search pug ka, no, doon naman ko'y gitawag na to kadalasan ana sa mga American average. Mga taga-Amerika rabay, syempre, ikumpara na to sa ato ang lawas taon ng mga Pinoy, gagbay yung taon ta. mga dagko ang tao, manggin na sila, mga katropa, maunang sa ako ang pagsubay, dili po na to directly nga ipatas, no? Ato adyong ipantay ang average nato sa lahat tungod kay lagi dagong tao sila, no? So ang ato ang pagtuon sumala sa ato mga eksperto kay ang ideal man gud sa mga American average na agid sa gitawag datog 2 to 3 grams of sodium per day. Syempre mga dagko man sila tao, dagko man sila lawas, ay kanato nga mga gagmay man taglawas, mga katropa, mao na ang gina-recommend sa ato ang mga health experts, only 1,500 milligrams to 2,000 milligrams or 1 to 2 grams of sodium per day o gina ang kaya lang i-handle sa ato ang lawas, ilabi na sa ato ang kidneys every day. Isipon ni mo, unsa na lang kagamay, no? Unsa na lang kagamay di ay sa sodium ang gikinahanglan lamang, no? Sa ato ang lawas kada adlaw. 2,000 milligrams to 2,300 pinakataas, mga katropa, every day ang kayang i-handle or gikinahanglan lamang sa ato agayong lawas. Pag masobra na gani, ako po, dunay dakong problema sa ato agayong lawas. So dinhi ato ang mas masayran, unsa equivalent ana hatagan ta mo og dool-dool, no? Para mas dali nato tansyahon, no? Ang gidaghanon sa sodium nga din ato magamit kada adlaw. Tungod kay adlaw-adlaw gagamit man jud ta niana hilabi na sa ato mga pangluto. Ang kung inyuhang susihon ang 2 to 3 grams or 1.5 to 2 grams equivalent na siya sa 1 teaspoon of sodium. No, usa ka kutsarita, mga katropa, mao lamang na ang dapat nga makasulod nga sodium sa ato ang lawas. O, niya, ako abitong gilantaw ang usa ka kutsarita, wag perting gamay ramon jud taon eh. No, murag usa ka lutuan ramon ing usa ka kutsarita, oy no. Ilabi nagdagan-daghan mo sa inyong pamilya. Ay nako, kinsa taon din ha ang magtimpla nga tunga-tungaon pa ni Muning usa ka kutsarita, mahimo gayon tulo ka kananan, no? So murag maglisod jud, mga katropa. Maunang kanato nga mga Pinoy musugot tag sa dili, halos tanan kanato aduna jud problema sa gitawag nato nga kidneys. No, pipila lamang ang walay problema sa kidneys kanato nga mga Pinoy. Kay maliban sa pagluto sa buntag, pagluto sa paniod to nga din mo gamit tag asin, sobra gid permis sa usa ka kutsarita. Dungagan pa jud og bulad, dungagan pa jud ginamos auban mo gamit pa. No, magsabaw pa jud noodles. Kunya pagka alas 3 sa hapon or pagka alas 9 sa buntag, magmerinda pa jud og pizza, mukaon pa jud og burger, unsa pa na nga mga instant and mga processed foods. Sa dali nga pagkasulti, grabe ka loaded og sodium ang ato ang lawas. Mao nang pagtakna sa kagabihon tuwa gibus-aw. Alam to ka ano, maglisod na kog ihi pila ka semana, tuwa na magpagawas na og sign ang imuhang ihi, mga katropa. Tungod kay lagi grabe ka loaded, no? And that is the reality sa mga panghitabo karon, mga katropa, no? Isipon nimo, bisan ako gani nag ako ang tawag niini. Ako ang giisip pag ayo bitaw kining 1 teaspoon or 1,500 milligrams to 2,300 milligrams of sodium. Grabe, no? Grabe ka small amounts of sodium na din kailangan masulod sa atuang lawas. Munang grabe jud kabaldado sa atuang kidneys, mga katropa, no? But then again, this is only an information, no? Kanaton tanan, mga katropa, wa po ko nag-ingon nga pugsa gid ninyo yung kaugalingon. Pero lagi usa kini ka information, no? Kanaton tanan nga din kung gusto jud ta pangalagaan ang atong lawas, ilabi na ang atuang kidneys, hinahinaya na to, no? Kung sobra pirmi ang sa teaspoon ang inyuhang paggamit og sodium din, ha. Bawas-bawas, hinahinaya lang, no? Hangtod masanay mo sa timpla, sa lasa nga diin na diin na kayo parat, di ba kay makapasalamat ang inyuhang lawas, okay? Tungod kay ang uban mo, hisgot man po, Dok, di man ko maututa sa ubang pangutan, kwan sa uban, rason sa uban. Dok, pag magtimpla ko, dili po ko hilig mo gamit og asin. Kaya ang pagtumanggod sa uban, ang sodium na aragid sa asin. Take note, ang asin, ha, dili na siya tibuok sodium. Napo na siya chloride, na? Siguro, tunga-tunga na sila or mas gamay ang level of sodium, mga katropa. So, dili nagpasabot asin sodium dayon. Muna, mamang guna irason dayon sa uban nga diin, di kay ko hilig mo gamit og asin, Dok. Gamay ra kay ko mutimpla. Muna'y huna-huna sa uban. Pero take note po, mga katropa, ha? Ang sodium dili lamang makuha sa paggamit na tuog asin, no? Ang sodium karon naa sa instant noodles, naa sa canned foods, naa sa tinapay, naa sa soy sauce, no? Naa sa mga proseso nga mga karni, mga hotdog, mga ham, mga fast foods, mga chips and snacks, naa din, ha, grabe ka loaded kini gayong gitawag na to nga sodium. So bisan pag moingon ka, di ko hilig mo gamit og asin din, ha. Pero kung sige po kagkaon ani nga mga pagkaon, ilabi na sige ra kag instant noodles, i-check ninyo gani one sachet, no? Of noodles, mga katropa, try to check, no? And then pangita ang sodium content, di ba, kay matingala mo. Halos tanan nga mga noodles na asa 1,000 milligrams to 1,500 milligrams of sodium already ang nakabutang din, ha, no? Edi, kuha na dahil ang kuta, mga katropa. Unsao na lang, mo lang loaded kayo. Mo na madaot dyan ang atong lawas, mga katropa. And last, 80 to 90% of sodium makuha na to sa mga proseso gayod mga pagkaon. Wani mo gibutang og asin, pero already naana sa 80 to 90% of sodium present ang naagayod sa ato ang mga proseso ng mga pagkaon. So please, no, ato ang i-check ang ato agayong mga sodium intake every day, no? Unya, kung kita mismo nakabalong sagana dyan sa sodium, hinahinaya na to, okay? Hinahinaya na to i-adjust, mga katropa. Tungkod kay ugma ato ang hisgutan, unsay mahitabo sa lawas sa dihang adunay sobrang asin, adunay sobrang sodium rather, nga masulod sa ato ang lawas. Ugma, atong ipaday ng ato pagtuon. Tungkod kay wa naman tayo igong oras, mga katropa. Oras na to, alauna imidya na. O, gandagan salamat, no, sa mga katropa nato nga din na niuban sa atong programa The Secret of Health. Ugma na usab, mo sa gapong stasyon, mo sa gapong orasa. O, ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant, si Jane Idruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay, magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas, magaamping kanimo. Maing adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarit sana.
6: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
3: anak, bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ang atong oras, atod ka na to sa Zanthone Gold Coffee Mix. If you are a certified coffee lover, pero dali la kayo ka maanoy sa palpitations or nagapangita ka babe o kape nga makapukaw sa imuha but actually makes you look younger and radiant, ayaw nagkabalaka kay natay Zanthone Gold Coffee Mix. Dili ni siya ordinary coffee, kaya doon na ni siya glutathione and collagen. Packed with the premium natural ingredients like mangosteen, moringa, turmeric, and spirulina para pod i-boost ang imuhang immune system. Sa pamigihulat nimo, higup na og healthy nga kape ang atong Zanthone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giminaw kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako pod, giminaw na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Unya ka ron. Pahilag-hilag na. Nine.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Bakit Nga Ba Mahal Kita by Russell Nava. Para ito sa mga taong nagmamahal ng hindi pwedeng mahalin. Balitaon niya, mga babe, sa programang X-Rated, dinirisa XFM.

0: Alauna 52 na sa hapon mga babe. Maayong hapon sa mga babe na to. Kaganina pa nakasubaybay sa tuanga. Programa karong hapon na of course.
1: X-rated.
0: Maayong hapon mga babe, kumusta man ang mga babe na to diha? Sa mga babe na to nga naminaw diri karon sa mga sister stations na to outside XFM Davao. Good afternoon sa inyuhang tanan mga babe. Asa man mo nakaplaster karon, unsa man inyuhang mga kasikas diha? Sit back and relax kay ako ang bahala sa inyo. Kumusta inyuhang adlong Lunes? Today is Monday, August 17, 2026. Happy Kadayawan sa mga babe na ako dari sa Davao City. Happy Kadayawan sa inyuhang tanan. Kumusta ba inyuhang pag-celebrate sa Kadayawan Festival? Kumusta inyuhang pagbaklay-baklay? And of course, sa mga bisita nato dari sa Davao City, nagikan pa sa nagkalain-laing lugar, maayong hapon. Sa mga naminaw karon sa tuwang mga taxi, mga sakyanan nga naglabigay sa kadalanan. Amping kanunay mga babe, kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka. May nga pagpaminaw sab sa mga babe nato nga nakaroon naka-tune in sa tuwang frequency sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, ingon man diri sa XFM 99.1 Mati. Og mga babe nato sa XFM 99.5 Jansan, XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Ingon man sa mga babe nato nga nagpaminaw pud diri karon sa my XFM 101.7 Kanlaon, maayong hapon. O kung asa man mo naka-plaster karon, nagunsa man mo diha babe, sige kabisihan ang uban karon pananiod to, ang uban busog na yung taon, sige tigab-tigab. O maayong hapon ug welcome sa programang X-Rated. Of course, inyo hagihapong kauban sa kahanginan walay lain ang inyohang babe ng bayan. Ang inyohang babe na amoy pa lang ulam na. Oo, yan nga tinatanong ko last week, anong ulam kaya si Babe Sabrina? Kung ikaw ang aamoy sa akin, anong ulam kaya ako? Basta kay nai nagingon na ano daw ka ng amoy carbonara. Hindi naman ulam ang carbonara. Ano yun? Panghimagas ba yan? Anong ulam? Anong ulam? Oh, grabe, mag-react gid sila diri oh. Magsulat gid sila oh. Anong ulam ba si Babe Sabrina? But anyway, mga babe, ha, welcome sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in, karoon pa nakaliso sa mga angayang lisoon, na i-parcel. O, lagi kabalon ako. Pag-abre pa lang sa portahan, alam ko na eh, alam ko na. Ayan, sige mga babe, ha? Sa mga babe nata, dress it back and relax. Kaya ako na ang bahala sa inyo, ha? Pag LL na di, ha? Lingkod-lingkod, laray-laray. O, unsa pa na nga LL di, ha, mga babe? Kay. Di na nato dugayan, mga babe. Anian na. Isulod ko na. Nian na good, babe. Ang ato ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal. Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa dayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Bus, sakit ba, Adam? Lipay ako. Bus ka ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina.
3: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw ka rin yung mga suking tig paminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwat tampong atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Abono, Iligan City. Kinimong tampo karon na atong giuluhan og ipaglaban ko. Dear Babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Joey, 27 years old. Kini nga akong problema, babe. Mahitungod kini sa akong uyab karon. Agaran ninyong isabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: I love you, Tat.
2: I love you too.
1: Chris, may ihangyo ko ni mo ginaot nga imon kining ihatag na ko. Dugay na ko nagsigangyo ni mo ini. Hinaot nga. Musugot na ka.
2: Menu?
1: Mm-mm.
2: Joey, di ba giinanti ka? Ngaon niya nalagi ko making menu ni mo. Kung mag-graduate na sa high school ang akong mangod.
1: Upan ka nuso, apa. Lima pa katuig ang pabuton, una ka na may tabo, di ba?
2: Joey, kung tinood ka nagmahal ako, andam ka mo sabot. Andam ka magpaabot.
1: Grace.

0: Aku pandai mono mengitak kegelain.
1: Alvin.
0: Usah man kau, eh. Anak mag-antos magka sumabay ngayon anak. Uy, ano magka? Ayaw na lain na sa pagsabot, ha? Palabi ka na mo nga. Suod si Grace. Naluoy magod ko ni mo. Naluoy ko ba? Ano kaya lang ka nga nagsigi o hagad niya o pagkasal? Kaya, di magyun siya. Mura ba o wa siya'y gugma ni mo?
1: Ambot. Ambot siya akong buhaton aron atagan ako niya sa akong pangayo.

0: Naunsa ka man taon, oy Joey. Nganong imo mang silutan ay mong kaugalingon? Nagsigi ka nalag-inom.
1: Nakibaw kagit ko noon saan ako kamahal si Grace. Pero nga naman, ang dili pa man siya makadawat na ako nga pamahimo niyang bana. Naunta, gusto naman ta, Miss Eden.
0: Oh, siguro. Dili pa gid siya andam.
1: Sandra.
0: Hoy, ayaw ko pragtuwa ng Alvin. Ayaw upaminaw ato niya. Lahit na siyang tinambagan. Huwag yung kwenta.
1: Sandra.
0: Ayaw na paghinumoy. Ayaw paghubog-hubog. Tungod lang, anak. Maghubog-hubog na ka. Nausa ka ba ya, oy?
1: Sandra.

0: Hoy, mag-usa na kasi mana nga. Wa ka na magpakita ni Chris.
1: Obito, nag-call off una ko niya. Balik og duha ka semana.
0: Unsa? Wa lagi ka masulti na ko.
1: Sorry ha. Pero gusto lang sana ko nga maama ng akong kaugalingon, Sandra.
0: Nganong imo man intaw ng gipuhat?
1: Nakahibaw ka na. Nasakitan kay ko sa gibuhat ni Grace nako. Nahangtod karon wa pagyud niya madawat ang akong pag-propose niya kasal. Mao nga, distansya lang usa ko. 2 weeks ra bitaw ang akong call off nga gipangayo. Ug wa man sab na magpasabot nga magbuwag nami. Gipakalma lang nako ang akong kaugalingon maong magi-call off ko niya.
0: Joey. Pangupakita nako, ha?
1: Grace, gusto ko na yung mong isulti. Di ba nagsabot mata na after 2 weeks sa atong pag-call-off mag-istorya ka? O rin ipadayon ta ang atong relasyon?
2: Bagka kagnaong.
1: Grace!
2: Karoon mo kung makasugmat ni mo ini karon. Kay karoon mo tayo magpakita. Kumusta naman mo si Sandra, ha?
1: Okay ra.
2: Dalian mo nakailis, ha?
1: Ha? Diba? Gusto mo na yung ipanulti?
2: Ayaw na lang ta. Doon ay nagsulti na ko. Nga doon na mo'y relasyon si Sandra. Maudi ay. Maudi nga dali kahit ka nagka-desisyon nga mag-call off ta. Kadi ay. May Sandra ka na.
1: Amiga mo lang ako, Sandra.
2: Ayaw na lang. Ayaw na lang ka pa sudlas mo sa imong bulsa. Bakakon kang dako mo, anga ka! Bakakon ka!
1: Ay, kung ingnaan eh. May kibaw ka yun, unsa ko ikaw kamahal.
2: Kibutol ka na nga itong relasyon. O gusto pa, doon na nakagipuli ni mo.
1: Kinsa?
2: Si Alvin!
1: Unsa?

0: Babe Sabrina, wala ko mahibaw. Kung unsang akong buhaton. Ilabi na pagkaibaw ko nga ang akong amigo nga si Alvin ang gipuli ni Grace nako. Mao to nga gipangita ko dayon si Alvin. Magunya, mao kini ang nahitabo.
1: Agi! Ano ang gabay? Manok magmalagagkalit? Sabi na, nahimuan ko sa...
2: Mumuta na ka? Nagkibaw ko. Ikaw ang nagmaniobra ning tanan. Ikaw ang nagsulti ni Grace na doon na may relasyon si Sandra.
1: Nga no, dili ba tinuod?
2: Ayaw ko putang-putang isa!
1: Ayaw na may sumuka si Grace, ha? Ayaw na git!
2: Hayop ka! Traidor ka pag amigo! Traidor ka! Mau pamalit dito mo. Ganun magkabuwag pa man ta, Grace. Naikabao ka yun kung sa ko ikaw kamahal. Pero ganun namin na umakas pagdaot soban. Ganun nga magkunin mo paminawa. Gawa ko makasaa sa itong relasyon. Grace, sa may buhaton ko, mahal ko kayo, ikaw. Mahal ko kayo, ikaw. Sa may buhaton ko.

0: Nanong dili man imong ipaglaban ang imong gugma niya.
1: Sandra.
0: Ipaglaban ang imong gugma. Mahal ni mo siya. Og nakahibaw sab ko nga mahal ka pa niya. Tungod lang sa garbo, maong naingon siya ni ana. Pero kung imong ipaglaban ang imong gugma, doon na pa'y panahon nga mabawi ni mo siya.
1: Dili na ko.
0: Joey.
1: Kapoy na ko. Oh, mahal na ko siya. Pero sama sa gihapon. Kung ipamugos ko ang akong kagalingon ito niya, makaluluoy lang ko. Maong pabuto na lang nako kung unsa may linugdangan ining tanan. Kung kabigyan ang para sa sagusa, aw kanindot man. Pero ang dili, aw, dawato na akong kamaturan.
0: Joey! Ayaw ka pala ka. Involve ko ining inyong problema karon. Maong ayaw ka pala ka. Mangita kong paagi nga matabangan ti ka.
1: Usay mong himon.
2: Ngano ni Aka?
1: Paglaban ako ang atong gugma.
2: Nabuang ka? Buwag na ta, di ba?
1: Ikaw rin nakikbuwag na kung dili ako.
2: Bagaan yung magnaong, uy.
1: Please, guys. Ato ni husayon ang atong problema.
2: Unsa may atong husayon? Nguwa naman ta, uy.
1: Ikog ingna na, Grace. Please lang.
2: Lakaw na. Lakaw na! Doon na ka ni Sandra, dili ba? Mga pauli na!
1: San, hugot yun ang pagtuo nga uyab kita.
0: Ambot bitaw niya, uy. Ako sab, disab ko niya tuhoan.
1: Unsam kira nga itong buhato, nani?
0: Ambot lang yun, Joey.
1: Buang na kuha niyong problema, haba. Mabuang ko.

0: ni Ana Sabga. Kapila man ako balik-balikon nimo sa pagsulti. Nga, wa na ta. Di na ko nimo. Pabaga magi ka sa imong naong, eh. Musurong na ginakong dugo nimo, do.
1: Maluoy ka na ko, Grace.
0: Makasapot yun ka, eh.
1: Musa may akong buhaton aron magkaayos na natang duha.
0: Ayos-ayos sa imong mata. Wa tayo sayon. Kay wa na ta. Period.
1: Grace, ayaw yung taong kong inani. Maluoy ka. Magpakamatay mo.
0: Ay, ay kong inana. Magpakamatay ka. Sige, pakamatay, oy. Pero ayaw sa akong atubangan. Magpakamatay ka. Kanang ikaw ra. Ayaw ko iangin.
1: Grace.

miabot sa akong kinabuhi. Huwag ang ako mga panguta na maukini. Angay ba nga akong ipaglaban kining akong gugma? Ingon sila, mangita na lang ko uglain, babe. Makiangayon ba nga si Grace man ang akong mahal? Makahuna-huna na lang ko sa pagpakamatay aron matibway kining tanan. Usahay maglisod ko og pugong sa akong huna-huna, babe. Palihog, tambangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Joey.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Si Arlie Mee ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santan Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santan Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: X-Rated sa XFM. Alas 2.27 na sa hapon mga big. Balita sa itong pagpariguban-uban na programang X-Rated. Ilang gihapon sa XFM.
1: X-Rated.
0: Mayang hapon sa mga babe nato diha nga ganina pa nagsubaybay, nagpaminaw ni ato nga programa karon. Sa mga babe po nato diha nga naniud to ni mga oras, sa kalate na ba? Anong karon pa man? No, saon na lang panglawas ana, apektado kanunay, kung permita magpapas mo. Nya palimot-limot din, pabuang-buang na dayon. So dapat dilita magpabuang-buang mga babe, dilita magpapas mo, no? Kung digid malikayan nga na times nga di ta makakaon, dapat siguraduhon gihapon na ito nga himsog ito ang panglawas. Pinaagi na sa pag-abag sa tuang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pwede ka mga pe, no? Itong Xanthon Gold Coffee Mix para healthy gihapon ang panglawas. Bisan pa man o ganay mga times, nga busy ka ayuta, di na ito makakaon. At least healthy gihapon, di ba? Ayan, sa mga babe na ito diha nga gusto mag-advise sa tuang letter sender. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sila mga message, greetings o request, i-text ka na sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede sa babe, no, magtawag sa tuang hotline number, same number gihapon, para kung gusto ninyong tawag yun mismo inyohang advice sa tuang letter sender nga si Joey, ano iyahang problema. Pagbasa magunod ako gayon na sa intro sa kining iyahang letter is babae. I thought babae si Joey. No, ang ganding di ay kay lalaki di ay si Joey. May, bakit may mga ganon? No, so sa mga nakapaminaw kaganina, tawag mo kung gusto mo mag-advise. 0969-333-0537. Atay caller sa Picas Linya. Hello, maayong hapon babe. Kumusta ka diha?
2: Yes, hello babe. Good afternoon sa mga babe.
0: Ayan, good afternoon babe. Uy, himala kaayo babe. Ha, wala ka nag mayong, mayong, mayong, mayong. Mau ba to? Tama ba to?
2: Oo, ito nga na. Isang magandang.
0: Easy. Ayan, babe Marvin. Mayong hapon ka ni mo diha, babe Marvin. Mura ganina pa ako naka-observe nga nagtawag na ka, no? Abdi ka ni mo mo tawag, babe. Uy, mo dyan akong ganahan sa imo, baka nang wala pa ginapangayong update pero ginatawagan na ka.
2: Eh, ano ako ka-active.
0: O, oh, ingon anak. Eh, ha, ingon anak, kaka-active.
2: Ingon anak, kaka-active.
0: Klaro ha, diha, babe.
2: Ano mo ganyan, babe, ba? Kung ingon mo, kung unsa ka nga sudan?
0: Oo, kung unsa ko klase nga na yung amoy ng ulam.
2: Kung unsa ka, kuan, siguro, babe, kuan, babe, karang, kumba, babe. Ba? Eh, bukod sa humba, magod, babe. Humok mo kay kagulo din niya. Humok mo kay kagtambog. Kung niya magpanilap, kung kasi mo mantika, babe.
0: Ay, ngunan na, babe. Basta ka nang humba, di ay mga babe. Kaya makapanilap, di ay sa mantika, di ay.
2: Oo, oh, mga alabit na kwanbilap, lamit kay pagkaluto, babe. Makapanilap dyan ka, babe.
0: Aba. Murag lahi na nga tilap, babe, ang ang padul nga nato ani, babe. Lahi na gid na.
2: Lahi man na, babe. Ana jud kanang labi na ganahan kay ko sa pagluto, babe.
0: Ah, basta humba. Amoy-amoy matong gistoryahan, babe. So amoy-amoy humba ako.
2: Humot mo po na siya, babe.
0: Ah. Sige, sige na lang, babe. Dawaton na ko na. At least dili bulad. Okay ra ko ana.
2: Lami ang bagay pong bulad, babe, kay makaurot mo nagbahaw.
0: Oo, lami ang bulad. Humot man po ang bulad, di ba?
2: Humot yun, babe. Maka, kuhaan nyo kami, siglayo kayo ba? Lagi nag-grabe kayong pangsimhot?
0: Mm-hmm.
2: Masimhot. Maka naanigid, babe.
3: Daghang salamat!
0: Ayan, babe, unsa imong ika-advice na lang ikatambag. Sibog sa tadi, tambag. Uy, kay murag ma... Uy, makuya-kuyawan, mantaan ng... Anong baho-baho eh. Anyway babe, dun sa'yo may katambag sa tuwang letter sender karon si Joey, kiniyahang problema mahitungod kay Grace.
2: Para sa mga babe, no, dili na yun kaangay nga.
0: Sibog gamay sa to'o, babe, kay murag ano.
2: Oo,
0: Oh, hello babe, okay, kana, babe. Kana babe kana.
2: Basta ra ko babe. Dili na magud angay nga magudgukod pa siya atong ihang uya babe. Wala na may gusto, isa pa gidaot ta gani ka. Magsige gapong kaguan. Tama po tayong gingon babe, nganong magudgukod man ka sa babae kung wala jud gusto ni mo ang imuha diha. Basag day na imo uya. Dili magkaingon nga pakamatay ka ayo, babae ra napakamatyan sa day ka.
0: So dili dapat pakamatyan ang babae, dili dapat pakamatyan ang gugma ana. Pero ingon sila kay too much love will kill you.
2: Dili katawan, mahulog rin siya katawan na nabe, buhato na yan nga nag itunod kung kuan na jugay ka, buang na jugay ka para niya o maka-attend kag may gana pero hunahon na sa di mong ginikanan uy. Nagina sa mga uyab. Ni isa pa dugay no mo nagka kuan si mong ginikanan, hunahon na yung ginikanan. Muna yung una ni mong naunaon na napay ginikanan ni mong nagmahal pa ni mo.
0: Mm-mm. So dili ang uyab ang hatagag importansya, ana.
2: Atag, nagdanto yung kuan, babe. Diyan kaso wala naman yun.
0: Di naman good na to mapugos sa mga tao nga dili sa ato, ah, di ba? Kay kung pugsun mag.
2: Oo, dili na kayo naman.
0: Dugo.
2: Ang mga button diha po noon, magpalayo ka diha, magitagang kalingawan mo, magtrabaho baka, or nanang mulang niya baka nila sa inyong lugar, or makaka-move on ka, sakit man tuol, pero buhata yun, para na po siya mong kaugaling, or para na po siya mong pamilya. Ayaw nakamati ng babae, yun sa mga nai.
0: Ayan, grabe naman ang advice niya. Parang, kung ako si Joey, parang sinaksak ako ng 10 beses. No, kanabitang, usahay manggod pag love na ang mutukmod sa tua. Murag, usahay mawala tas passing. No? Kanabitang, makaingunta babe na...
2: Dapat, ano, namin kita sa ihanap, babe, mawala namin kita sa passing pag love na siya kayo na to. Pero, unang sat po na to, itong gagawin yun. Bukot ang mga timpong mga inga anak nga di maayo.
0: Correct ka dyan. Ayan, babe Marvin, salamat kayo sa imuang advice. I know for sure nga daghan og nakuha, no? Si babe Joey diha sa imuhang mga grabe imo mga advice ba? Pila ka adlaw nimo nag ano, gi-memorize.
2: Actually, karon na po.
0: Awa, karon na po. Tininood gyud ay ang advice ni ano.
2: Kung ikaw ang sasugod, ako pong kitapos kay minat mo po kay ang drama, babe.
0: Ang storya sa iyahang kinabuhi o gugma. Ayan. Salamat kayo, babe Marvin, sa imuhang advice kay babe Joey. Og imuhang shout greeting. Shout out nimo sa imuhang mga katropa and friends.
2: Shout out na ito si Miss G9, kay Dexter, kay Badri Buok, sa akong mahod, na nagsigigligigligig na minoog XFM. Uyagay ko ang panay, babe, kay Fatima, kay Julius, sa mga big listener ko sa programang X-Rated, babe.
0: Ayan, thank you kayo, babe. Amping diha kanuna, kay wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup.
2: Exciting.
0: Ay, salamat kaayo, babe, no, sa babe Marvin sa iyahang advice, no, sa tuang letter sender. Uy, sayang na nanawag but na ano gitubag nako pero napalong man. Oo. Ayan, sige, sa mga gusto diha mag-text ha sa ilang advice sa tuang letter sender si babe Joey, sa mga karon pa naka-tune in, wala naka-apas, no, kung unsa bagay storya sa kinabuhi o gugma ni babe Joey, mga babe, si babe Joey kay kuan siya ka ng usak kalalaki nga nahigugma lang man unta o niya. Nag-propose siya, kapila na nga beses nga gusto niya nga magpakasal na sila ni Grace. O niya kini si Grace kay di mangyud, oy! Moto medyo nahiubos si Joey og nakig, ano siya ka ng tawag ana, nag cool off, no? Kumbaga, gistop sa nila kadali ang ilang relationship kay medyo nahiubos gyud siya. And then pagbalik niya, wala na siya gidawat sa babae kay nadala na sa istorya ang babae nga uyab daw sila pod at tong amiga daw niya. Kani laging totoo po rin. Naghanap pag chismoso, chismosa, manggood. Uy! Niya ang uban kay mutuo po dayon. Sa moto, wala na siya nabalikan. Niya, karon bisagunsao niya, wala na gipag-asa mga babe. So, unsa ba yung dapat buhaton? Ayan, babe, mayong hapon. Unsa pangalan, nag-asa ka, naka-plastar ka ron?
4: Hello, babe. May nga po. Si James Tinahang Kuan Samal.
0: Si James! Ayan, babe. James, diri sa may Samal. Oh! Babe, James, kumusta man diha karon sa Samal? Lami iba ang hangin diha ron?
4: Oh, mas kang hindi sa gisangin. Presko
0: kaya. Ah, presko ka ayo. Sama ka, presko na ako. Oo. Anag yun. Pero lami kay ligog dagat ron, babe. Bisag init, lami gyapon ihumol, no?
4: Oh! Lami kayo. Lami na sa imong pagkaligo, ubanin mo ang imong imuhang ko, ano imong ka chika, babe.
0: Mas musamot og kalami ang paghumol-humol kung naay kahumol. Bitaw, babe James, nakapaminaw ka sa tuang X-rated drama.
4: Although kay Marvin lang ko nakakuan kay Dinia Magod. Ayan, ko na. Lagi na kinampartan ako si Marvin na nakatawag ko. Eh.
0: Kumusta ka sa si Marvin? Bitaw, babe, si Kuan, si babe Joel lang ato ang letter sender. Muto ganina, no, na-mention ako nga, love kay niya iyahang uyab nga si Grace, pero sige siya, kaning propose, bitaw, nga magpakasal na sila. Si Grace, dili siya gusto. Kini si Joel karon nakig cool off siya, pero pagbalik niya, wala na siya'y nabalikan. Kay si Grace, nituo na sa mga istorya, nga nana daw siya'y laing babae. O niya, karon po, kini si Grace, uyab po niya, or giuyab niya ang barkada ni Joey. So, unsa ba'y buhaton daw ni Joey karon naglibog na siya, balikan ba daw niya si Grace, ipaglaban ba daw niya iyahang gugma kay Grace, or unsa ba, nag-attempt, gusto po siya mag-attempt na magpakamatay, babe, na unsa na ni si Joey. Unsa ba'y dapat niyang buhaton karon?
4: Kani mo katropa ng Dino, may hapon ba eh? Kung Dino, kaman karon ang tinuon mong organay ko pa magod mga katropa, isang paman ko lang naman kadako, ang imong pagmahasa na kababae, kung mo kayang babae, wala naging gusto ni mo, o sa nagtog ng pagkasi sa hapag ka-istorya, na nang hindi nabit ka niya mahal, ayun na ito mo sa imong kapapay ngayon. Kaya tinuon na magmahal mong God, magkamaw siyang mo hapag doon naman ang gusto sa imahal, pasin pag may ngon tong iyang imahal nga, buhiin ako, kaya wala ko'y gugma ni mo, wala ko'y feelings diyan ni mo, patagin ako sa kong kagawasan. So, ikaw akong tinuunti nga nagmahal na ito ni Grace, ihatag niya ang mga ipakulyo. Pagmumbo na lang sa mga pagaling o noong atimana sa pagayo ang inong pagaling mo sa pagkakaroon, o girimes na sanay mo na kay, sa kung naging kayo ngon, kung tinuun ka pa nga mahal ni Grace, yan yung ipaglaban dito lang sa mga pagbabi diyan.
0: Oh, ipaglaban po sa babae.
4: Hindi ka basta-basta mo to, kung nun sa man ang mga kaya istorya na ito, puno si Joey, nainan na babae. Tapos kung mag-imbisigit mga nita, kinangalan yun, kanang kumitong yun, at ito ang sabi sa tinood. Katinood man ako sa bili ng imong atong ta. Hindi mo ginang, sa imong ginang kanang buhato niya mag magkanda sa sarili niyong investigation ba, di ba?
0: Mm-hmm.
4: Kaya, pag mapamatundan mo nga nililitinuro ng isulti niya, na walang utang mo amang ano, kaya ang nabing pagod kay ang yun, pagod ni Grace, ang barkada pag hindi, di ba? So, sabi tawag niya na, ang pangutana niya, asa naman ang justisya karon, asa naman ang isulong kinaray sa usag-usag nga kamura, asa.
0: Mm-hmm. Ayan, nawala si...
4: Ating manasay ng mga saada. Nawala na yun. Ayan. Ayan. Kung ako pa ikaw, Brad, anyway, ayaw na ipaglaban ang itong pagbate. Kasi yun sa naman lang, Japon. Ikaw naman lang ang naigugma. Kung sa kuryente pa ba, babe, kung sa kuryente pa, pasipid na lang ang nagdana. Ang negatibo na na.
0: Wala na.
4: Oo,
0: ayan, grabe. Napay pa-positive negative tayo sa kuryente ani ha. Ayan, nawala si Babe James diri sa may Samal. Sige, tawag good balik, babe. Eh para sa imo hapong greetings. O di ba? Grabe. Isil-sil to sa imong alimpatakan, Babe Joey. Parang kay ano man god tama bitaw no anong ipugos mo nato mga kaugalingon sa tao nga dili na gyud sa atoa ah. Okay tama gyud no kung tinuod gyud na higugma si Grace di siya basta-basta motuo or just let's say nituo siya but i-make sure gyud niya kung tinuod ba gyud no mangita pud siya pamaaging ay paglaban pud ang love niya ngadto sa lalaki at dahil diyan
3: daghang salamat.
0: Daghang salamat, Babe James, diri sa may Samal. Oy, nawala naman, wala siya nakatawag balik. Sige mga babe, diri ta magbasa ta og mga advices sa atuang text line. Ma'am, akong tambag ana sa imong sender, pangita na lang lain oy. Ayaw ipamugos ang iyahang kaugalingon total. Daghan pa na mga babae sa kalibutan kana lang, ma'am. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City.
3: Daghang salamat.
0: Daghang salamat, katropang babe. Alex Kabuhayan, no, correct talaga kayo dyan. Huwag na natin ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. No? Huwag na nating ipilit, babe. Eh kung pugso na to na mag. Masakitan lang ta. Oh. Ayan, 4308, love you DJ. And I love you too with all my heart and all my soul. Ayan, napagod rin, babe. Joey, usa ka storya. Dili sapat aron mo tuod ayon si Grace nga naa kay laing babae kong tinuod nga love kaniya. Kung wala siya pagsalig nimo, lisod yun magpadayon ang relasyon bisan pa man kung magbalik pa mo. Oh! Tama. Tama talaga kayo dyan. Ah, si ano pala si Ate Luz. Mayong hapon sa imo diha. Joey, ayaw pugsang tao nga dili na kagusto. Ang gugma dili application nga sigihan lang og resubmit hangtod madawat. Oh! Bakit nalagi mo yung mga paingunana? Ganina kay positive negative na kuryente. Karon kay application na gyud siya. Respetuha iyahang desisyon, respetuha pod imuhang kaugalingon. Ano ba na yung mga advice? I think the advice is not for Joey, it's for me. Kung si Alvin Gyod ang naglibak, siya ang nakasala. Pero kung si Grace, dali ra kaayo mo to, o babe, nga wala man lang kanya gipaminaw, naagay mas lawom nga problema sa pagsalig. O, di ba? Magunang mo to, umampod good dayon. O, kita po mga babae, usahay. Pag may mga butsa to ang mga istorya regarding sa inyo mga loved ones, ayaw sa pumugtuo dayon. Oy! Ano mo yung dayon? Ngayon, diyan ko gibinuangan. Naging taksil talaga siya sa akin. Maingon ana dayon. Wala pa man gani gi check yun kung tinuod ba or dili. Unya ni Balos, giuyab ang barkada. Alamit lang gid ko si Un sa buga ni si Grace. Oy. Atong oras mga babe, alas 2:45 na, wala na tayo igong oras. So, diri na karon, mo advice na po si Babe Sabrina. Tagayin ako yung chance kung paano ko mo-advise ani sa kuang sarili. O, paano na ko advice na ako sarili? Okay, sige, let me do this. Paano ba na ako ni-advisean man? Uy! Joey, parehas na namin nagdadaanan ngayon. Ayan, sige babe Joey, paminaw og tarong ha. Maminaw tang duha og tarong. Lingawan ako eh. Babe Joey. Libo ko para sa niya ko ang advice. Bitaw Joey no, kung tinuod yun ni ato ang gugma at imo ang gugma kay Grace. So siguro somehow respetuhon na lang nato ang desisyon ng pagbati sa usa ka tawo. Ang gugma dili na siya pwede nga ipugos. Bisan unsa pa nato ka gusto nga mabalik ang tanan sa una kung unsa ni siya the way how it is before. Nakita man nato no nga dunay misunderstanding between you and Grace, especially sa katong storya nga nakauyab na lagi daw kaglain and di ba Lucia. So kato siya babe, pwede nimo tong klarohon no kung unsa jud ang tinuod no. Pwede niyong iingon sa iya ha, maging firm ka na wala gyud. Apan kung klaro na nga dili na gyud niya gusto no nga mupadayon. Kinahanglan sa gyud na nimo dawaton babe. Ayaw himo ang sentro, no? Sa imuhang kinabuhi ang usa ka tawo. Wow. Dili na to himuon nga sentro sa tuwang kinabuhi kining usa ka tawo, no? Hangtod sa punto nga mawala na ang atuang kaugalingon nga bili. Baga mawala na ang importance sa tuwang kaugalingon. Bisan kita mawala na ta sa tuwang kaugalingon to the point ka makahuna-huna na ta nga putlo na tong kinabuhi aron lang lagi nga maputol ang kasakit. Dili sukod no sa imuhang pagkatao, Babe Joey, kung gihigugma ka ba sa usa ka tao or dili. Dili na siya magmatter. It's how you love yourself. Og isa pa no, Babe Joey no, dili man gyud ta makaingon or dili ko kaingon in behalf of you no kay wala man ko sa imuhang posisyon. But please, no, ayaw sige huna-huna nga magpahamatay ka or lisod pug nga ng imuhang sarili, imong huna-huna. Thankful me nga imuhang gipadala imuhang sulat diri sa X-rated. At least na pagawas nimo na siya and na-acknowledge nimo nga niabot ka sa ingon ana nga punto. So pwede ka makigstorya sa imuhang mga most trusted friends, imuhang pamilya, or even magsik ka og mental health na kinibitong tabang, na mangita ka og professional, na matabangan ka sa pag-address ana nga concern pod kay concerning biya gid mga babe no nga moabot sa punto nga makahuna-huna tagkutlo sa tong kinabuhi tungod lang man sa di man siya ingon nga ingon ana kagamay but dili dara maputol atong life eh atong lifeline dili na to pwede putlon tungod lang ana nga problema sa gugma tinuod man sakit apan dili ni siya katapusan sa tuang kinabuhi. Doon na pa'y daghan tao nga pwedeng mo love na to kung kinsa ta, kinsa pwedeng mo dawat na to kung unsa man ta. Napay tao diha nga gi-prepare si Lord para sa atoa. Namugay nilang gingon nga ayaw kabala ka kay kung nay mawala na dyan nay mo abot nga mas better pa. Usahay, Babe Joey, ang pinakaligon no, nga pagpakita sa gugma, dili ang pagpugos sa imong kaugalingon or pugson nga mubalik ang usa ka tao sa imo. Kundili ang somehow pagdawat nga panahon nagyod aron buhian og hatagan og kahigayunan no ang imuhang self nga mag-heal ka sa bisan unsang kasakit nga imuhang nasinati karon. So mo lang to babe, unta parehas ta duhang nakatuwa. Parehas ta nakatuwa. Daghang salamat Babe Joey. Tanatay na kay nakuha no nga mga pagtulunan. Giya, guide. Gikan sa ato ang mga listeners, ato ang mga katropa no, mga babe nato nga nagpaabot pod sa ilang advices. Napagidari ko ang usa ka relasyon, nagtukmod sa imuha babe ngadto sa pagdaot sa imong kaugalingon. Panahon na nga muhunong ka og tanaw ng imong kaugalingong kahimtang. Unaha sa kanunay ang imuhang kaugalingon kinabuhi kaysa relasyon. Ayan, salamat kayo si Babe Nandine. Ayan, sa mga gusto pa mag-advise pa basig makakaya pa sa tong 2:50 na parang pigado ang oras. Ayaw himuang atubig ang ilim nun o ayaw himuang therapist ang gene. Oh, mas maayo pang mag-jogging kaysa mahubog kay pareho rang kapoy pero mas healthy pa.
5: Easy.
0: Oh, lagi tama gid na pero di na ko siya ma-incorporate. Ayan, salamat kayo sa mga babe nato nga nagpaabot sila mga advices sa tuwang letter sender kay Babe Joey. Murag pigado na gid mga babe no sa pagdawat og bagong caller. Ato na lang ni padayon og basa ning mga nagpaabot silang greetings and shoutouts. Babe Harold Salang watching from Purok 3, Camansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, maayong hapon. Ingon man kay Babe Myth Baclayon. Hi DJ Babe Sabrina, pa shoutout always firme na minaw diri sa Duplin from Bulacau, Cebu. Oy, maayong hapon sa mga babe nato diri sa may Bulacau, Cebu. Raksaman de la Peña, kung ikaw ay isang tulad na waling-waling, amoy bulaklak, Babe Zab. Waling-waling is ano Benadri sa Davao. That's why meron tayong ano katong nakalimot ko sa term. Basta tulo na ka mga ano diri, mga identity sa Davao. Ang Apo, Mount Apo, Apo Dualing, no? Ang kadayawan dati is gitawag nga Apo Dualing, which nag-represent sa Mount Apo, Apo. Ang Du is durian and Waling, which is waling-waling na bulak. Diba? So, Apo Dualing dati ang kadayawan. So, nahimo na siyang kadayawan. Mo na gina-celebrate dari sa Davao City ang Festival of All Festivals sa Mindanao. The King of Festivals sa Mindanao. Oh! Happy kadayawan. Nag-trivia pa. Sa ganitong oras, ha? Nag-trivia ka pa talaga, ha? Arnold Valtivo, shout out. Bakit hindi malapitan yung camera ang layo mo tignan sa live? Ah, naman na, para paano ba? Ano pa, tweet thumbs ba? Gidrama ra ka anang Gracer Joey. Dugay ra na siguro sila anang amigo ni mo. Maong dili siya magpakasal ni mo, tuara. Si katropang Babe Lynn Bohols. Giilad ra di ay. Atik ra di ay ang tanan. Dugay ra rin sila sa iyang barkada o niya. Gidarag atik. Tama no? Makaingo pagkasahay. Tama po, no? Wala na, nakahuna-huna ni Miss Joey. Halak ka! Ayun na siya huna-huna, ah, Babe Joey. Pag move on, oy! Ano mga tao ngayon na din na sila ngayon nga... Kuan na to ka na, sayangan sa tuwang oras. Dagan pa tag pwede na to buhaton sa tuwang oras. Dili man sa yon mag move on, but we have to move forward. Dagang salamat sa tanang nagpaabot sila mga mensahe, greetings, ilaha mga shoutouts, and of course, dagang salamat po sa mga nagtambag, ingon man kay Babe Joey sa iyahang oras o gigayon, iyahang pagpadala no, sa iyahang kinabuhi, storya sa kinabuhi o gugma diri sa tuwang programang X-Rated. Dagang salamat.
3: Dagang salamat.
0: Ayan mga babe, wala na taigong oras sa'yo. Kabala ka kay mubalik gihapon ko. Ug mga adlawa, same time, same station gihapon. Sa programa gihapong X-Rated. Aron, nga mag... ano na po ta? Patabang na punta sa inyo ha. Sa mga gusto diha, no, nga mag-follow or magtanaw sa tuwang Facebook Live or i-recap, tanawon balik na tuwang live. Pangitala ninyo ang page na to, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ako ang Facebook page, ang Babe Zabrina or ang Zabrina XFM Davao. I-follow ko ninyo diha, mga babe. Again, salamat kaayog. Amping mo kanunay diha. Enjoy the rest of this afternoon. Pag amping-amping kayo, wala raba si Babe Zabrina para ampingan mo. I love you all! Wala na dito igong oras, but before I finally say goodbye, here's my last song for you entitled Kung Wala Ka by Hale. Para po ni sa tuang letter sender. Sige lang, emote-emote lang sa ta, namang yun na. Salamat sa makausap mga babe. Amping kanunay. Mwah, machup-chup. I love you. Mwah.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
0: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
2: Sister Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: XFM time. It is now 3 o'clock.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Kadugayan ninyo, gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
8: Kaklarek sana.
9: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
17: Extra Drive.

0: Ayun na, sexy pa. Chakaron, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Kaklarik sana!
2: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
9: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
10: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
11: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
9: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
11: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
14: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
13: The Secret of Health,
15: Santhon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
13: The Secret of Health.
9: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
13: The Secret of Health.
9: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
17: Extra, extra. Kaklarik sana.
2: Exciting!
18: Sister Pain.
19: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
18: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
21: Exciting!
0: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
21: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
22: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
23: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
24: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
26: XFM time, it is now 4 o'clock.
27: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
28: Dili sad ta makaingon nga itumta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
29: Kaklarek sana.
30: Exciting!
31: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
29: Kaklarek, Anna!
32: Exciting!
29: Exciting!

0: Akong kalipay, wala in tao ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang gi-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Paige.
3: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Pero may kugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
5: Andito na ang program.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unun, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita. Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
2: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: The time now is 4:30.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Sugod ka, ikay tagiya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM.
17: Kaklarik sana.
2: Exciting!
8: Sister Pain.
18: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
8: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: XFM. XFM.
17: Kaklarik sana.
2: Exciting.
16: Kadayawan, facts and trivia.
6: Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good valuable, superior ug beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani ug kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura ug pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manila.

0: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

0: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creations, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creations, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creations sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creations. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kadayawan, facts and trivia.
6: Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes nga malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.

0: gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
1: Baklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Sister Pain!
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

Ang atuang oras, alas 6:06 na ning dapit sa kagabion, mga kaigsunan. Igala, kumusta? Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo din ha? Adlaw nga Lunes, no? Adlaw na usab nga diin nagsugod na usab kita sa ato ang mga matag-usa ka mga trabaho, sa atong matag-usa ka mga gimbuhaton, labi na gyud sa ato ang mga office workers. At the same time sa ato ang mga public teachers, no? Di alabi na gyud din ha sa may Marilog District, mga kaigsuonan. Ang ato ang mga kaigalaan, ang ato ang mga solid followers, ang solid listeners nga nakakaroon din ha sa may Marilog, labi na gyud sa ato ang kinakustgan o pinaka-abtik nga principal, Sir Marlon Bernados din ha sa may Marilog National High School, mga kaigsuonan. Brother Junard, ikunar gihapon, ining taknaas kagabion, makig-uban kaninyo, hangtod taon niya nga lasyete ning dapits kagabion. Oga sama sa gihapon, higala, ato gihapong isgutan ang mga butang, dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, oga ispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon ngayon madunggan, Dennis 89.1, XFM, Davao. May ngunong sab sa ito ang mga kasikbit ng mga istasyon, no, mga kaigsunan, labi na yun sa mga nakatune in sa XFM Jinsan. May gabi sa ito ang mga katropa din ha, labi na yun sa ito mga technicians, sa mga staff, o sa mga kaubanan na ito din ha sa may Jinsan. May gabi o may nga pagpaminaw kaninyong horot din ha, no? May ngon usab sa to ang mga kahigalaan o mga kaigsunan o sa mga staff usab sa XFM Bukidnon. Especially din na sa may XFM Malaybalay, may gabi kaninyong tanan din na sa mga staff, managers, and then sa mga technician, no? Nga to ang kaoban ining dapits kagabion, mayong gabi kaninyong tanan. Og may ngon usab sa ato ang mga katropa din na sa may XFM Tagum City. Binigid ato ang kusgan og abtik sa mga manager, no, Sir Arnel Cortez, kauban sa ato ang mga technician din ha. Maying gabi og maying pagpaminaw kaninyong tanan din ha, mga kaigsunan, lahos na dito sa may mati, no? Inaot nga naakakaron sa maayong kahimtang, mga kaigsunan, mga kasilinganan. Yung kita nagpanghinaot, no, nga imong nabatnan ang kapiskay kabastog sa imong panglawas nini mga orasa, nabatnan nimo ang kalinaw sa imong hunahona. Syempre mao na ang ato ang ginapangandoy, no, bisag wa tay kwarta pero malinaw na ato ang hunahona. Enough na na siya higala nga mahimong malinawon ang imong kinabuhi, mahimong malinawon ang imong gitawag na to og panahon, makahimukas pagpamalandong sa imuhang tibuok nga adlaw karon, labi na gyud sa imuhang trabaho, unsa na imo mga pamalansi, no, unsa nimo pagtrabaho nini mga orasa, you are honest ba ka sa imuhang trabaho, then nindot kayo ang gitawag na to og resulta sa imuhang tibuok nga adlaw tungod kay clear conscience ka, mga kaigsunan. Og may ngon usab sa to ang mga listeners din sa may Marilog District, no, ang Risa family, may gabi sa inyo hang tanan din ha, labi na kang brother Israel Arisa din sa may Jikiki Yuhiko, may gabi sa imo hang sa imo din ha igsuon. May ngon usab sa imo hang kapika sa kinabuhi. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May ngon usab sa Canada family and Ikunar family din sa may Upper Kibalang, Marilog District. Oy, ang atuali mga igsoon di ipod, no, din sa may Bukidnon. Ato pong itimbaya, labi na gyud ang ato ang mga tibuok puwersa mga kaigsoonan, duha ka mission nga nag-abot karon din sa may Bayabas or Bayabason di ay, no, di sa may Bayabason Bukidnon. Shout out din sa to ang mga kaoban
kauban sa tuang pagtuo, kauban sa tuang buhat, labi na gyud ang to mission nga nagcombine karon, nag imo sila og hiniusang pagpahina, no, na kauban sa tuang is PUC president Pastor Alan Alingalan, may gabi sa inyo ang tanan dinha, kauban sa tuang mission president sa NMF, no, Northern Mindanao Field, Pastor Libby Garnosa. Og siyempre, di po pa ulahi ang ato ang mission na president ni sa SMF or Southern Mindanao Field, Pastor Imboy Abo-Abo. Kauban na sa ato ang mga kaubanan, mga pastors, limans, workers, and evangelists, and also members din sa may Bayabason. Saludo tangan ha kaninyo, labinigid sa inyong hiniusang gibuhat nga pahina para sa pagpalambo, pagdevelop sa ato ang iglesia dinha sa may Bayabason. Nag I hope mga kaigsoonan nga naa mo karon sa maayong kahimtang, no, plastar mo dinha tungod kanini mga orasa atong subli nga itono lang ato mga pagpasalamat ngadto sa ato ang labaw makagagahom, labi na gyud sa iyang pagbantay kanato 24/7 mga kaigsoonan. Nawa gyud na siya gitawag ato og op, no, wagi na wai ka loya, no, walay ka kapoy. Ingon si Sir Brother Israel, salamat brother. Good evening sa tanan. Maayong gabi pud sa imuha Brother Israel Arisa. Na family niyo, kauban sa imuha nga kapikas kinabuhi. Then siyempre balik ta ang atoang mga puwersa, atong tibok puwersa nga naa karon sa Bukidnon, atong gipanghinaot. Una sa tanan, kusog, kabasog sa panglawas, protection gikan sa ato ang Ginoo, labi na gyud sa inyo nga pagtrabaho din ha karon, wa ta kabalo, no, sa ato ang pagtrabaho, usahay na atay mga unexpected nga mga kuan, mga panghitabo, pwede kang masamad na ato lang giampo nga malayo ta ana nga mga sirkumstansya, mga kaigsoonan, para dili mabalda nga ato ang trabaho karong panahon na, no, kay nindot kay trabaho gid podrong panahon na tungod kay kuan man nang nindot ang ato ang panahon, wala kayo pagulan-ulan, tagaan jud taga maayo nga panahon sa Ginoo, kato mga dunay gipangbulad, ah, pwede yung uga haron gikan sa kupras, mais, kakao, kape, unsa pa ang mga nangabasa dinha nga pwedeng ibulad para mauga sa nina, ala, paningkamutan or nindot kay pamulad ron kay ugagyod kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, siyempre di po na to kalimtan ang ato ang mga staff din eh, kauban na to karon sa katropang Geoffrey Parinio, si ato ang kauban karon og bago pa lang ni biyagid ang ato ang station manager Sir Jasper Maguncia og

Alright, praise the Lord. Hallelujah mga kaigsunan. Indot kaya nga minsan ay sa awit, no? Okay, by Nika. Indot kayo tungod kay nagpakita kini alang ka nato mga kaigsunan nga wala tila eh kusog nga kakuhaan kung magisgot tao ga power mga kaigsunan magisgot tao ka ng tao naglakas bitaw. No? Kanang watay kakuhaan og inspirasyon kuhaan na to og kadasig nga madasig tang tanan para sa paghimaya ngadto sa Ginoo, pagserbisyo sa tuang isigkatao, no? Muna ingon nga unsa man kalayo ang langit, gugma mo naa sa tanan. Muna nga we are very thankful mga kaigsunan dako ta to ang dapat mahimo tang mapasalamaton kayo pag dako nga to sa to ang labaw makagahom labi na gyud sa iyang dakong gugma kanimo, no, dakong gugma kanatong tanan mga kaigsunan. Okay, so nini mga orasa atong hisgutan mga kaigsunan orang uluhan og topiko sa to ang paghisgutan ini mga takna is the importance of prophets and the prophetess. So duha ka punto ang ato ang itakil karon unsay sa Bisaya pa unsay papel niining duha ka klase sa mga persona na nagisgot yag mga prophets. So either lalaki or babae, no? Lalaki prophet and then prophetess kung babae. Now sa to ang pagisgot-isgot mga kaigsunan open ni ang ato ang discussion karon. Pwede mo nga mopadala sa inyong mga komento kung unsay inyong ikasulti mahitungod sa to ang topic nga gidiskusan karon. Labi na gyud sa to mga lectioner ha o sa mga nagasubaybay atong isgutan karon is unsa ka importante ang papel sa usa ka propeta nganha sa usa ka nasod or sa usa ka iglesia mga kaigsuonan, no, or sa usa ka grupo unsay iyang papel unsay iyang kanang katungdanan pwede na bang wala na sa ato nga panahon karon or nagpabilin pa ba hangtod sa ato nga panahon karon, no? For your information mga kaigsuonan labi na gyud sa mga Sabbat keepers pagmingo hiskota og Sabbat keepers daghan ni sila or daghanta na lang, no, dili nato igawas ang atong kaugalingon daghanta, no, daghanta nga gitawag nato og mga Sabbat keeper, no? May gabi ikang brother Charlito Bungkak kung sa tanan nga naminaw God bless you daw, no. God bless you sa imo. Naabak ka karon sa Bukidnon, Brother Charlito? Na comment daw din abi kung naabak ka karon sa Bukidnon. Okay. Balik ta mga kaigsunan, unsa ka unsa yang papel? Nganong gibutang siya sa Ginoo dinha? No? Unsay iyang katungdanan, unsay iyang gamit, unsay iyang purpose? Og nagtuo ta mga kaigsunan, nganong gusto na ko ning itakil karon? Especially sa mga Sabbath keeper, no? Ako nang gikaingon laan ka ganina, dili lang kay isa, dili lang kay duha kun tulo kun dili daghan ni sila, no? Labi na gyud sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagpuyo karon dinha sa may Maramag. Shout out din ha sa ato ang igsoon, Brother Rene Tadli Bakoli na sa may Maramag may gabi sa inyo ang tanan dinha kauban si mong kapikas kinabuhi, no? Silang Walter, mga anak ni mo din ha, may gabi eh. Karon, atong itry o discuss mga kaigsuonan, bisag mga mubo lang kayo ng mga teksto atong tagod-taguron tani pag-ayo para makuha na to ang punto nga ato ang kinahanglan masabtan. Kanya, ikaw na ang magtimbang-timbang kung mutuo ba ta or dili or ato bang ang tunan pag-ayo
deep pagyod, no, deeper ato pagyod nga palawman pag-ayo ang ato ang pagatun-an para makuha nato kung unsa gyud ang papel katuyuan sa usa ka propeta nganha sa usa ka iglesia, no. Labi na gyud sa to ang mga kaigsoonan nga mga Seventh Day Adventist and Seventh Day Adventist Reform Movement and also the other Seventh Day Adventist nga mga denomination, no, nga separate pod sa mainstream. Nga ato na sila mga higala, ato na mga giisip na to na sila gihapon nga mga co-workers, no, nga kaubanan gihapon. Managkalahi ang ato ang sistema barog. Pero ato ning hisgutan mga kaigsunan, Biblia ang ato ang tamdan para ikaw na yung mag-igo, no? Ikaw na yung mag-balansi kung mutuo ba ta or dili. Now, karon mga kaigsunan, ato nga hinumduman kay sa karaang nga panahon, kung muagto ta sa niagi, no? Kung ang gatong itry o toke ang history, no, ang kasaysayan kung giunsa pagdala sa Ginoo ang iyahang katauhan, giunsa niya pagbadlong, giunsa niya pagtudlo, giunsa niya paggiya, giunsa niya pagluwas, no. Atong itry mga kaigsunan og locate labi na gyud nga sa mga bersikulo sa balaang kasulatan kung sa unang panahon nag-exist ba siya or wala, no, or ang pamaagi sa Ginoo kung mohatag siya og pagmaymay, pagbadlong, pagmatuto sa iyang katawhan, personally siya mismo ang muhimo ni ana, no, or gipaagi ba niya og mouthpiece, no, gipaagi ba niya og kanang spokesperson, no, not totally nga in person nga si ang Ginoo gyud moy muna og gikan sa langit mosulti sa anak nga katauhan nga, oh, nasuko na ko sa inyo ha, or nalipay ko sa inyo nga gibuhat, or dito ta mo dalon, likay mo ani nga dalan, ingnan na nga mga punto nga gusto na ko nga ato nga makuha mga kaigsoonan. Sundi ko niyo igala igsoon, no? Karon muagto ta sa karaan nga panahon. Kung sa unsa or unsa ang ilang mga pamaagi kung dunas lay gusto nga ipaabot or dunas lay gusto nga ipangutanan nga to sa Ginoo, no? Unsa ang ilahang himoon. Now, kung doon na may Biblia din ha, mga kaigsoonan, laubanin ko ninyo, ablihin na inyo mga Biblia, makita ninyo na sa 1 Samuel chapter 9, verse 9, no? Katrupang Job, mauna ang ato ang unang verse karon. First verse nga ito ang ihatag. Makita kini siya sa 1 Samuel chapter 9, verse 9. No? Mga kaigsoonan, gusto ta mong imbitahon ini mga orasa. O doon na may mga Biblia din ha. Pwede ninyo nang ablihan ang inyohang mga Biblia. Or kung wala manggaling, sundi lang ko ninyo mga kaigsoonan. I-take note ni. No? Write it down mga kaigsoonan. Ang 1 Samuel chapter 9 verse 9 mga kaigsuunan. Ang bersikulo nag-ingon. Sa unang panahon sa Israel, unsa ingon daw? Sa unang panahon, no? Or sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo muadto sa pagpangutana sa Dios, no? Sa ingon ni ini magasulti or magasulti siya o marika og mangadto kita sa magtatan-aw kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Okay, gusto na kong balikon ang ato ang gibasa mga kaigsoonan para ato gyud nga maklaro og ato nga masundan. Ato laning pailuban gamay mga kaigsoonan. Sa una ding panahon, kung doon na doon sila'y gusto nga ipaabot sa Ginoo, doon na sila'y gusto nga ikonfirma or ikonsulta ba nga to sa Ginoo, sumala pa sa sulat. It was recorded mga kaigsoonan in 1 Samuel chapter 9, verse 9.
no, nga sa unang panahon sa Israel, sa diha nga ang usa ka tawo moadto sa pagpangutana sa Dios, sa ingon niini magasulti siya, umari ka og moadto kita sa magtatan-aw. Kay siya gitawag karon nga usa ka manalagna. Gitawag sa unang panahon usa ka magtatan-aw. Sa English version ana mga kaigsoon, gitawag na siya overseer. No? Nganong ato ning gitry og take up karon? Labi na gyud sa ato ang mga kaubanan, mga higala nga mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist karon nga nagtuo pa nga dunay giila nato nga propeta or manalagna in this present period of time karon nga nag-exist, no? Labi na gyud ato ang gituohan ang ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White nga naggiisip na to nga moy ato ang presente nga propeta karon, no, sa mga Adventist people. Sa to mga kahigalaan nga mga Catholic or sa mga Sunday keeper, siguro di mo sundi lang yung ko ninyo mga kaigsuonan nya kun do na may mga gusto nga ipaabot sa to ang kanang gidiscuss karon, pwede pud mo nga mohatag sa inyohang mga komento, sa inyohang mga opinion mga kaigsunan. May gabi kang si Sir Brother Eric Parinyo. May gabi brother, may gabi po si Mualin ha. Now, atong kitry og discuss karon ang function. No? Ang iyahang function, ang iyahang trabaho, ang iyahang buhat, no? Ang iyahang unsa ang iyahang gitawag na to og kanang trabaho gikan Ginoo or unsay trabaho niya alang sa iglesia day, I mean, no? Kay sumala pa din he ang manalagna day kani adto o manalagna karon nga giisip kanila kanito nga magtatan-aw, no? Gitawag na sa Ginoo din he og overseer, yeah, magtatan-aw mga kaigsoonan. Ang iyang function day is kung dunay tuyo ang mga tao ngadto sa Ginoo, asas lamo dool. Digtos lamo dool sa manalagna, no? Sa panahon kaniadto kang Moses, siya may gitawag na tuga propeta. Panahon kang Noe, no? Panahon kang Elijah. Mga succeeding mga prophets na mga kaigsuonan. Once nga ang tao dunay gusto nga ipangutanas Ginoo, dunay gusto nga ipaabot nga tos Ginoo, dili na sila direct nga musulti, no, nga to sa Ginoo mismo, kundili iagi na nila og propeta. Muna ang usa sa mga important function sa usa ka prophets mga kaigsuonan. Nganong ako ning gitry og discuss nini taknas kagabi on para pagkuha og atensyon sa ato ang mga kaigsunan nga mga Adventist also nga mga Sabbath keepers nga nakulangan or kulang ang pagtuo ngadto sa propeta nga ato ang giisip karon nga manalagna sa ato ang presente nga panahon karon, no? Dili lang kay walay pagtuo kundili walay pagsalig, no, og nya gidisregard ang iya nga mga writings mga kaigsunan. Dili lang kay gidisregard kundili gi dunay mga misconception, misunderstanding, no? And then dunay mga misinterpretation mga kaigsunan nga mulid into misapplication. O kanang tanan pwede nga mahimong ma problema ang ato ang panlantaw, labi na gyud sa ato ang spiritual nga bahin sa ato ang kinabuhi, labi na gyud sa pagpalig-on sa ato ang pagtuo sa labi na gyud sa ato mga prinsipyo doktrina as an Adventist, no? Karon balik ta mga kaigsoonan, sa unang panahon lagi ang pamaagi nila kani adto is dunas lay pangutana, mudoos lang ato sa usa ka magtatan-aw nga sa atong panahon karon gitawag na siya og manalagna, no? Ang manalagna mga kaigsoonan, mura na siya og spokesperson, mura na siya og mouthpiece nga sa Ginoo nga kung dunay gusto nga ipaabot ang Ginoo nga to sa iyang nga katawhan, siya mo'y instrumento or ahinsya nga gamiton sa Ginoo para ipaabot niya
ang gustong ipaabot sa Ginoo ngadto sa iyaha nga katawhan. No? Burag truth channel ba? Burag bitog sa tuang nga panahon karon, no, sa Christian era o sa Christian period of time. Kung muampo ka, dili biya ka direct, no? Dili biya ka ang iagi biya nanimo ngadto sa dalan, no? Ngadto kang Kristo, imo nang iagi ngadto sa iyaha. Munay ingon ni Ginoong Hesukristo nga mangayo ka bisan unsa pinaagi sa kuang ngalan nya kung magampo ka, mabito nga sa to ang mga pagampo ako ning gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. So buti pasabot ang imuhang gitawag nato og mga pangamuyo, mga pagpasalamat imo nang gipaabot sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Same gihapon, unsa ang tua mga hangyo, unsa to mga reklamo, unsa to mga pangamuyo ngadto sa Ginoo, sa ila kaniadto ilang nang gipaagi sa manalagna. Di man gud sila ka ako. Naka-remember mo mga kaigsoonan labi na gud sa tua mga Bible scholar, no? Sa panahon nga makigatubang na unta ang katawong Israel ngadto sa Ginoo, makigistorya. Ingon sila, di mi kalahutay, di mi ka ako sa pagsulti. No, ikaw lang Moses nga makigsulti para sa mua. So, buot ipasabot mga kaigsoonan, dili gyud or gitawag tog indirect, no, nga gamit pa ang Ginoog ahinsya, gamit pa ang Ginoog kanang manalagna para nga mupaabot sa iyang mga pagbadlong, mga talambagon, og ayaw gyud na og ismula mga kaigsoonan in regard o in terms of prophets, no, kay pag magiskot ta og prophets mga kaigsoonan, ang iyang pulong nga gidala is dili gid na siya iya, no, dili na siya iya, no, gikan gid na mismo sa Ginoo nga gipaagi lang sa iyaha. Bantay na to mga kaigsoonan, sumala pa sa Panultihon chapter 29 verse 18. Diin walay pananawon ang katawhan nagasalikway sa pagpogong. Apan kantong nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Kung wala gani mga vision mga kaigsoon, kay maoro ba na ang usa sa mga function, tawag siya mata, no? Mata sa iglesia. Kung ang usa ka iglesia walay mata, kanang iglesia buta na siya. Muna nga, we must be careful, no? Be wise sa ato ang mga decision nga ginahimo, labi na yun kung motry ta og neglect sa pagsunod sa iyang mga council, kay giisip na sa uban nga council lang, giisip na sa uban nga tambag lang. We need to be wise nga mo follow sa kung unsa ang iyang mga instruction mga kaigsoonan, kay let us remember nga kana siya nga mga words nga iyang gisulat, no, sa iyang mga kamot. Dili na iya nga kaugalingon, kundili mao na mga gitawag na to og guided, mga tao nga guided, no, by the Holy Spirit. Labi na gyud kung imong basahon ang Book of Peter, libro ni Pedro mga kaigsoonan, sa 2 Peter chapter 1 verse 20 up to 21, no, sang hingbaluan kini o nasa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay, kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabuton sa tao, kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Inana ka sagrado kining buluhat mga kaigsoonan, dili ni siya ingon nga ordinary nga mga people lang nga nagsulat aning Biblia, nagsulat sa Spirit of Prophecy, no, nagsulat sa mga tagna, no, nagsulat sa mga kasaysayan, kundili sumala pa sa 2 Pedro chapter 1 verse 21, unsang klase sa matang sa mga tao ni sila, mga tao ni sila o mga balaang mga tao sa Dios mingsulti sa gidala sila sa Espiritu Santo. Subot pasabot mga kaigsoonan, dili ilang kaugalingon nga mga pulong ang ilang gipangsulat, dili mga kaugalingong pulong ang ilang ginasulti nga migula sila mga baba, kundili they are guided by the Holy Spirit. Take note, dili ni mga ordinary nga mga tao sama nato.
gitawag ni slag mga balaang tao sa Dios. Dili mapunta makaingon nga ingon na gid sila ka perfect, pero remember they are chosen. Ng mga pinili ni sila mga kaigsunan mo na nga i-try na to og analyze before ta mo declare og usa ka mga statement nga oy dili na muna kinahanglan, wala na muna gikinahanglan sa tuwa nga mga panahon karon, no? Ang tuwa karon is dito lang kita sa Biblia, no? Bible and Bible alone, wala mong kita problema na mga kaigsunan, but let, no, we must not forget nga ang Ginoo usab dunay siya'y gigamit ng mga tao, ng mga balaang tao, mga manalagna nga gigamit niya para sa pagtudlo, pagbansay, no, pag badlong sa iyahang katawan, no. O ga makaingon ko tala binagid sa ato ang mga kauban ng mga Adventist nga we are blessed mga kaigsunan tungod kay do na tay guide, do na tay timon sa ato ang pagtuo, no. Dili ta ingon nga nagtuo ta sa ato ang kaugalingon nga natun-an, nagtuo ta o nagitugkad ato atong kaugalingon nga pagsabot, kun dili naa tay giya guided by the Holy Spirit, inspired by the Holy Spirit nga gisulat sa balaang kasulatan, spirit of prophecy nga moy ato ang gigamit karon ingon nga tamdanan standarte sa ato ang pagtuo mga kaigsoonan. No, muna nga ang balaang kasulatan nagpaabot sa ato, nagpahinumdom nga walay tagna, no, nga miabot pinasikad sa kaugalingong pagsaysay. Kay walay tagna nga miabot pinagi sa kabuton sa tao, kundili ang mga balaang tao sa Dios mingsulti sa diyang gidala sila sa balaan nga o sa Espiritu Santo. Dili ta mingon nga burag himuon lang nato nga ordinary lang ang iyang pulong. Himo na nato nga tambag lang, himo natong counsel lang, no. Bantay mga kaigsunan. Kay sumala pa sa Proverbs, no. Sa ingon si ang Ginoo mismo nagingon nga kay wa man mo naminaw sa kong pangatambag, no. Sa diyang gituyad na kong kamot, walay isa sa inyo ha nga mitubag. Sa diyang nitawag ko way mitubag. Ani akaron panahon sa inyong kagulanan, panahon sa inyong kalisang mukatawa lang ang Ginoo. Nya unsa lang to siya, tambag lang to, simple counsel lang to siya. But remember, if you miss this counsel, malampasan, or gitawag na to og kanang mabypass na nimo ni, dili nimo paminawon, dili nimo tuuhan, imo pag yung isalikway, makigdebate pag yon. Duna tay gitawag na to og mga consequence mga kaigsunan. Dili ni siya pagpanghadlok mga kaigsunan, kun dili pagpahinumdom kanato nga ang Ginoo nga nagtry og convince ato nga we must be an obedient Christian, matinumanon, no, matinuohon pinagi sa kusog nga tumakwa gikan sa Ginoo, atong gisunod ang iyang mga pulong og take note ha, dili wala ta nagsunod ani para maluwas ta, kundili atong gisunod tungod kay nagtuo ta nga ang nagsugo sa atoa angeng tuuhan, angeng sundon, angeng tumanon, no, mga kaigsunan. Now karon atong dungagan ni siya kay ato namang nakuha nga pamaagi day kaniadto, kung muduos lang ato sa Ginoo, moagi sila og manalagna, moagi sila og propeta. Bantay na to mga kaigsunan, no, ang Amos 3:7. Ingon din he, sa pagkamatod ang Ginoong Jehovah, dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Okay, so other verse na po ni nga ato nga gi-add karon, i-take note na niya mga kaigsunan niya, human sa ito ang program, i-try ni siya og review para nga dili lang kay ako lang nagsulti or ako lang nagtumo-tumo din eh, kung dili kamo po mismo makatugkad kung unsa gyud ang right, no, nga pagsabot aning text mga kaigsunan, no. Sa niaging panahon unsa gingon sa Amos 3:7, ang Ginoo daw dili magbuhat og bisag unsa
gawas kon ang iyang mga tinago, no, iya kining ipadayag pinaagi sa iyang mga alagad. Kinsa? No other than the prophets. No, mga manalagna, mga kaigso. Na muna nga sa ito nga presente nga panahon, wala man takaapas kang Elias, kang Noe, kang Moses, no, kang Isaiah, kang Zakaria, kang Ezekiel, wala ta nakaapas sa ilaha mga kaigsunan. But sa ato nga panahon karon, gikan sa apostolic, no, dispensation mga kaigsunan, sa panahon sa mga apostoles, down sa ato nga panahon karon, mismo ang Ginoo naghimo siya og sistema, hanay, programa, og siya mismo ang naghimo ani nga order mga kaigsunan. Kung basahon nimo ang sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4, verse 11 hangtod na sa 13 mga kaigsunan, akong usbon ha, Ephesians chapter 4 verses 11, 12 and 13. Sa Christian era, sa panahon nga naa pa si Ginoong Jesucristo diri sa kalibutan, siya mismo ang naghimo ani nga hanay order, na sa iglesia nga iyaha nga gitukod mga kaigsunan, mao ni ang order, na mao ni ang mga, kung sa tuwa pa, mao ni ang set of officers, mga ilang function, ang ilang buluhaton, ang ilang mga every duties and responsibility sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Nya dinhi pod gisaysay kung unsa ang mga katuyuan, unsay rason o ginungdan nganong nga gihimo ni sa Ginoo. Okay, magsugod ta o mag-start tag basa mga kaigsoonan sa verse 11, no? Usbon ako paklia ang inyong Biblia, Ephesians chapter 4 verse 11. Mag-start ta sa 11, 12, dayon 13. Okay. Ang pulong nag-ingon, o gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostolis. Take note ha, mga apostolis, not only one, not singular but plural, mga apostolis. Second is og ang uban mga manalagna, again not singular but plural, mga manalagna. No, bantay nato ni mga kaigsoonan kay pwedeng nasa inyo ang simbahan ni nay moy kauban ni na nga hilig mo tagna, no, dili mga magdadamgo dunay mananagna, na bantay-bantay gyud mo sa inyo mga gipangsipitan din na kay makayusig matapad ninyo ni basig matagnaan ang inyo mga gipangsipit-sipitan, yung mga gipang tago-taguan. Take note mga kaigsunan, ang manalagna is second to the first, mo ganino, ikaduha sa una, no, but pasabot ba ikaduha siya sunod sa apostoles, no? Kung sa ranking, nasa sa ikaduha. Una, apostoles. Ang sunod, mga manalagna. Nya ang uban, mga evangelista. O muna nga, sa itong iglesia, sa itong grupo, na yung mga evangelista. Ang uban, mga pastor. O ang uban, mga magtutudlo. So, naapod tayo mga pastor. And then, doon natin mga magtutudlo. Labi na yun, sa ito ang every Sabbath, no? Ito ang Sabbath school lesson. Doon natin teacher, no? And inumdumi mga kaigsunan ha, ang ito ang gipang hisgutan karon. Moni ang kitog-tog order, sistema nga si Ginoong Jesucristo mismo ang nag-set up. Balikon ako ha, para di ko na ito malimtan, apostoles, mga manalagna, mga evangelista, ang uban, mga pastor, magtutudlo. Lima. Sa 12 mga kaigsunan din higi saysay kung unsa ang iyang katuyuan, unsa ang ilhang objective, si purpose ani nila. Unsa gingon din he? Sa 12 alang sa paghingpit sa mga balaan, unsa na kuno purpose sa mga manalagna apostolis, evangelista, magtutudlo, alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa pagbuhat sa ministeryo, alang sa pagligon sa lawas ni Kristo, hangtod, verse 13, hangtod nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo o sa pag-ila sa anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tao, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo. So, mga kaigsunan, klaro, og tataw kaayo,
ang balaang kasulatan nagsaysay nagsulti sa tua nga si Ginoong Jesucristo mismo naghimo siya og organized body. Ang purpose alang daw kuno sa paghingpit sa mga balaan. Ang purpose alang daw sa buhat sa ministeryo. Ang purpose alang daw sa pagligon sa lawas ni Kristo. Unya ang pinaka tumong pagyon hangtod daw nga makadangat kitang tanan sa paghiusa sa pagtuo. There are pastors, apostles, prophets, evangelists, teachers. Unsa daw kuno ilang purpose? Dili na sila mag-divide ang ilang mga pagtulod-an. Wala na nag-cross-cross ang ilang mga doktrina, mga prinsipyo nga gitudlo, mga prinsipyo nga gituuhan. Kung dili, nagka-unite na sila, nagka-hiusa na sila. No? Kaya ang purpose na ni Ana, nga nung gihimo na sa Ginoo para daw kuno sa pagkadangat, kitang tanan sa pag-iusa sa ato ang pagtuo. Lisod po kayo, nag-ubanta niya, lay-lahi tawag tinuuhan. Lisod po kayo, nag-ubanta, pero lay-lahi tawag prinsipyo, gibarogan, doktrina, nga gituuhan. No? Muna nga, ang purpose ani nga itong gisgutan karon ni Taknas kagabi ang maragdin na to ni Mahuman, no? Kaya nga to ang oras, medyo paspas po nga mituyok. Pero sige lang, ato ni ngay padayon, ogma. At importante ni Taknas kagabi ang mga kaigsunan, pasiunan ni sa mga pipila ka mga topiko nga ato nga hisgutan pohon tungod kay atong i-prepare daan ang ato mga unahuna ngano nga ang mga Adventist people, not only the Seventh-day Adventist and also the Seventh-day Adventist Reform Movement, dunay mga other pod nga mga Adventist nga wala nasakop ni ini nga mga dagko nga mga grupo nga nagtuo kang Sister Ellen G. White nga mo'y propeta katapusang manalagna sa tuwa nga panahon karon. No? Kita na mga kaigsunan, kasinabot na. Katong mga dili mo to ay kami lang sa itong mag itay lang sa pulog pamalandong, no? Na ato ani is atong gitry og latag karon nga duna detay gituuhan unsa mga pipila ka mga panahon og adlaw gikan karon atong itakil unsa ang iyang mga sulat, unsa ang mga doktrina nga iyang gitudlo, unsa ang iyang mga prinsipyo nga angay natong tamdan sa ato nga panahon karon. Kana mga kaigsoonan, atangin na ninyo kay para ato na nga i-discuss mga pipila ka mga adlaw gikan karon. Kaya nga ato ang oras alas 6:57 na ra bay musudot ani nga programa karon mga kaigsoonan. Hinaot sa ato ang pagtuon. Lano mo'y ideya? Sunod kita na to mga kaigsunan. Ako nga lauman ang inyong mga komento, ang inyong mga tampo may tungod sa to ang gisgutan. Open ta mga kaigsunan sa to ang gisgutan karon para nga mabalance-balance na to kung nag-exist pa ba or wala na, no? Mga kaigsunan, wala gyud igo nga to nga panahon. Ako nagapasalamat nganha kaninyo labi na gyud sa inyo nga time nga atong panagkauban ni ining mga orasa. Salamat kayo sa inyong panahon mga kaigsunan. O before ta hingpit nga magbulag-bulag ni ining mga orasa, ala ato ning taposon ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa kita saan sa mga langit, Ginoo. Subli kami nga nagandool nganha kanimo. Mapasalamaton labi na gyud sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kusog ug kinabuhi nga mo ang nabatnan karon og hinaot nga ikaw unta magagiya, magaproteksyon kanamo samtang kami magapamauli samtang sa tagsa ka mga Pinoy-anan nga malikay ug maluwas kami sa mga disgrasya katalagman. Kining tanan mo ginapangayo, ginatugyan, ginaumang madawat pinagi sa ngalan gihapon ni Jesus nga amo manaluwas. Amen. Okay, mga kaigsunan, temporary na pod kita nga manamilit nganha kaninyo apan na kanunay ta nagadapit sa pagsubaybay sa ato ang programang ang tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga taknag samang istasyon. Brother Junard Iconar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao. Dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kining huni ng inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tingog
0: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, balaan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayo sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayahan, maayo kapag sagaw ka bihon, katropa. Time check, alas 7:22 na sa kagabihon. Sa'yo ka kagabihon, katropa, taas saban. Taas kaya nga itong mikropon, or itong kanta ta. Ayan, kumusta ang atong, ang atong adlaw, katropa. Kumusta nga itong mga adlaw? Maayo ba nga ito ang atong 8 hours? 8 hours! Kumusta nga itong 8 hours of working? Ayan. Sa mga working mom, working na mga individual or nasa ka ng naasa balay lang. Maayong good morning para ugma. Yan. Good morning, Guaraugma. Bitaw ka, tropa. Kumusta ba ng atong mga panagat? Oo, panagat karong mga... Ayan. Oo, atuhang ano, Andrea? Moni ato ang unsa ni? Kay pinasikat ni, Kasi nagpasikat, ani ka, tropa? Si Celine? Si Celine Dion? Ayan sa mga katropa nga bago lang nag-monitor, oo, sa atong FB Live. Dagan kang salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong 2 hours with TS sa Tambayan sa Katropa. Sa mga bago lang nag-anodira sa inyong mga radio, opo, maayo ka pa sa evening, katropa. Oo, nag-prepare ka ron og ailahang dinner. Kumusta ang inyong weather dira sa inyong lugar? So far, dari sa Davao, dry season. Dry season. Dili siya wet season. Ayan. Apo. So, ang ato ang mga event, no? Congratulations sa nakadaog sa atong kadayawan. Oo, yung pa-contest ng, yung mga indak-indak. Opo. Congratulations sa taga Drans. Oh, nabilong dira ang akong anak sa Drans. Og ako ang ayan, shout out kay Leo Masa Herbolario, Leonard Leo. Ayan po, kumusta ang ato ang mga pananakit? Pananakit sa inyong mga kalawasan. Oo, sa mga participants. Congratulations sa nagatanan nga ni Salmut, no, mga katropa. Oo, inyuhang gift, make alive ang atong festival, ang atong Kadayawan Festival. Congratulations, di ay sa Mati, no? Oo, siya sila yung nakadaog ng, at nagtaging-ting na 2 million. Ah, di ba? Maka-share. And of course, ang atong, dari sa Davao, no? Ang mga small category. Oo, small category na 170 participants, 100 individual or students, if I'm not mistaken, 170 ang nasa Drans. Oh, Drans, they are the champion. We are the champion, my friends. Yung kanta na we are the champion, hanapin nga natin, be. We are the champion. Apo, kantahan natin og we are the champion. My friends, congratulations sa atong mga champions, even yung mga, ayan, sige po,

Congratulations na sa mga champions. And of course, congratulations din sa tanan nga naga-participate. You're still the champion. Opo. Sa mga kasing-kasing sa mga Davaoenos, champion pa rin kayo sa lahat na nag-participate sa ato ang festival. You deserve a round of applause sa inyong tanan, mga katropa nga nag-participate sa atong Kadayawan Festival. Daganking salamat sa inyong tanan, no? Nagitagaan din ninyo og very much colorful ang ato ang festival dito sa Davao City. You are the champion all. Iba lang yung talaga yung champion na meron talagang ano, meron talagang ginatawag na to og money involved. O, diba? Congratulations of the world. Ayan, ganong kagaling. We are the champions, my friend.

Philippines. Congratulations sa Mati and of course sa Drans. Oo, nag-representing sa Ilahang School. Congratulations sa 170 students na bumuo ng Being a Champions, ang Drans. Opo. Congratulations ang inyong mga paltos, ang inyong mga samad-samad, ang pananakit sa inyong mga lawas. You deserve a very, very round of applause. Congratulations. Sa lahat ng hindi na pinalad, another next time. Habang may buhay nga daw, sabi nila, may pag-asa. Ayan sa lahat ng gustong magkape. Huwag makalimot magkape ha sa ating walang katulad na kape, ang atong Zandon Gold Coffee Mix. Sabi nga nila, I am a product of the product. I am a testimony of the product, katropa. Masasabi ko na from 1 to 10, 11.99% ang atong Zandon Gold Coffee Mix. Ganon siya kasarap. Pag nasubukan niyo po ang atong Zandon Gold Coffee Mix, o sa lahat ng nakainom or naka, you know, na naging personal, you know, personal testimony, our Zandon Gold Coffee Mix, ang kape na walang katulad. Ayan. That's very affordable. Everyone de la Cruz. Karang kahit ano lang ba nga makayag yun, ang Zandon Gold Coffee Mix. Ayan. And of course, katropa, kung namumroblema ka sa imuhang ano, sa like ako katropa ha, referral in behalf na ako mismo a product testimony, I will introduce talaga ang vision. Kasi kanang mga nahirapan na gani kanang medyo ang ilang mga mata, lalo na sa mga pabata ng pabata. Chas! Opo. I will ano gyud talaga. Ako ani siyang i-endorso sa inyo katropa ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E nga makatabang aron malikayahan nga makabaton og glaucoma, katarata. Opo. So kaningkad katropa no, kaning ato ang product katropa. Very affordable siya talaga ha. Opo. Affordable and masasabi mo na if you try it, meron ka talagang maging personal testimony. Opo. Ayan sa mga ano ngayon nagapaminaw karon ng mga kalalakihan o kababaihan. Opo, may mga balak. O mamaya, o maglabing-labing. Ayaw kalimot sa atong turbo capsule. Opo, 30 minutes before maglabing-labing ha. Uminom ng turbo capsule. Katropa, very affordable. Only 85 pesos lang po siya. Mapalit sa iyo mga suking mga butika kung asa man kanahimutang karong mga orasa. Ayan, balik tayo sa atong We Are The Champions ha, yung mga champions. Opo, ang atong mga champions ngayon, nagpahulay katropa ang atong mga champions. Congratulations sa tanan nga nagasalmot sa atong kadayawan. Ayan po. So ayan, habang ikaw ay nag-enjoy sa ating mga music na gi-prepare para sa inyo, mga katropa, enjoy mo muna, enjoy na muna yung mga music natin, katropa.

FYI lang ka, tropa, ha? Ang itong kanta ni Celine Dion, sumisikat, sikat-sikat na sikat ito. Ayan, sikat na sikat itong, ito ang naging champion. Na-remember niyo po si Sarah Geronimo? Ito po ang kanyang winning piece. Ito yung kanyang winning piece, katropa. To Love You More. Dito po nakilala si Miss Sarah Geronimo, ang atong pop star, pop star queen. Dito po siya sumikat. Dito po siya sumikat sa kantang To Love You More by Celine Dion. Opo. Sa lahat ng hindi pa nakakaalam, sa tanan nga wala pa nakahibalo, no? Ang kanina kanta, ito ang winning piece ni Miss Sarah Geronimo sa isang contest na isa sa mga nag-judge, I think, Sharon Cuneta. To Love You More. Sa tanan mga singer, mga aspiring singers, wala dyan imposible kung i-pursue ninyo inyong mga career. Ayan. Ayan, enjoy muna natin ang mga music na prepare para sa inyo, mga katropa. Magbabalik po ako isang mga ilang saglit lang po.

0: Как Ларикса она?
1: Exciting!
2: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
3: Baklarek sana!
1: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
9: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
10: Edwin Barsina, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus ragin akong gigamit. Nialibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
9: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
13: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At sa akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumba, gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dung,
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Clarex!
8: Exciting!
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Kadayawan.
11: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong maka-side trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga maka-relax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.

0: saon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw. Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Tambayan sa katropa.

Ayan, I'm back. Ayan, I'm back again. Hi, Sir Randy. Bakumoto. Palawan, Puerto. Oh, Palawan, Puerto. Good evening. Good evening, Sir Randy. Kumusta ang Palawan? Oo, sa Puerto Galera. Ang sarap. Puerto Galera. Tama ba ako? Puerto Princesa. Puerto Princesa para Sir Randy. Ano yun? Action ng tagkabalaka ng Puerto Galera. Ay, kay, sa Puerto Princess. Puerto Princesa. Ayan. Oh, kanina ka ng ano, good ka tropa. Opo. Ang kanta gani nga koan. Kanang katong You Raise Me Up. Okay, so makarelate ato no katong You Raise Me Up na music. Opo. Nga mo jog na agi chay, ako lang ba nga marang na agi kurot sa akong kasing-kasing kasi na miss gid na ko si ato ang pinalanggang. Opo. Kay pinilangga man jud na ko. So, sabi. Pinalangga jud na ko na no. Kasi bisan nun sa daghan pa kayo iba to sa ilaha no, but I still love Duterte. Ay, sa mga Duterte. Oo. Ano talaga? Opo. Tara, na-miss natin si Tatay Digong, mga katropa. Sana makabalik po siyang ligtas na, no, mga katropa. Ayan. So, sa mga nagaano karoon, please share our live. Oo, bakit nakakirap-kirap na. Ayan, sige. Ano na ang mga latest updates sa inyong mga kinabuhi karon, mga katropa? Oo, apektado kita kung magapaminaw kita mga music nga medyo naikurot sa atong kasing-kasing, katropa, no? Oo, emotional? Oo, maapektuhan niyo datong emotions. Oo, lalo na kung ikaw, kanang lagi ginahambin sa inyong mga kasing-kasing karong mga orasa. Oo, makapaminaw ka o mga music nga medyo naikurot sa imong kasing-kasing. Oo, para karingan-aning ang music, katropa.

Ayan, sige. Para na isa yung mga katropa. Karaoke tayo! Sabayan nyo! Pinasikat ito ni Zaya. Ang

Ayan, sige daw, be. Kinsay gusto mo kanta ni On Air? Oo, para na ata ihatang nga pahalipay. Oo, kinsay kabaluan ni mo kanta? Pwede kang tumawag ka tropa siya? Tawagin ang among hotline. 0969-333-0537. Dali, sabayan mo ang ato ang karaoke on air.

Ayan, hi kay Ay! Kumusta? Kumusta kay ano? Thank you sa malakwak, sir. Sir Randy. Ayan, thank you sa malakwak, Sir Randy. Ay kay Lani, kumusta nga ito ang sandbag, ground rental, shout out. Pasalamat ako sa Migs Baga, sa sponsor sa atong shoes and sandals. Sige, tuloy natin ang karaoke.

0: Hindi ko na kaya yan.
1: Basa kanya, nakalimutan mo aking sinta.
0: Listen, son, nakalingkod ka, oh. Kaning mga katropa, kung kaning musika, music. Kung kaning nga ingay patugtog para sa inyo, ha? Nga naga-emote-emote ka? Lamigay ni siya, bingog. Beer pa dahi, katong naagani, ano? Katoganing na ay, ano, kanang medyo mo inom ka nga, dili na ka makamatag isa ka adlaw.

Segway natin. Itong music na ito, tell him. This is kinanta ito ni Barbara Streisand and Celine Dion. Meron po itong movie Katropa. Meron silang movie. Oo. It's a good duet po ito ng mag-friendship. Sobrang ganda po ng music ng lyrics na ito, mga katropa. Tell him. Hi, Sir Tuto. Tuto Val, Dizan Escalada. Maayong gabi sa imo, DJ Gapa. Watching live from Ilaya Dao, Capiz. Exciting. Apo, Clarex kayo. Ayan, sa lahat naman gustong mag-karaoke, dira, sabayan nyo ito.

Ayan, segue lang natin katropa, no? The lyrics says, if you love him, if you love the person beside you, sabihin nyo, mahal mo yung taong katabi mo. Mahal mo siya? Oo, kung hindi man yan siya romantically, love mo siya ng dahil sa walang dahilan. Bakit love mo yung isang tao? Lalo na kapamilya mo, kailangan mo siyang mahalin.

Ay, Cheche. Hi. Opo. Okay, gang. Ha? Belated happy birthday. Magpadala ako later. And enjoy muna natin ang music ni Celine at saka ni Barbara Streisand. Ayan si Ma'am Jing Pigarido. Kumusta Ma'am Jing? Monitor po kayo dito. Pakishare ng ating live. Ayan po. Sa karaoke, Randy. Thank you sa love. Sa love, love heart. Ayan. Ato, this is another karaoke. Favorite na mga karaoke ito with Sabayan Nyo Po Ito by Jaya. Bakit? Bakit? Bakit pa? Okay. O saka mo hawaan yung stage na watakin ng isa kagantang na tiktik. Imot-imot na yun. Sabayan nyo mga katropa.

I am. That's our karaoke. Karaoke and the radio. Ayan mga katropa, habang ikaw nagkakaraoke, medyo nauhaw ka. Gusto mong uminom ng ice cold coffee. Ayan, the best. Kasabay si karaoke, ang Zandon Gold Coffee Mix. Lagyan nyo ng maraming ice. Para masasabi mo na bakit ka pa nakita. Oo. Pag ang katabi mo o ang kayakap mo o ang kainuman mo ay ang isang Zandon Gold Coffee Mix with cold ice, ay nako po, okay lang kahit wala ka na. Basta ang Zandon Gold Coffee Mix, hindi ka iiwan katropa. Ayan, ganon. Bahala mawala na ang lahat sa mga coffee lover. Our Zandon Gold Coffee Mix, meron po siyang pangpaganda. Paputi ng paputi, magiging

0: Ay. Ay, ano yung back? Oo. Naano ako dun sa someday ni Nina, no? Hi, mga katropa. Manguta na tabi kung kinsa'y nag-birthday. Mag-greet tayo ng mga nagbe-birthday karon.
1: Kinsa'y nag-birthday?
0: Oo, kinsa'y nag-birthday. Kantahan na to mga nag-birthday, be.

0: Ayan, happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon. Asa mo ni galanog-lanog ang atong Sibya karong mga orasa. Happy birthday sa inyong tanan. Oo, manghinaot kami, manghinaot ako o ang buong katropa. Opo, wish you, we wish you best in life. All your prayers will come to pass. Opo. Always remember, bisan pag wala tay handa, ang importante, healthy ta. More blessings na siya, nga healthy kaayo ka katropa. Ayan. Dili importante kung naihanda o wala, ang importante nga healthy ka. Opo. Next year, oh, magbe-birthday ka na po. Oh, kung walay chicken karon next year, naagilagid na. Oh, diba? Think positive ka, tropa. Ayan. Muna siyang ginaingon na, ah, sabi nga ni Nina, oh, kung ikaw karon ka, tropa, nga medyo nakagipagdaanan, oh, kanang istorya ba na someday, oo, kanagani kung nakakarelasyon na feel di mo gi-take for granted ka, walay adlaw nga dili ka pahilakon, oo, nagtuo siya nga wala lang sa imuha, pero habang, oo, habang palalim na palalim ang inyong pagkuyog, oo, walay adlaw nga dili ka pahilakon, na dumating sa point, no, na ingon na gyud ka na someday, wala, mawala na ni akong gibati sa imuha. Someday, oh, na ay someone na deserves akong gugma o get-treasure akong gugma. Ayan. Kung kinsa man ang imong karelasyon karon, kung wala ka tagag, importante ka tropa, importansya ka tropa, sige lang kag pahilakon, oo. Sige lang katagaan og doubt o ka ng mga pagduda, opo. Muabot ang panahon ka, tropa. Oo. Mamanhid ka, wala ka nang mairaramdaman, wala ka nang maibubuga. Oo. Ang tawag, ana, pag muabot ang time nga wala na gyud, wala nang balikan pa, ang iyang kantahon nang hihinayang. O, kanta ni Jeremiah. Ganon. Ayan. O, habang ikaw, habang palalim na ang ano kagabion, ayaw kalimot sa ato ang Zanton Gold ag coffee mix. Pwede ka na siya og init, ha? Pwede po siya i-cold a coffee. Opo. Pero sa ako, prefer ako ng kung init ka, ayaw ka tropa, you're in heat. You're so heat, hot. Pwede ni mo himoon siya og ice a cold coffee. Labi kayo siya katropa kay suwak na suwak sa panlasa ang atong Zanton Gold Coffee Mix. Sa mga katropa karon nga nagapaminaw, nga naamoy gusto karon nga marag naamoy mga bala karong mga orasa. Oo, medyo dili naging kaayo kay ngon anak ka to the level ang inyong mga ano, ang inyong mga pangusog dira. Ayaw ka mo kalimot, pag-inom sa ato ang Turbo Capsule. Opo, very affordable. And masasabi na to the highest level ang kanyang performance pag naka-Turbo Capsule. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika katropa, ha. Bisan asa ka man, wala kay lusot kay naagyod sa inyong mga suking butika ang atong Turbo Capsule. It's very affordable. Ang nagapangutan akong tagpila man, ha. Ayan. 85 pesos lang yun, katropa. 85 pesos lang. Affordable na affordable. Ayaw ka bisag unsay imong panginomon, ha. Oo. Diri kita sa atong Turbo Capsule kay proven and tested. It's a product testimony. Ay, sabi. Ganon ka-effective ang atong product katropa. And of course, no, ang atong Vision X. Kanang nakakay ka ng ano gani katropa, nagkirap-kirap na ka, nadili na ka makakita sa mga litra. Oo, di nakakakita sa mga litra. Pag nagbasa ka, kailangan na gani mo anchuhos. Ako mismo katropa, oo. Ako ang i-introduce kanigyong ato ang Vision X Plus katropa. Ngano man, kay, naanadyo siya mga maaninag. Oo, hinay-hinay lang siya katropa, pero naadyod, naagid siya kahimuan. Kung ikaw, imuhagin ng seryosohon. Oo. Drink it religiously, katropa. Kay very affordable lang siya, ha? Oo. Affordable lang siya kung atuwa na siyang i-purpose. Opo, it's only 15 pesos. Oh, 15 pesos lang. Kaya mga tama-tama lang po ang pangita. Oo. Kahit the tricycle driver can afford. Afford kayo mo palit og Vision X Plus. Opo. Ang atong isa ka pack, ang isa ka box ka tropa na ay 10 packs. O, kada isa ka pack na ay 10 pieces. Oo. Ang atong one box na katropa, very affordable kaayo na. Okay? Ayaw ninyong tipirang inyong mga kaugalingon pag-abot as sa mga supplementation katropa. Sa mga supplement, kaya kailangan na ito ang mag-inom o usa ka produkto nga gipagkatiwalaan. Oo. Nga gibusisigid na siya katropa. Oo. Na ako diligent basta-basta mag-endorso, pero ako product testimony katropa. Ayan, habang i-enjoy natin ang atong mga music na para sa inyo, ato asang i-check ang inyong mga orasan dira, ha? Kay basig, wala na po na ninyo kuani o bagong kuan, battery. Oo. Ang oras, alas 8:32 na sa kagabion. Ayan, i-check ang inyong mga orasan, ha, mga katropa. Ayan, habang i-enjoy muna natin ang mga music, and of course, magbe-break muna tayo.
1: XFM. Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don sa Kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
2: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM.
1: Kaklarik sana.
8: Exciting.
3: Sister Pain.
12: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kape natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Kaklarek sana.
15: Exciting.
3: Kadayawan, facts and trivia.
16: Guys! Kadayawan.
17: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan, itong kanta nito pinasikat ni Donna Cruz, You and Ikaw Lang at Ako sa Tagalog. In English, You and Me. Mainit dito. Mainit sa Pilipinas. Karaoke again. Ayan mga katropa, ang oras. Alas 8:50 na sa kagabion. 10 minutes na lang, mabuto na po ang alas 9.

Si Donna Cruz ay isang kakasa ni Cheryl Cruz at saka ni Sunshine Cruz. Cruz family, they are family of singers and they are family of beautiful people. Beautiful people with beautiful heart, with beautiful souls, and with beautiful voices. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, mga katropa. Ayaw kalimot sa ato ang Zanton Gold Coffee Mix. Oo. Lami siya inumon. Before and after ako, nagainom talaga ako. As a coffee lover, oo, parang ilang beses ba umiinom ka ng kape? Depende talaga sa aking mood. Pero maximum ako ng 3 to 4 cups a day. Hala! Ayan. Opo, I'm so excited sa atong Vision X Plus. Oo, sa mga katropa nating naga-blurred ng ilang mga ilang pananaw, ha? I-try or dili siya i-try. Mag-inom ka mo og Vision X Plus. Very affordable, katropa. Only 1,500 ang iyahang 10 packs. Ang 10 packs na asya'y 10 pieces, and every pack there is 10 pieces. Ayan. Very affordable, 15 pesos lang siya per each. Opo.

Nagandang salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, sa nag-monitor sa atong FB Live. Nagandang salamat sa inyong pag-share sa atong live. Sir Randy Bakumo from Cap, from malayo ito si Sir eh. Oo. Sa Palawan, Puerto Princesa. Hindi siya sa Puerto Galera. I-file lang pala katropa ha, si... Kanina pala no, ang asawa ni ano, Ding Dong, si Ding Dong Avadsan, Avadsano. Oo, dili si Ding Dong Dantes. Ang asawa ni Ding Dong Dantes katropa si Marian. Oh, dili si Marie, dili si ano ha, si Marian Rivera, dili si Marian Fernandez. Saan galing? Malito yung tao.

Ayan mga katropa, daghan kayong salamat sa pag-ubanuban sa ato. Ah. Mag-bye-bye na po kita. Thank you so much sa pag-ubanuban sa itong programa Tambayan sa Katropa. Ingat po. God bless. Good night, katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarex, Anna? Exciting! Exciting! Exciting.

0: sa isip at panaginip. Bawat pagpihit ng tanda. Gwapo, magtutingo ganyan na kanisa, boy. Sayang. Ano na lang, permiti, atong buhaton para dili kayo halata ato ang tingog. Masabay masabay ta permanente sa ilahang kuan, sa ilang kanta.
1: Baka kaya, pe.
0: Hindi lang, good. Panagsara kita mag-ingo na, no? Hi, baby. May gabi diha sa imuha. Kumusta man ikaw karong gabi una? Gipanugnaw baka giigang baka. Maskin unsa man ang imong gibati karong gabi una, welcome ka po sa tuang programa for tonight. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella para po sa putahe sa gabi inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Live usab ninyong madungog karon sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo sa Facebook Live ang atuang wow! Itong kaanyag. Naman, syempre naman. Nakakita ka ron sa itong official Facebook pages. Paliwag ko search po XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, live usab kita sa mga official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Labi ato yung silipo na itong naunsa man ito ang live sa Pikas nga. Mara nagkasalimu ang man ni oy. Ah, nara. Kailangan dahi siya isibog. Dobby, kadali lang kayo ha. Kung saan man ito ni. Ah, ingini. Ah, sige, now I know. Okay. Ingini ni. Okay na. Aba. Nakakarinig ako ng mga hangin. Kasi mga inaan yung mga hangin madungog bangit kay na ako. Huwag na yung kapang hadlok. Hapit na ba ang November, B? No? Nagparamdam na po itong mga oh, mga wala nagparamdam sa imo sa una. Mingon din na sila ang gimingaw, mangkunibo. Teras. Ay, once again, ha? Welcome po sa ito ang programa for tonight. At ang ininyo niya to, doon na ito ang putahe confession. O sa kabibi na ito ang nisalig sa iyang programa. Dari sa programa problema. Dari sa ito ang programa. And of course, niya taod-taod ato o sa ipanghatag sa inyo, ha? Ang ito ang papremyo sa putahing eggs, crumbled egg. 370 pesos na po ang ito ang jackpot price for tonight. Hatod ka na ito po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang programang putahe sa gabi, hatod usab ka na ito o pinanguluhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially po sa kapag istoryahan na ito ang pampaligon sa ito ang immune system, we have Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kaya na siya para sa imuha aron muligon ang imuhang immune system. Malabanan nimo ang mga sakit-sakit na dala sa pangit nga panahon. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight.
2: I feel good.
0: I knew it. Yeah! Ito ka naging mong kakalay karong Cinderella. Unsa daw? Unsa man? Unforgettable experience nimo sa imong first date. Tayo na ang dalawa! Ay... Baby! Okay, itong first date ninyo, unsa man ang inyuhang mga gipang, unsa may mga experiences ninyo? Ay, dili, oy, so, sayo rapod kayo ng mga ingon-ana agad, oy. Oh, first date palang gani, ayha palang gani, oh, magkita, mag-kiss me! Wala! Hoy, dili po! Grabe ka, excited po na. Glahe lang po ng imo, baby, jow. Ay! Char! Alahira po na. Murag, alahira po ng imuha. Murag, recall na po na siya sa mga nakaraan. Char. Charat! Oy, atong isgutan ng inyuhang first date, ha? So, yung mga komento karong gabi una, live kita makita once again sa itong mga official Facebook pages. Pag-comment ro mo di, ha? Yung lang gumugaulaw. Pwede usab ka mga mag-text sa 0945-443-5869. Tugbulikon ha, 0945-443-5869. Hi, kang Manny Ermita watching from Pagadian. Love ya!
1: Thank you!
0: I love ya too! Uy, salamat kayo ha, Manny Ermita. Joseph Abrosaldo.
1: Thank you!

0: Mati, exciting. Oy!
1: Exciting!
0: Julita Dejado, maing gabi po sa mga security guards nato, especially sa mga naka-duty karong gabi una o pampulaw. Panggabi ang inyohang mga shift. Dapat ikaw, Julito, nagainom ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pampabuhi na siya sa dugo, ilabi na kung panggabi ang imuhang trabaho. Tapos sa panahon na padulong na ka mag-duty, padulong na ka matulog, dili na siya nag-cause og insomnia. Oh! Balikan na to ang Sir BB question ha. Unsa daw ang imuhang mga unforgettable... Oh, wow. Makapronounce over. Unforgettable experience during your first date. Ambot lang po na niya kung manghod na si Aljane Adaya. Nag-date-date na ba ni? Efren Junior Santander.
2: Thank you!
0: May gabi ida sa imo ha. Ang akong experience during my first date, kato nag-inter-inter pa ko anang inyong mga ginakagubdan diha. O kato nag-inter-inter pa ko anang mga kilig-kilig moments nyo diha. Wala na ko ka-experience man, ana. Kato nga mga panahon, basta first date gali na mo, dili ko kabalo mo hungit. Murakog ka nang walay kamot. Charot! Maulaw ko muhingot. Maulaw ko muhungit kay feeling na ko gatanaw siya sa ko head to foot. Naka-experience siguro mo ana sa iyong first date, maulaw mangyud mo. Diba? Maulaw mangyud mo. Kay ako sa tinuulang maulaw gid ko. Diba, Monski anin yon kwerpo all the way from Cebu.
2: Thank you!
0: May gabi, Monski, and salamat sa imong pag-share sa tuwang Facebook Live for tonight. Basta buutan na, hardworking kaayo para sa pamilya. Salamat na, amping po. Thank you, Mommy!
2: Thank you!
0: Laban na kita as always. Bitaw! Turbura na, Bibi! Siyempre. Pero ayaw po ng first date. Maulaw po mo na. Maggamit-gamit mo ng turbo na unsa po mo. Julito! Si Julito, first date, turbo agad. Dapat sa, Julito, kanang after sinyong kasal. Pero bitaw, during sa kong first date, kuha mo na siya kanang, siyempre sa first date ninyo, maugin po na ang inyong first nakita, ba? Diba? Maulaw ka mo hungit. Maulaw ko mo hungit kay feeling na ko every time na muhungit ko gatanaw siya sa ko, gatutok siya sa ko ang naong. Oh, dili ka daw ka-relate si Monski da. Kibar. Monski daw, kibar. Di na ka-relate si Monski kay single magugyapon si Monski hangtod karon. Pero sa mga naka-relate na, pwede mo nga mag-text, Bibi Ja, palihog ko pa hatod, special hatod sa cellphone. Sa mga naka-relate na, during your first date, ay, dili ko ka, wala ko kabalo ha, kay lahi-lahi mag-unta ang personalidad, di ba?
3: Bibi Ja.
0: Lahi-lahi tag personality. Ako mang good, nakasards. Nakasards. Ako mang good di, maulaw mang gid ko. Kaya nang, basta maulaw gid ko ay. No, sa first date na mo, kanang halos dili ko kaliho. Hi Cinderella, paki-shout out ko sa mga bus drivers diri sa Cebu. CI or C bus drivers. May gabi po sa may Cebu, shout out branch, Biyahe, IT Park. El Curso. Ay, may gabi po.
2: Thank you!
0: Si Bugs Respe sa mga bus drivers na ito nga. Ako bang inyo ang himong background karon sa inyong radyo? Maulong sa paano. Salamat sa inyong mga listeners diha. First date? First date. Mga unforgettable experience ninyo sa inyong first date. Kami manggod ang date. Sa first date mang gunamo manager. Kuan, na-remember na ako sa inyo tong Salaset eh. Nangagbay mang giday nito si Yazudoy. Paspas kayo makaagbay murag. Wala man lay ka nang pwede mo agbay, ngana good. Abot lang sa inyo. Basta ko sa first date nako, pagkaon na mo, dili ko kakaon halos. Dili ko katulon sa kong ikaon. Maulaw ko mo inom og tubig. Maulaw ko mo ubo. Wala ko'y ubuan na nga. Siyempre, sa unang panahon pa mang giyod, Nagagamit na gid ko og sand.

0: Vitamin C, pampaliguan sa kuang immune system. However, ano mga panahon na syempre, di magin na maiwasan nga mabilaukan ka. No? Di magin na siya maiwasan nga ka nang murag matukan ka. Ikaw daw ka agpulburon. First date na first. Nga anong pabitaw ni Ingo man ka nga, paborito ni mong pagkaon pulburon, di pagkipasalubungan kag pulburon. Sa kasirok po ni Cinderella. Samtang ga-date sila, gakaon siya pulburon, di ditukan eh. Check. Oh, Sarge! First date daw ninyo ni... reveal! Ang... Saan ni? Nga nung namin mga isda, ani manager? Ha? Nagsugba mong isda? Usa may mga unforgettable experience niyo during sa inyohang first date. Hoy, share na mo din ha, aha. 0945-443-5869. Itong balikon ha, to ang number for tonight. Pwede mo mag-share din ha sa inyong mga experiences sa inyong first date. Mga unforgettable experience. Oh. Ako na siyang gi-black monkey sa mukan ko. Ayaw, basa ha. Aw. Yes, mommy. No problem. Ay, namali ko gwasa, sorry. Basta kaya, kung ganahan mo nga mag-share di ha, 0945-443-5869. Tumbalikon once again, 0945-443-5869. O isang mga mag-asawa din ha, ang inyong mga first date unforgettable ba? Yes! Tanan-tanan-tanan, nakaagigitaan yung first date. Pero ang uban din ha, mga mag-asawa, naku, first night. Ano ba ang mga experiences ninyo sa inyong mga first night? Kinahanglan gid bi nga kapag ka first night, kung may first date po sa mga magjowa, may first night po sa mga mag-asawa. Kinahanglan sa first night sa mag-asawa, dili pwede nga imuhang ma-fail ang imuhang expectations. So, na yung mga expectations sa inyong mga partner sa inyo ha. Ilabi na sa mga kalalakihan, expected gid na siya nga dapat kusgan gid kas kagabhion. Dili pwede nga mag-ano ka, magbalibad ka, dili pwede nga luya ka. Because ikaw ang sandigan. Ikaw po ang nagpapatayo ng haligi ng tahanan. Diba? Paano po tatayo ang haligi ng tahanan? Kung wala kay kusog. Diba? So kung wala kay kusog, kinahanglan niyo mo extra nga enerhiya. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing ka sa imuhang partner. Bawal ang mubalibad. Kapag kakusog ang atong hisgutan, ayaw kalimot pagpalit sa mga pharmacies nationwide, tag 85 pesos lang naman ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XPM.
3: Ipalit dayon ko.
2: Bisan ta, ipakapin na nga akong edad.
3: Matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks.
2: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe.
3: Nakasiris pa.
2: Happy kayo eh. Sulayin sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Brato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Balik kita sa tong programa. Wow! Wait lang ha. Di ay na. Oh, medyo naano ta eh. Tingala ko, di naman ako madungog akong tingog. No, nikalit lang to siya. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Potahe sa Gabi. And syempre po, ang ito ang programang gipaluyuhan sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po, Bibi, ikaw na ay problema sa imuhang pamanit, ilabi na po pang kanang feeling ni mo, kapanimaho na imuhang ilok or ang imuhang kalawasan, importante gud nga maligo ka o nga malugod ka o tarong, tapos ang sabon nga imuhang gamiton, Santon Plus Herbal Soap. Aduna ka na siya antibacterial properties, makatabang ka na siya binga maalibyuhan, mawala ang mga baho-baho sa imuhang kalawasan. Para gihapon sa inyong komento karong gabi una sa ito ang Sir Bibi question. Oh, unforgettable experience nimo sa imuhang first date. 0945-443-5869. O pwede po ka mga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live garon. Wait lang ha, unang sana ko yung mga texters na to kay mga load na naman ni.
3: Mabito ka! Pinawa!
2: Wait lang nga. Hi, Vebs. Oh. Kumusta? Always ko naminaw sa Potahe sa Gabi. May gabi po. Kang nanay ka siya na Galve all the way from Panabo City.
4: Thank you,
2: Nay. Appreciate it so much, Nay. May gabi ni mo din ha, Cinderella. Okay ra ka di ha. Mayo unta madugay. Ano but di mo eh. But di mo Arman. Good eves, Ma'am Cindy. Guaps, where ka nag-disc jockey now? Now lang ko naka-tune in balik sa imuhang program. Kisa man eh. Kisa man eh si Kuan. Si Texter 3410. Ah man, nalalabog ako sa mga sinasabi mo. Pwede lang ko mag-request og song ka ng smile. Sige, paningkamutan na to, ha? Taga-kabakungan, di ay ko. Sige, asan ang kabakungan? Wala ka balo, asan ang area, ha? O, butangin lang ninyo o ganang province, siyudad. Kung taga-asa mangin mo. Dobby, unsa mangin ang inyong unforgettable experience during your first date? May gabi po kang architect engineer Eric Becerra.
4: Thank you!
2: May gabi hindi ha, si Toto Valdizon Escalada. May gabi ibibi from Ilaya daw, Capiz. Oy, may gabi po sa mga taga-Capiz.
4: Thank you!
2: Capiz is in Visayas, right? Tama ba ko? Well, dili ko familiar sa lugar, pero I know for sure it's Visayas. Kani, si Ate Mikay. Nagsalita na rin si Ate Mikay. May gabi hindi ha, Ate Mikayla Almavis Romero.
4: Thank you!
2: All the way from Hong Kong as well. First date, I'm in high school with my neighbor, the guy I saw every day over my mom's bedroom window. Nanonood kami ng sine, Visconde Massacre. La? After we watched the movie, nakita kami ng mga tambay sa lugar namin. There, di na naging secret ang date without label. Oh my God. No? Nagsimula sa movie date. His scent was eternity for men. Ooh. Di pala marunong maliga, but my focus was still to graduate valedictorian in high school. Kaya that was the first and last, and one day I saw him kissing with another woman in his bedroom. Aba! Nangati tuloy yung ilong ko. Huh? Which was overlooking on my mom's window. That was my first heartache. Ang sakit naman yan, oh. May gulay, parang babalik ang nakaraan ko sa mga kanta na to. Minsan lang ako may time. Natsambahan talaga. Oh, Ate Mikay.
4: Thank you
2: kayo, Ate Mikay. Kaya Bibi, kay gwapa ka sa kuwa. Hilum Arman, be. Man. Hi, Ma'am Cindy. Pa-shout out lang ko sa kuwa ang Brad nga nag-ayo og speaker nga si Jomar. Si Jason Diaini from Cebu. Request lang ko himayang nahunlak. Sige, butang na to. Paliog ubibijay butang himayang nahunlak. Wala man di ko'y ka ng kwanderi, wala ko'y ka ng keyboard. Excited din ako talaga, Ate Mikay, na i-share ni manager yung first date nila ni Eko Lima. Pero parang nakalimutan ni natulog na yata. Hindi niya na na-share sa atin. Wait lang ha, gamitin ko na lang to. Himayang nahunlak, sige, ko'y bahala sa imo ha. Ko'y bahala ni mo. Himayang, Adili, nga naman eh. Himayang nahunlak. Kasi ganyang manluod na mo sa kuwa ba? Lain na ba kayo mo? Basta ka nang manluod. Kaya inyo dahil kung ka nang kuan-kuan nun. Yan yun yung sugo-sugoon. Gun sa gitni yung karuwi. King kalagko. Daw na bilanggo ka na. So sa kadamgo. Okay na ka, Day? Okay ra. Si Randy Santisas, maayong gabi.
4: Thank you!
2: Salamat po sa mong pagsilip sa Facebook Live. O sa pag... salamat po sa mga nag-share sa to ang live karong gabi una ha. Yun na to ni Dugayon kay Muraga. Manghatag o pa-premium sa inyo ha. Ako sa ning pasudlon bi kay basig maglagot na po ni ito ang pa-premium. Yun na po naman luod na po ni... Ha? Go! Welcome sa putahing egg scrambled egg. Simple lang gining imo ang buhaton karong gabi una bi mo halagang tagnaan ang mga naka scrambled letters sa atong TV screens. TV screens. Para po sa mga nasa Facebook Live, simple lang gining inyo ang buhaton bi. Inyo halang dyan i-scrambled. Scrambled? Inyo halang tagnaan ang mga scrambled letters na naan sa inyo ha, mga cellphone screen garong gabi una. Para po sa, dapat naka-follow, naka-like, o naka-share ka ha. Kaya kung wala ka naka-follow, naka-like, o naka-share, dili ka mo daog. Para po sa mga naan silang tagsatag sa ka mga panimalay, sa mga nasa radyo garong gabi una, tagnai ang letters na naakaroon sa toang screen. We have 34 letters. 34 letters. Kamo na itag na anak. Pag ikaw ang makatag na anak, baby, jackpot price is 375 pesos for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na gasolina, kanang international ang brand, mga lubricants, nga dili basta-basta ang pinga ng imuhang makina sa imong sakinan or sa imuhang motor, gamita po or dapat ikaw magpagasolina sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, kay daghang kitag branches, pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Atbang po sa Malaybalay, sa atbang po sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app para ang imong mga mataguan ng mga points or maipon ng mga points magamit nimo in the future pang grocery or pang pagasolina usab sa Shell. L. James Trazo.
4: Thank you!
2: Maying gabi, ipo! sa pangalan na ito niya? Okay. Wow. Sige. L. James Trazo, maying gabi, Ida. Salamat kasi mong pag-share sa Facebook Live. Wala di.
4: Thank you!
2: Highlight siya. Maying gabi, Ida, ha. Daw, B, yung saan namang orasa, ha? Nasa akong saan silipon. Ay, nalampas naman tayo eh. Oh, wait lang ah. Sige, sige. Kamu na ibahala. Dahil kumanag na mo sa to ang live for tonight. Basta kayo mauna to siya ha. Dobby? Nalampas yung day ko bibijaw. Ikaw na ibahala bibijaw ha. Nalampas ko gamay. Pasailuag yung go. Pero gituyo na ko ni ha. Kani-kani gituyo na ko na siya. Walang clue Ate Mikay. Hindi ako mabibigay ng clue. Nakakahiya. Charot. Ayaw ko mabigay ng Ate Clue Ate Mikay, pero nandiyan na sa screen. Pwede nyo nang i-scrambled yan. Sana may manalo na kasi 375 pesos ng jackpot price natin. No? Uy, B, atangin ninyo todo-todo to ang putahing egg scrambled egg. Atangin ninyo ang to ang putahing confession o sana po kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit. Atangin ninyo pag-plaster na mundaan diha, paglingkod na, itapad na ng imuhang imuhang bibidal diha. Bibidal? Tapos magtimpla na kasi to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato na pong pasulod lang ato ang rated SPG nga programa. Ang putahe confession o para sa mga gusto gihapon magpadala sa ilang istorya, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page XFM Bukidnon. Inubanan gihapon sa inyo ang Disney Princess hangtod alas 11. Karong gabi una, Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: naman!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
2: Intestingan ko, subong ya, agaw't to gabiin, gainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingin.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa kasaykwis, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga piil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it agutan.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Yung ba? Giningaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka giningaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa man gyud.
7: Nako turbo dietary supplement for men. Ni awa, ina ni, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa!
4: Sus! Nga naman eh! Murag lagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, eggs

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! Ang kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink!
6: I like pink too!
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede!
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Ayaw ba? Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kasakit. Yes! Sugot ka nga, ikaw daw si Superman, pero salain siya ni Uban. Okay na na. Sige, basag diin na na iyon, Ana. Kung halimbawa nga, gikasakit ganun sa imo ang buot karon, ala, i-message ko ha. XFM Bukidnon, ang ato ang official Facebook page. Pwede ka nga mag-message sa kuwag atong ipagawa sa Putahe Confession ang imo ang hinanakit karong gabi una. Ooh! Rated SPG po ang ato ang programa. Bihang nyo lang ko sa mga ginikanan. Nga na yung mga anak na naminaw karon in Taiwan. Ikaw muna yung bahala, ha? Okay. Layo kay ko. Dili ko maka-explain sa ilahag yun. May gabi po kang Unichan, Chewy! Thank you! Regards ko sa pinahapay, baby, syempre. O, di ganun mawala mga pinahapay. May gabi po, dia sa imuha, Unichan. Si Randy Santisis Archaga, may gabi po. Good evening, Madam Cindy. Naulang ko naka-tune in balik your program, Jojo Pebria po. From Valencia City, Bukidnon. Thank you! May gabi, Jo. Pwede i-play akong request, XFM Bunny. Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM, ha? XFM ni? Pwede ka mo ingon nga dili kung dili ni XFM? Grabe sab. Nag-music pa galit tayo niya, ingon ana dayon. Mga apurado lagi mo karon, very demanding, ha? Kalma lang. Ako bibi, dahon laya ako di ay. Oh, dahon laya daw siya. Sige. Atong number once again is 0945-443-5869. Once again, hindi ako maglangay pa kaya nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa, has klang jawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Untruga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Maui. Mangayo lang unta ko og advice sa mga naminaw karon sa inyong programa. Dugay na akong gusto i-confess ni Cinderella, pero wala ko yung anak kakusog aron magpagawa sa kuwang hinanakit. Cinderella na ako'y uyab, na ako'y boyfriend, mag-usa ka bulan palanggid mi. Dugay na kaimi nga magkaila, pero bag-uhay lang, aya na mong giamin sa usag-usa, nga naami gusto, og naami feeling sa usag-usa. Cinderella, wala dyan ko'y ikamahay, buutan, kugihan, guwapo. Naanagyod sa iya hatanan. Pero Cinderella na ay apan. Abi na kog perfect na tanan. Pero Cinderella, baho siyag ba. Gusto kay nako Cinderella nga unta maka-experience po og first kiss. Pero Cinderella mo dili ginako kaya. Sa first date na mo, nangawat siya og kiss sa kuha. Tabi-tabi lang po sa mga gakaon. Halos mo ra kog kasukaon, Cinderella. Kanang wala ko kasabot sa baho gyud. Tapos Cinderella o sa kabeses ana nga grabe niyang pagkakus sa kuha. Kaya lagi daw ko nung gimingaw siya na ako. Samtang nag-istorya siya. Huwag siyempre Cinderella, di magid mawala. Nga mag-kiss yun. Cinderella nagka-sore throat in town ko. Pagkaugma, halos di ko ka-istorya. Tungod kay sakit kayo nga ko ang tilaok. Cinderella, jackpot na gidunta tanan. Like wala na gid ko'y laing pangitaon pa. Kaso Cinderella, dili di ay enough na gwapo siya. Gusto kay nako siya, Cinderella. Pero feel na ako, gakatroma ko sa iyahang baho. Sa panahon nga mag-uli na mi Cinderella sa mga panimalay, kakasimutan gihapon na ako. Di na ako ma-explain. Di na ako ma-explain kung unsa gyud ang iyahang intensity. Pero lahi gyud Cinderella kanang tipong murag imbornal. Wala ko kabalo kung unsa ginakaon niya. Nagapamahaw ba siya, nagapaniudto, nagapanihapon. Basta Cinderella, di ko kasabot. And mauning ako ang problema karon. Love na ko siya. Gusto ko'y na ko siya. Gusto kong muunong para sa iya ha. Pero Cinderella, di na ko maingon-ingon sa iya ha. Maulaw ko nga ma-offend siya na ko. Lisuna day ani Cinderella, no? Kanang magmahal ka usa ka tawo. Pero pati iyang baho, dili ni mo kaya. I hope inyo akong matambagan. Igalibog na gyud ang ako ang ulo. Ug wa na ako kabalo sa akong mahimong desisyon. Para sa Putahe Confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Doon bilan no iba.
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Combi Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako yung pian, na nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanong mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. No?
1: I-try na ko,
2: inom na ng
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kong bukol.
1: Na ako yung sisba.
2: Una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Oil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si Jun sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Brad,

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Of course, gina B, imuhang na dungog nga to ang putahe confession, ang kaagi ni Maui. Ooh! Ang kaagi ni Maui nga, mauna. Gingon sa inyo ha, para before na may tabo ng mga malibak-libak mo sa inyong mga partner, dapat inyong yun na unang inyong mga personal hygiene. Ooh! Ay, naku talaga. 0945-443-5869 ang atong official hotline number na pwede niyong tawagan karong gabi una, or pwede niyong i-text para sa imong tambag kang Maui nga nagproblema karon kay love lagi daw niya ang iyahang uyab, pero maulaw siya nga basing nga kanang naa siya plano nga iyang tang-ingnan ba niya basing ma-offend manggod. Actually ako man, oh, kung ako man siguro isto yan na ma-offend ko, oy buwangan, no? Di po na to sila makuan, mapugos. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga live garong gabi una. May gabi po kang unit siyang Chewy, Cindy ni taas na kayo gimuhang buhok. Healthy na. May healthy nagbalik ato ang buhok. Okay, wa naman tagaligog-ligog dagat, kaya na naman talis malay-balay. Sa una kay pag makahuna-huna og ligo og dagat, aw duol ra man kay mabini. Kato na pokus tagom. Ang pokus tagom, kaligoon kay kog dagat, tarag mabini. Karon. Atug sa pa. Ulang healthy na balik ang buhok. Bitaw. Kasi na, tinuod bang po, sa una, pag wali ko kung kaligoon kayo kong dagat, matulog kong mabini. Tinuod ba? Ha? Unsa? Unsa na sa mabini? Ululain ka. Oh, di, wala ko nagpaduding dito, oy. Ilan na siyod ka-week ako ang soul, magpaduding-duding dito, no? Unsa ka? Tinuod man. O, sa una man itong panahon, dili, wala, dili na siya tinuod. Kuan na, tagong ko nagpuyuan to, o pag maligo ko, siyempre naman tayo sa kinan. Pero pag atog mabini, maligog dagat. Lahi po nang imuha, si Celos Yarn. Gabi siya, o.
2: You're wrong.
1: Diya, o. Huwag ganun, hindi yan totoo, ikaw talaga. Ba't naman ganyan ang mga iniisip mo, eh? Hindi ang ginaang ganyan ang mga iniisip ko, ikaw talaga. Oh. Ay, tambag na mo ha, 0945-443-5869. Mura lagiog na akag malay-balay XFM Bukid nun karon, madam, si Jojo Pebria de Aini. Yes, kadugay naman taon na ako dalhin ng sakaon. Tambag na ako kang Maui, kanang ipatanaw sa doktor ang baba sa iyang uyab, kung musugot pa kanag asin, tisti, maura akong tambag bibi, si Armand di ay nang buhol. Maulo ganit siya, no? Maulo ganit siya muingon, maulo siya muingon sa iyang uyab, sa onat niya. Hello, maing gabi!
3: Hello, maing gabi, bibi.
1: Maing gabi po, kinsa ni palihog?
3: Robert, hindi.
1: Si?
3: Robert.
1: Taga-asa po?
3: Yan.
1: Ha?
3: Taga-Butuan.
1: Ah, taga-Butuan. Sige, tambag na po sa imuang, para sa tuwang letter sender karong gabi una.
3: At ang tambag na niya, bibi. Yan na rin ang niyang biyaan. Okay. Bakit magbaba? Hindi pa na nagpagbili, bakit baba? Eh, ano lang nga ba na? Dahil ba niya na akit ang ko? Hindi na makaya ka ba magbaba? Kasi hindi pa na nakasigta tayo tanban na buho.
1: Dili dahil pwede nga istoryahon o sa akin, ingon ba siya dito nga, love gido niya ang laki. Oh! Biyaan gido eh dahil.
3: Biyaan niya, kaya ang alagdan sa kuya.
1: Unsa daw? Unsa daw po? Hello. Na. Usa man tawo mo yun. Oh, taro nga ba? Mingaw kay ang palibot ni sir. Kani si Kwan ba? Kisa may nag-comment sa to ang live. Kurt Bunayog Ibanez. Taas kayo. Ha? Taas kay imuhang comment or di na comment actually. Actually taas ya, taas kay imong comment sa to ang Facebook live pero walay sense imong comment, sir. Sorry kay sir ha, it's just like a copy and paste. Dobi gina-expect yung lugar nimo nga akan imong comment, sir, ako ning basahon sa kuan ni imong gisundog no sa. Mababibi taas day kag buhok, wala na day ka maligo og dagat, pareho gyud day taani. Wala ko nakaligo nagdagat, dugay-dugay na pud no mga pila naman ka tuig. 3 years. Ooh! Okay, last time manggo during sa mong Christmas party, wa pud ko maligo. No? Yadto ra kog dagat. Na picture ako. Wala ko maligo, I don't know, siguro kay dili pa ko ready nga makatilaw og ka ng init-init ka parat. Pero bitaw, nabisi ko adto ay, nabisi ko og ka ng, on, ako mangoy ng usina, mo nang wala ko kaligo og dagat. Pero kung ako yung kung ano, ako nagaligo kong dagat pag gabi, hindi ko galigo og adlaw. Kay, kanagong mangitumta, it takes years and years, ay pamubalik atong kulor. May man ang uban din ha, kay maligong dagat. May man si Amar, kay maligong dagat, mamuwar man eh. Ako kay di man ko ingunana, abi, kay maligong kong dagat, mata na lang may puti. Ako man yung uban. Pero bitaw, balikan siguro to ang imuhang problema, Maui, no? Kay maraghapit naman ganda nga to ang oras. Mau, kay nang, kung ako lang bitaw, Mau, dili man kun siya, actually dili siya sukatan sa pagmahal. Kung love ni mong usa ka tao, dapat dawaton nimo kung unsa siya. Pero as much as possible, Mau, as part sa imuhang relasyon, dili lang kay tungod ka mong duha ang gakuyog. Siguro na lang for the sake of everybody na lang, for the sake pud nga syempre ma-expose man kita sa public, siguro kailangan gini mo siya prangkahan. Kaysa naman na sa laing tao pa na niya madungog, di, mag-question gihapon ka kung giunsa nimo pag-antos. No? Giunsa nimo pag-kanag, kanagong ha, giantosan giday na nimo. Unsa, kanang unsa man gusto gini mo pakaulawan ng imuhang boyfriend. Sometimes, mong good, kung unsa'y makita nila sa ato ang partner, it's always a reflection of us. Kung as much as possible, ikaw na lang yun ang mag-settle ana. Kung love gini mo ang laki, gusto gini mo nga makauban siya hangtod sa hangtod, eh dapat imuha gina siyang istoryahon. Again, dili po basihan nga to porkit ingon anak baho ang iyahang ba or unsa'y naasa iya, imuha din siyang biyaan. Kung ako yung pangutan on, the only reason nga namubi ako sa usa ka lalaki, number one, cheater. Kana mubiya gid ko pag cheater gid ang laki. Number two, kanang wala siya emotional intelligence, no? Kanang pirti na nimong bakho, diha niya wag siya pakialam sa imuha. O bihan. Mao na siya ang mga reasons. Number three, wala siya pakialam sa imuha. Kana kay ba raman ang problema, pwede pa nato na siya i-settle. Pwede na to siya dalon sa ospital. Ospital naman agad-agad. Ato siyang ipa-check up sa mga clinics. Ato siyang basig na yung problema. Basig hina ang iyang immune system. Hina, nagigayo po. O, painuman na siya og Santon Plus Gold, biha. O, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. O, kay basig kulang ragid na sa vitamina ang iyang kalawasan. No? Unya, diligin na siya rason para imuhang biyaan. Mas maayo nga imuha siyang i-walk through, imuha siyang i-guide kung si dapat niyang buhaton. Kaya para po na, basin dili lang siya aware. Sometimes, mangod ka niyong mga ingon aning klase nga tao, dili sila aware sa ilang baho. O mo nang kinahanglan, ikaw, isip nga, gihatag man ka sa Ginoo sa iyaha, you will serve as one of his guide. Diba? Istoryahan niyo mo siya, pero after anak, kung dili siya maminaw sa imuha, like masuko pa siya sa imuha, ano biya eh? Biyaan na lang kung dili siya maminaw ni mo. No? Anak na lang siguro, Mau. Mau, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, Mau, ha? Nga ipagawas ni mo ang imuhang hinanakit karong gabi una. I hope na from there, makuha ka og pagtulunan, makuha ka og ng panghuna-huna nga tarong para ma-resolve ni mo ang imuhang issue sa imuhang uyab. Salamat po kayo sa mga naminaw karon sa duha ka oras ng inyo akong gikuyugan. ugma na food. Ha? Ugma na po ito magkuyog-kuyog. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Pwersa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi.

0: Kultur ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarence, Anna?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: DJ at Boy Arky on XFM.
1: Exciting morning.
2: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: Kaklarik sana.
0: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santone Plus.
4: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy day. Ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
0: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santone Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Olden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Mas ipanindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og batas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon. Sa Express Balita, Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa, alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
7: Express
6: Balita.
7: Express Balita.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
9: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting morning.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
4: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Nga, gato marhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Malay-balay.
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry,

0: Gatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Gusto nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produktong kargamento. DX Trayon Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trayon Trucking Corporation. DX Trayon Trucking Corporation. Ang DX Trayon Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: XFM
5: 9.1. DJ Edgeboy Art on XFM.
6: Exciting morning.
7: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Suntone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
2: XFM.
1: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Alan Abay sa XFM, Davao.
3: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Andy Gausson sa XFM Davao.
8: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
10: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Exciting Pilipinas oras mga katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Headlines.
4: Mga biktima sa ronda sa Mighty Steel, midangop sa konseho, Human Rights Chairperson Mi Atubang. Duha ka pulis trainees nagiingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental na dakpa na. 12 patay na pulo samdan, human nakulob ang polish bus sa Hungary. Russell Westbrook nakadawat og hanyag sa laing team, una pa kini nagretiro. Heart Evangelista nagpasidaan batok sa too good to be true sa social media. Mga siklista nagpahigayon og hubo nga bike protest sa Portland, Oregon. Pagpadala sa US og tropa sa Portland, gisupak. Alang sa health alert, tonsillitis, paunsa kini mo atake ug unsay alibyo.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Mga katropa, maayong buntag. Ani nasab ang pagatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Martes, petsa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinangyong tigbalita katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
0: XXFM.
1: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Kini makatabang mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya ug ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing uga mo pakalma sa nervous system. Tungod kay ang Xanthone Plus Coffee Mix, walay caffeine. Ang Xanthone Plus Coffee Mix, kape na tambal pa. Ugaron sa detalye sa itong balitang lokal, midangop sa sanggunian panlungsod ang mga biktima sa operasyon o ronda sa Mighty Steel aron ipadayag ang ilang mga kabalaka uga pangayo uga tabang human sa naitabong insidente. Miatubang sa mga biktima si Councilor Attorney Pamela Librado Morata, kinsa mao ang chairperson sa Committee on Civil, Political and Human Rights, Committee on Labor and Employment Opportunities aron paminawon ang ilang mga reklamo ug mga panghitabo nga ilang nasinati atol sa operasyon. Samtang nagsugod na usab ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagkolekta sa mga ngalan sa mga apektadong individual aron nga ma-assess ug mahatagan sila og tukmang ayuda o assistance. Ang maong pag-atubang sa mga biktima sa konseho may kalabutan sa nahitabong ronda o pagronda sa Mighty Steel nga gipangunahan kini ni NBI Director Melvin Matibag. Gisusi sa NBI ang Mighty Steel may kalabutan sa mga isyu sa giingong paggamit o pag-atubang o substandard nga materyales o radioactive concerns nga maoy gikabalak-an sa mga apektadong residente o mga otoridad. Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, gilauman nga mag-abli sa Setyembre 1 ning tuiga ang KOJC Kingdom sa Davao City base kini sa mga baguhay nga pamahayag ug mga social media post nga mikaylap kalabot sa maong mega structure. Nahimutang ang Kingdom sa Buhangin District o sa kadakong multipurpose indoor arena nga adunay gikatahong seating capacity nga moabot sa 75,000 ka mga tao. Sumala sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA, ang Kingdom gidesenyo isip usa ka kadakong dome facility uga base sa giplanong 75,000 seat capacity. Mas dako kini itandi sa kasamtangang 55,000 seat capacity sa Philippine Arena. Mahinumduman nga naputo sa kontrobersiya uga pagsulay ang katukuran sa Kingdom, human nga napriso ang ilang lider nga si Pastor Apollo Kibuloy tungod sa mga kasong kriminal nga gipasang ata bato kaniya. Alas 6:00. DC bus tracker opisyal ng gilusad sa Davao City. May express balita si katropang Juvet Espanyol.
6: XFM Report.
7: Opisyal ng gilusad sa Davao City Government ang DC Bus Tracker, usa ka online platform na magtugot sa mga commuters sa Davao City sa pagmonitor sa Davao Interim Bus Service kan DC Bus sa real time. Pinaagi sa opisyal nga website sa DIBS, makita sa publiko ang mga impormasyon na bahin sa bus stops, routes, ingon man live location sa mga bus aron mas sayon ang pagplano sa ilang mga biyahe. Nasayran nga ang sistema anaa pa sa version 1 og posible pang ma-update og mapalambo sa umaabot. Sa pagkakaroon, magamit ang live tracking gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag o alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi matag Lunes hangtod Sabado. Dila uman na makatabang maong teknolohiya sa pagpakunhod sa kahasol sa mga pasahero, pinaagi sa paghatag og mas tukmang impormasyon kabahin sa oras sa pag-abot ingon man lokasyon sa mga bus sa Davao City. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system madlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
6: XFM Report.
1: 7 minutos ang nakalabay humana ikalasay sa buntag. Ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients mga katropa. Doon na kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Xanthone Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit. DCPO nakasikop na sabog kapin usa ka gatos ka mga individual atol sa tibok semana nga pagpatuman sa 4 focused directives. May express balita si katropang Marvin Ebano.
6: XFM Report.
4: Mabungahon ang tibuok semana nga pagpaningkamot sa Davao City Police Office o DCPO sa pagpatuman niini sa 4 focus directive sa PNP. Human kini nakasikop og total 104 ka individual sulod lamang sa tibuok semana. Base sa datos, gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 ning tuiga sa 38 ka gilusad nga anti-illegal drugs operation, 45 ang naaresto uban ang pagkakumpiska sa kapin na 241 grams nga shabu nga nagkantidad og 1.6 million pesos. Lakip ang 41 gramos nga marijuana nga dunay 5,033 pesos nga standard drug price. Niabot sab sa 22 kasugarol ang nadakpan nga nakumpiskahan og total 3,905 pesos nga bet money og 18 na kakaso ang napasaka sa korte. 100% sab ang resulta sa 30 ka operasyon batok sa mga pinangita sa balaod. Human nga kumpletong na aresto ang 30 ka mga wanted persons, lakip na niini ang 12 ka mga most wanted individuals. Wala sab ka episode sa kampanya batok loose firearms sa kapulisan ang 7 ka mga individual, 15 pulos nang napasangatan og kaso subay sa illegal nga paghupot niini og armas. Nasayran nga daghang kahigayunan ng tigkapin usa gatos ang maaresto sa DCPO matag semana subay usab sa susamang mga operasyon diin gipasiug na sa buhatan nga gumikan kini sa hiniusang paningkamot sa kapulisan og pakigtambayayong sa komunidad, barangay officials og sa lokal nga panggamhanan. Subli usab nga gipasalig sa DCPO ubos sa pagdumala ni City Director Police Colonel Peter Madria nga ipadayon niini ang seryosong pagpatuman sa mga kampanya batok kriminalidad sa pagmintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok komunidad sa Davao City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
6: XFM Report.
1: Alas 6, Jess, sa lain panghanig sa balitang lokal, moabot na sa kapin o sa total 290 ka mga seedlings sa kahoy nga nara ang gitanom sa Riverside Barangay Tiguman, Digo City. Anaa sa 250 ka mga volunteers ang nisalmot sa weekly tree planting activity nga gipangunahan kini sa City Greening Program subay sa Digo City Service Day. Gipasiugda sa kalihukan ang hiniusang paningkamot sa panggamhanan sa Digos ug partners niini sa pagprotekta sa kinaiyahan, partisipasyon sa komunidad ug pagpasiugda sa masa sa usa ka mas malungtaron nga syudad. Nasayran nga mahinungdanon ang pagtanom og kahoyng nara, daplin sa suba sanglit ang lawom nga gamot niini magpugong sa yuta aron malikayan ang erosyon. Makatabang kini sa pagpatambok sa yuta ug ang lapad nga canopy niini manalipod sa mga agianan sa tubig samtang nagmugna og importante nga puy-anan alang sa mga lokal nga mga wildlife.
6: Express Balita.
1: Ug sa katapusang hanay sa tong balitang lokal, fuel subsidy gisugda na paghatag sa unang batch sa mga pedicab drivers sa Panabo City. May express balita sa katropang Bong Algabre.
6: XFM Report.
8: Gisugda na ang pagpanghatag sa fuel subsidy ngadto sa unang batch sa mga benepisyaryong pinikab drivers ubos sa Rice and Fuel Subsidy Program sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte, Agosto 17, tuig 2026. Gipahigayon ang distribution sa duha ka lokasyon, din apil ang SK Gas Station sa New Pandan ug SK Gas Station sa San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Nahibaloan sa XFM News Team Tagum na ang matag benepisyaryo hatagag subsidy card gikan sa LGU Panabo ug adunay tulo ka tubilan nga tag 5 litros kada tubil nga moabot ngadto sa 15 litros matag benepisyaryo. Ang maong programa gitubong sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pickup drivers nga napiktuhan sa gasto sa panginahanglanon sa ilang panginabuhian, ilabi na sa presyo sa gasolina. Ang pagpanghatag sa subsidy kabahin sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan alang sa mga sektor nga nagsalig sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe ug pag-operate sa ilang mga panginabuhian. Gipahinungduman usab ang mga benepisyaryo nga sundon ang gihatag nga schedule ug mga requirements aron hapsay ang proseso sa pagkuha sa ayuda. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas. Pagsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa negosyang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
6: XFM Report.
1: Alas 9:12, mga katropa, aginod kita sa detalye sa tong balitang regional.
6: Balitang balitang regional. Regional.
1: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron munindot og klaro ang imong pananaw. Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Duha ka police trainees nga giingong nalambigit sa gang rape incident sa Misamis Oriental, nadakpa na. May express balita si katropang Honilu Tabios.
6: XFM Report.
9: Nadakpan na ang duha ka lalaking police trainees sa adlong Domingo, Agosto 16, 2026, human giingong nalambigit sa gang rape sa ilang kaubang babae nga usa-usab ka police trainee sa Osaka Resort sa Villanueva, Misamis Oriental niadtong Agosto 14. Ang dalagang biktima nagpatabang human giingong gilamtan o gilugos sa iyang mga kauban sulod sa Osaka Resort sa maong probinsya. Gikumpirma sa Misamis Oriental Police Provincial Office nga dinalian nilang gihimo ang operasyon og nadakpan dayon ang duha ka suspetsado nga kasamtangang anak ron sa ilang kusudiya. Magatubang o kasong paglapa sa Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 ang mga suspitsyado o gipaubos na sila sa inquest proceedings. Gihatagan na sa nakalainlaing ahensya o sa kapulisan ang biktima sa saktong medical, legal, psychosocial o protective measures samtang gipasalig sa Provincial Director sa MORPPO nga walay nahitabong whitewash kung pagtabon bisan paman og mga sakop kini san ay sa pagbansay sa kapulisan. Mga katrupa, para malik kaya nga matubuan og bukol ang imong lawas sama sa guitar, bukol sa suso og uban pa. Imintinar ang pagtumar og Xanthone Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga adunay anti-tumor og antioxidant properties. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
6: XFM Report.
1: Sa katapusang hanig sa balitang regional, driver patay human kalit nga mitabok ang iro sa kalsada. May express balita si katropang Stanley Duenas.
6: XFM Report.
10: Nagabsan sa inurumang ginabuhi ang usag galalaki human gining na disgrasya alas 5 ang dagna sa iyo sa bundag. Dito nga napitas sa barangay at tuburan mahayag sa buwang rusor sa sagaon gabahin sa kalsada. Nasayran nga bigdima na ilang nga si Vince Adrian Ponsica, 28 anyos. Ulit ang residentes barangay Parasan, Mulavi, sa buwang rusor. Gayong kalit badurbang nga milabang ang iro rason. Nga nawagtangan o kontrol ang bigdima nga gikan sa vigil. Sakay siyang hundaglig nga motorsiklo. Sa informasyon kanahibo sa XFM Pagadian Research Department, gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahayag na nalapaunta ang bigdima apan sa ospital apang giniklara kining dead on arrival. Ning kasamtangan pa rin bang imbestigasyon sa kapulisan aron matino sa pagkompleto ka detalye sa mga disgrasya samtang giauhag ang mga tagiyaw iro na blend sa kalsada nga kinihiktan aron dili magkabiktima sa mga motorista. Ang maong nga balita giaton kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagapangabigara, nagapagwabog, nagapagwapa, pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagadian. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katrubang Stanley Duhuenas, XFM News.
6: XFM Report.
1: Alas 9:16 sa Balitang Nasyonal.
6: Balitang National.
1: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod kay aduna kini taas nga medium chain triglycerides. Nga kung musulod sa lawas, moderetso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Ang Premium D3 mao ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract. Mabalit sa mga butika nationwide. Atong sayron ang detalye sa Balitang Nasyonal, pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
11: Para po sa ating weather update mga katropa, may binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang LPA na maya sa maya 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon kaninang alas 3 ng madaling araw. Kapag naging bagyo habang nasa loob ng PAR, tatawagin ito nga bagyong Neneng. Samantala, isa pang LPA sa labas ng PAR ang huling namataan, 295 kilometers west-northwest sa Lawag City at may katamtamang posibilidad na maging bagyo. Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rains sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila. Pinag-iingat ng pag-asa ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw. Umabot sa 201.7 millimeters ang rainfall sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 oras noong August 17 dahil sa pinalakas na habagat. Ayon sa MMDA, halos kalahati ito ng 455 millimeters na ibinuhos ng Tropical Storm Undoya sa Metro Manila sa loob lamang ng 24 na oras noong September 26, 2009. Naitala ang 201.7 millimeters sa Pag-asa Science Garden Station sa Quezon City mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. kahapon, kung saan 138 mm ang bumuhos sa loob lamang ng 2 oras. Dahil sa biglaang buhos ng ulan, mabilis na tumaas ang tubig at nagdulot ng flash floods sa ilang bahagi ng Metro Manila.
6: Express Manila.
11: Inatasan ng Malacanang ang mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at 14 na lalawigan na magpatupad ng naangkop na alternative work arrangement ngayong Martes, August 18, 2026 dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng Memorandum Circular No. 128 ang Ilocos Sur, La Unión, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, sa Laguna at Occidental Mindoro. Ipatutupad din ang alternative learning modes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga apektadong lugar maliban kung may iba pang direktiba ang kani-kanilang local chief executive. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakadepende sa pamunuan ang magiging work arrangement ng kanilang mga empleyado. Mga katropa, kinansela ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakda sana ngayong Martes dahil sa inaasahang malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Kasabay nito, pinayagan ni Senate President Sherwin Gatchaliana ang mga opisyal at empleyado ng Senado na mag-work from home bilang pag-iingat sa masamang panahon. Suspendido rin ang plenary session ng Senado ngayong araw alinsunod sa Memorandum Circular No. 128 ng Office of the President at impact-based forecast ng heavy rains at flooding.
6: Express Manila.
11: Sugnay na balita, isasagawa via Zoom ang sesyon ng House of Representatives ngayong Martes dahil sa inaasahang masamang panahon. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, work from home ang mga opisyal ng gobyerno o empleyado ng Kamara maliban sa mga kanilang o kailangan pumasok para sa essential at critical operations. Ipinagpaliban naman sa ibang petsa ang mga briefing ng House Committee on Appropriations, habang ang iba pang committee hearings ay maaaring isagawa online depende sa desisyon ng mga committee chair. Pinag-iingat ang lahat ng House personnel at inatasang manatiling available sa official working hours upang matiyak ang tuloy-tuloy na legislative at administrative services.
3: Express Balita.
0: XXFM.
1: Balik din mga katropa sa ato sa dakbayan sa Davao, samtang atong luparan ang detalye sa atong balitang international.
0: Balitang international.
1: Ang balitang international hatod kaninyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus gito yung paghimo alang sa atong mga mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus mapalit sa mga butika. Sa detalye sa balitang international, maabot sa 12 ka mga

0: Dada, ang mga partisipante, misakay sa bisikleta padulong sa usa ka pasilidad sa U.S. Immigration and Customs Enforcement o gitawag nila og ICE. Nagbantay ang mga pulis atol sa protesta o gipahimangnuan ang mga partisipante nga magpabilin sa tukmang bike lane o dapit sa gitugutan aron malikayan ang pag-aresto o aksidente. Ang Portland na ilhan sa mga kreatibo o kritiko nga protesta, lakip na ang naked bike ride nga nahimong tinuig nga kalihukan sukad pa ni adtong 2004.
1: Express Balita.
0: Alas 6:29 mga katropa atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini mga katropa aron makapagawas o mapagawas ang mga free radicals o toxins sa atong lawas tungod sa antioxidants nga anaa sa Xanthone Herbal Tea. Tonsillitis, paunsa kini mo atake ug unsay alibyo. Gisulti sa mga health experts nga ang tonsillitis o sa kaimpeksyon o paghubag sa tonsils nga makita sa likod sa tutunlan. Kasagaran kini tungod sa virus apan usahay bacteria sama sa strep throat ang hinungdan. Mopakita kini og mga sintomas sama sa sakit ug hapdo sa tutunlan, lisod ug sakit nga paglamoy, hilanat ug paghubag ug kapula sa tonsils. Usahay makita usab ang puti nga spots o nana ug makabati ug bahong gininhawa ang pasyente. Kinahanglang mo pahulay ug moinom og daghang tubig. Maggargal og init nga tubig nga naay asin aron nga mahinlo ang tutunlan. Moinom og paracetamol o ibuprofen para sa sakit ug hilanat. Kaon og humok nga pagkaon sama sa lugaw ug sabaw. Kung bacteria ang hinungdan mga katropa, gikinahanglan ng antibiotics nga ireseta sa doktor. Mas dako gikatabang ang pag-inom og Xanthone Plus Gold tungod kay o tungod sa sangkap ni ini nga mapadali ang pag-boost sa immune system sa nagluya nga pasyente.
1: Express Balita.
0: Og mga katropa, mga katong naglangkob sa atong Express Balita sa buntag. Maayong buntag ha sa atong mga katropa nga naglantaw karon sa atong Facebook Live ingon man sa atong mga katropa nga sayo kaay nga nagatang sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio sets din ha sa atong frequency sa 89.1. Good morning mga katropa.
2: Good morning.
0: Maayong buntag sa mga katropa nato nga naglantaw sa tong Facebook Live. Katropang Leia Manalaysay, maayong buntag. Ingon pa sa loud and clear daw. Katropang Thea Alcaraz, maayong buntag. Katropang Andy, og sa tanang katropa sa XFM 89.1. Katropang Pedrito Porol, good morning, Ma'am Andy, watching from Mansasa, Tagbilaran City, maayong buntag.
2: Good morning.
0: Shout out po daw kang Sir Randy Santisas and kay Sir Harold Salang, watching from Purok Tres, Camansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte.
2: Good morning!
0: Para makumpleto ang ato ang morning mga katropa, maminaw kita sa mga health tips. Alang sa musunod nga programa ang The Secret of Health, kauban ng President og CEO, si Dr. Remelito Uy. Uga punon kita sa impormasyon, mga isog, mga isgutanan sa ato ang dakbayan sa Davao og sa atong nasod. Pinagi sa programang Bullseye, kauban si katropang Alan Abais og katropang Bricks Flores. Ug sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Alan Abais, kini ang inyong tigbalita, Katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
1: Express Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
8: The Secret of Health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
14: Santon Plus Gold!
13: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
14: Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
9: The Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako. sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
16: Vision X! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
17: The secret of health.
7: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
17: The secret of health.
7: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Healer. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Healer nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Healer. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasali ka.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana.
4: Exciting.
2: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:45 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning! Good morning!
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning to mga people, mga my friends. Kumustamos, mi amigos y amigas. Welcomeos, welcomeos sa itong mga parikoy, mga parikay, at itong mga kaluman o magkaluman sa matagal lugar o probinsya na itong rayon. Aga Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Welcome, welcome, welcome, and good morning!
0: Good morning!
1: At itong mga people, mga my friends sa Davao de Oro, Davao Occidental, Oriental, del Norte, o Davao del Sur. Og kuto bugas sa maabot yatong pagsibya mga ka tropa o sa kapanginaot nga kanunay kitang buligan sa gracias sa tuang labaw magagagahom yaton nga Safe and Sound sa matag usa ka destinasyon. Pasod gawas yatong dagpay sa Davao mga ka tropa o ka syempre mayo nga buntag sa tuang mga tagi lungsod ng Davao. Sa 182 na to kamang kabaranggayan nga tuang dagpayan. O sa kapanginaot nga nakita kanunay sa maayo nga kasikas karon na wabay mga kuan diha nagkanta og nanay nagkanta na karon ha. Anyway mga katropa, ato ang programa ato kada to syempre sa Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto nga giya gama sa Yes to Health Incorporated mga katropa sama na lamang sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. And kini ato ang ginom karon mga katropa ang kape Premium D3 ni ako ang ginom kay medyo isog-isugon maguning Premium D3 mga katropa kay usay ni ka soft gel cap ang Premium D3 nga kape. Naputay Premium D3 nga kapsula. Ang D3 nga kapsula, soft gel capsule ni siya nga makahatag ng instant energy tungod na doon na kinitaas nga medium chain triglyceride. So niya anti-bacteria niya mga tropa. Muna nag-inom kong kape nga Premium D3 coffee mix kay nakoy gusto nga labhan sa kuang tinairon. Kay murag na ay bacterial mga katropa nga wa at kasabot o gunsa. Okay, syempre, ato ang paglawigan ang mga issue for issue, trabaho lang, walang personal mga balita, informasyon. Ito nga itong atlaw, kung walang ito ang sparring partner mga katropa. Ato nang i-welcome mga tuwang sparring partner sa programa mga Bullseye. Rich Flores, good morning!
0: Good morning!
2: Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan. Good morning, Hurot, ha? Sa itong mga Ikson, rin karon sa Davao Region. Kumusta mo, mga Ikson? Medyo murag sinatitang medyo sunod-sunod ng mga pagpanginit, ha? Unlike sa Metro Manila, nga medyo murag na yung mga nakita na to dito
1: daghang sobraan pug kabugnaw dito.
2: Sobraan na pug kabugnaw ang uban nito nangadusmo na sila dito sa tubig, nangadagma no. Dagma. Uban nga nga gikarga og kariton na nga tambog sa kariton.
1: Okay, para kana magarti-arti nga dili magpabasa sa tiil.
2: Oh, adlok lagi kanang ihi sa ilaga. Oh, kay ko ano muna karon nga nangatuwad na gid hinoon, nabasa na gid hinoon. Oh. So, good morning kaninyong tanan ha. Sige lang. Total naman ni si Pastor Alan na ba isa apil na mo ni si pag-ampo ni.
1: Ato lang ipangaliya.
2: Badi-badi nila ko sa iya o ampo ani ni Pastor Alan na ba is mga katropa.
1: Ato lang iampo o ginoo tama ng tao kay, ang pag-sulay.
2: Nadungog na ba na akong statement ni Pastor Abante katropang Alan? Ni Pastor Atras Abante?
1: Si Abante?
2: Na siya nga parang nga galit na talaga ang Panginoon. Abi na ko katropang Alan o
1: galit sa akin.
2: Sa Pito niya Pastor Apollo Kibuloy. Kaya siyempre, pa-stop ni, pwede tumastop eh, ang ulan ni Pastor Apollo Kibuloy.
1: O, nag-iingon ni Pastor nga kasi kinulong niyo yung anak. Kaya galit na si Ama.
2: Iyon pa ni Pastor, di man akong tawag congressman eh, kaya man ni Kadaog, pildi man eh.
1: Aman yun na, kay Kumelek congressman lang man na siya.
2: Kumelek congressman, pastor na lang itong tawagan niya. Si Pastor, may na lang, mauli-ulian ba? Yeah. Mauli-ulian ang iyahang mga followers, no? Iyahang mga parishioners niya. Ingon siyang katropang Alan, buong Luzon, binaha na. Binaha na ang buong Luzon, parang galit na talaga, galit na
1: mag-repent na tayo for the kingdom of heaven is at hand.
2: Parang galit na Panginoon ngayon sa atin ha. So saan na si Sara, ang vice president?
1: Gipangita rin.
2: Grabe, abi lagi na ko ga mag-ampo na lang siya. Pati ba si Sara Duterte katropang Alan pag magbaha si pasanginlan?
1: Andiyan ka man, tagadyan ka man. Ano ba ginagawa mo?
2: Dili man iingon no nga galaban taga protekta ta ni Sara Duterte but sa tumang nakita gud katropang Alan medyo
1: Wala na sa tono?
2: Wala man sa tumungtong iyang punto.
1: Oo.
2: Abi, kung sa may kalabutan ni Sara o ni Bungbong Marcos Bay kung magbaha ang Pilipinas.
1: Anong pangita man?
2: Kung sa man sila.
1: Ginoo. Mao gani.
2: Kinumdum ko sa una, kinumdum ko sa una sa mga kanang binuang bitaw sa mga bakla katrupang alan.
1: Mm.
2: Kansawa na sa mga kanang tambay banga nagdagom na po, nagsige na po ni, magbaha na po ni, magulan na po ni. Tungod na nimo bang bayuta ka. Ana din bayot na. Ana din sa katrupang alan. Unsa man di ay ang bayot, Ginoo?
3: Binuang.
2: Okay, tuyo sa bayot.
1: Nagdaot na po itong panahon kaya kita na po nagbayot.
3: Tama
1: sa una. Karon din nila po ide ha kay kuna kanang bullying na na.
2: Bullying na na siya.
1: Karon kay sila yung pasangilan. Tama mo na yan, tubag.
2: Unsa man ni unsa man di ay may Ginoo juice.
1: Disaster. Mo na ilisod din na, no? Wala na sa tumbong po ning tunada sa istorya po ni Abante. Kung maho, binato ka na mo yung sa nga repent na tani kay nanay mga kuan. Mangita mang kaug busy presidente.
2: Pero tanan ako katropang alat parang nagparinig no kay medyo nawala siya sa kuan nawala sa pasi
1: si kuan. Kini si pastor musikat lang ni pag magsigig bitbit og kanang apelyido og kana ganing pangalan ni Sarah.
2: Lagi
1: musikat lang gani siya.
2: Tapos napos si mga gipagula-gula ron nga katong nagdiwalwal siya. Mura siya diwal sa Iloilo katropang alan nga katong paborito na mo ni ko ang area manager sa una nga si Ricky Culiado, si Ricky Culiado. Diwal. So inana nang dila ni pastor pastor
1: kanang dila ni congressman o Comelec Grisman. Comelec Grisman man ang tawag kana kay Comelec Grisman ka tawag kana niya.
2: Congressman Com.
1: Com, Congressman.
2: Grisman.
1: Si Comelec Grisman. Kanay ang dila murag pareha sa dila yung kanding amo nakita dito sa Bansalan, sa Mount Carmel.
2: So, dagko na magkanding dito, no?
1: Dagko kay kanding dito niya. Manguwag, marajog. Dila ni Abante. Oy, gili mo na ipag-unsa, ha? Siya rin ang pag-iwal-giwal yan, dila. Mangita, mangkang Sarah. So, ha? So, may gusto ni mo ni Sarah, pasalam-salomo ni mo tubig.
3: Pinawag!
1: Pamasayroon ni mo, huwag ka na ganing pariatong na masayroon, natuwa dahil masayroon kay... Hindi lagi ako mabasa.
2: Ako ba sa Abante katropang alam? Manawagan lang siya sa mga Pilipino. Ha? Kita mga Pilipino, kay mga anak manta sa Diyos, ito ang dangponing mga panghitabo karo sa kalibutan. Kibasin o naningil ang itong Ginoo.
1: Naningil
2: na dagwata. O siguro, ang gato mga nangawat, ibalik na ninyo ang kwarta. No? Kay murag ipabati-bati na itang ang mga buhayan ni Adris Manila.
1: Instead of, mo na dapat ang yung resulti, no? Resulta na rin sa flood control nga nangagost.
2: Eh, wala pa niyo, wala pa niyo ginakuan, wala pa niyo gibulsa ang kwarta para sa flood control. Ni agas gidunta ning tubig padulos dagat.
1: Kana. May punto pa siya diha kung ingon ana. So maigo ang gupod ng iyaha mga gipang dipinsahan. Apil. Di ba? Dipinsa lang na niya kay lagi na apil man siya sa isyu sa Malita.
2: Apil man siya sa Malita diha.
1: Labi na to sa Tuad Gom.
2: Napil ba siya sa lista, no? Apil siya sa listahan sa 18 Marines.
1: Nakapaksi. Nakapaksi eh.
2: So, mao na karon. Good morning kaninyong tanan mga katropa sa ato mga OFWs, ato ang mga Filipino migrants. Relax lang mo diha kay relax na pud mi kayo ngani. Sa weather status diri sa Davao medyo init pero nagingon man tong pag-asa nga unyang karong adlaw katropang alan makatilaw tag lami nga dag-om. Ana ba?
1: So, na siya ang adlaw ha kay nagpainit-init ko sa likod nato katropa bricks no kay ayawot na lang in town makurol for yatong naong kay luspad na.
2: Dito no sa suga siguro na katropang alan.
1: Sa suga
2: dagway no. Mura na mag kuan kanang santon santon gold coffee mix mo hapulo.
1: Mo ang resulta sa nakagluta.
2: Di ana.
1: Nakaino man ta og kanang santon plus coffee mix.
2: Sa gulan daw nato kuan kanang
1: santon gold coffee mix.
2: Kay para na kay gluta tayon plus na pa jud kay kining kuan kining collagen.
1: Collagen. Unya makuha ni maka glow sa imong skin. Muna nga gasinaw yun niya ito ang agtang ni Kanonay.
2: Kwan, baka nang murag...
1: Sinaw ang ganyang agtang...
2: Murag bagong luto.
1: Oo.
2: Lutong na lutong, ha?
1: Tawag ka na, babuyon.
3: Pinawag!
2: Mantikaon.
1: Mantikaon, man.
2: na welcome din karon mga katropa sa tuong panag-uban sa programang Bullseye.
1: Bullseye. Like mo og pag-share o pag-follow sa tuong Facebook page mga katropa, ang XFM Katropa Digital, para magkita ay ning atoang mga guwapohon diri sa tuong panaglawid sa kanginan. Ug amo na minaw sab sa 89.1 na mga katropa sa dial sa tuong FM band. Sa maglangan mga katropa, ato ang sayro na mga headlines sa karong mga orasa. Ano nga tagal pagdagal karong oras sa mga pizza, usa pizza karon na,
2: pizza 18 na.
1: Oy, pagkapasok.
2: Pizza 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026.
1: Yan. So atong paminuan mga katropa, atong mga naguna nga mga balita karon.
2: Dini karon. Sa atong mga balitang lokal mga katropa, nga atong hatagan og pagtagad sa mga panghitabo sulod sa milabay nga minoras. Napulo ka mga Chinese ug upat ka mga Pilipino giaristo man ni sa Davao Steel Manufacturing Plant pasakaan og kasong kalapasan sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act.
1: Ano na rin nuclear power plant sure dag tungkod na diyan katropang bricks
2: sinakuran na diyan. Sinakura man to, murag kaya mga putyong-putyong bang mga sinako katropang alan ang ato nakita dito. Pero klarohan ba nato to kung kuan ba gito, kanang uranium ba gito, no? Katong giingon nila sa NBI o
1: asapos lagikan, ana?
2: Pa-oxy. Asapos lagikan, ani? Nining maong mga materialis, parang, kay naramo ko ni sa, base sa mga pagtuon, kining uranium nara na sa yuta, makuha rin na, pilit rin na sa yuta, katropang alan.
1: Daghan na sa oriental o kanang giuro. O diri sa may kuan day, diri sa may occidental banda. Nagana diya o gana mga nickel diya ang dapita. So, kung gold ore ka diri sa di oro ka o sa gining oriental.
2: Tanaw na to kung sa science ani no katro pangalan. At ang ininyo unsay hinungdan o unsay mga posibilidad ng hinungdan. Ngano nga gipasarado sa NBI o pa-oxy.
1: Abi kumag kanang pa-oxy. Kaso na sila nga substandard ang ilang mga bakal.
2: Kuan diay kining Nuclear Energy Safety Act diay?
1: Kaya may laing motuhop ko dito sa ilahang claim nga doon ay radiation. Active dito. Anyway, sige lang.
2: So, mauna, itanaw na ito na unya katropang alan. Ha? Samtang sa Pikas Gabahin, Balay Kalinan Housing Project Tukuron alang sa mga Dabawin nyo lamang, mga sa LGU Dabaw o Gadisud, mag-uban alang sa pabalato nga disinting pabalay ngadto sa mga renters o homeless. So kini maayo na ni katong mga nanimuyo og kuan siguro
1: nanimuyo kan afford pud gamay.
2: Makabayo-bayo
1: pud ang gobyerno nga dili jud tanan tibuok libre.
2: Renters man ni noni homeless renters lang wa gini siya ikaw galing nga balay nagrenta ra man. So
1: dagang homeless diha nga naay mga balay diri sa may ilalom sa bangkeruhan.
2: 630 ni ka mga kuan ha. Dagan, pamilya ang pwede makater aning naisigutan
1: nga. Kato siguro ni mga number 1 din ka tropang bricks katong pang demolish sila. Katong daghan matag backlogs diri gud no. Wala pa na
2: labi na tong diri dapita sa may kuan in town na luoy kay to katong pangalan katong mga gipang demolish diri dapita sa Atbang's Coca-Cola. Kaniadto makit-an pa nako na sila sa kaniadto katropang alan nga medyo murag tawhay kay ilang dagway. Taud-taud ni kalit lang kamugot kay giguba na day ilang balay.
1: Sa likod no daghang kay dihag mga namuyo day diha.
2: Magiagihan pa nako na sa unang dilsor nya moagi ani kog Dabaw sakay ko atong Hilux bitaw nga murag bas nga gamay.
1: Hilux man to sa una.
2: Hilux.
1: Hilux.
2: Hilux
1: pati ilahan ni kuanay. Kisa nang tagian ng Hilux sa una?
2: Kwan, kaning ka-English.
1: Ka-English, no? Biyahe na Dilsur, biyahe po na sa Tutumas.
2: Padulong ginas Dabo del Norte kanya ito.
1: Butangan din nag-extension nga kahoy.
2: Tangan din, kahoy nga ba, di ba gin mabali, no? Bisag tulog
1: ka buk. Ba, gahi kayo.
2: Bisag tulog ka buk mo ang kas, di gin mabali, balik una tong kahoya lagi.
1: Tingala ka. Kasya pa, puno naman, naaman tayo extension.
2: At look yung mga dispatcher ato, kaya basig bunalas konduktor,
1: kaya patigay nga ito. Mamatoy panabla.
2: Samtang sa Bicas Gabahin, dinikaroon sa itong mga balitang regional, MILF o UPAPRU, or Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, nagdasig karon sa laom nga imbisigasyon human sa ambush ngadto ni Barm Chief Makakuwa.
1: Grabe no, palamigin na ninyo kay
2: palamigin na ninyo taman kay imposible kay guwa na kay balon ng mga taga Maguindanao kinsa to nag-ambush kay balaan mga ninyo
1: ilahan na gidaw na sa no? Pinusilan palang daan kay baw na sila sa bangag palang daw daan sa balangan ni lubong dito kay wa kalapos. Balaan na tayo, nanay pangan eh.
2: ang grupo mo gusto mga armado dito katong pangalan murag bala na rin nila labi pa nga kining si makakuha si Barm interim chief makakuha kuan ini kaning kuan ini kaning MILF commander so kay balugi sa kinsa ning mga grupuhan eh mga splitter ba ni sila sa MILF
1: kun sa ba kuan yun na positioning gud ang kuan ang laban din ay eh.
2: Pero mas maayo katupang alan nga doon ay negosasyon.
1: Ayan.
2: Ay, nagplasta na ni karon ang kuan Maghindanao og kini bang Barm og gobyerno. Gitagaan, gitubag na ni sa gobyerno sa Pilipinas. Ipaningkamutan na ni tapos sa karon inyuhan na pong inyuhan na pong gubuton. Di man siguro ni husto.
1: Sa na lang tong nianhan ba si Marcos, nianhan na po na si Ricto, nianhan na po ni si kisa tong ato si adering kwan
2: si George sa George
1: si George si George sa nadia
2: ato si George
1: nagdali-dali guli kaya mo nagpanglingi
2: pero napagula sa statement katro pangalan nga kwan na daw ihinto nyo na ang bangayan
1: yan tama man na tama na panawagan na
2: kaya delikado dili mo ni pinaka kwan ba kanabang istorya o sugilanon sa Barm katro pangalan ang first sa eleksyon diya dapita sa Barm para sa kinibang parliamentary election.
1: Magpanglingi ka, gubot kayo.
2: Sa dugang pangbahin din karon sa tuang balita di ara LPA sa gawas sa PAR nagdala kini og localized thunderstorm sa Davao City gubang dapit sa Mindanao. So buti pa sabot ani katropang alan nga ulan-ulan nung takagabi naglaglaag mi sa kuang sa muang Bibi Boy. Dito sa kinibang usa ka mall. Paggawas na mo gaulan para pag-abot na mo sa mo ang lugar katong pangalan purting malaha. So mo na siya ay localized thunderstorm. Kanabang ulan sa downtown pero pag-abot sa inyo ha purting ugaha.
1: Pareho ato nagbaha god ring o may ulan nagbaha ni noon. Di sa to sa may Talumo proper di ba sa
2: Talumo. Taal. Sa Talumo murag bika ang kalsada. Murag bika sa Kagahi. Samtang dito na is bukid, purti din kusuga sa ulan dito.
1: Kusuga sa ulan.
2: Mao nang gibaha din na pita. Sus, galit na galit talaga si Vince sa, si Vince Disonon.
1: Oo, pati si Abante, galit na galit din. Inaanap ngayon si Sarah. Sige.
2: Sa dugang bahin, Tiara, uminto na usab sa presyo sa gasolina.
1: Garay.
2: Ipatuman karong adlawa. Pagsaka sa presyo sa lana. Lauman nga antuso na po sa mga driver o motorista karong adlawa.
1: Grabe no.
2: Uminto sa gasolina katropang alan kay mao man ni imong tubil.
1: Mm-hmm.
2: 2 pesos o 49 centavos.
1: Namula pula na rabato pagsakan ako diri.
2: Samtang ang diesel 3 pesos o 84 centavos.
1: Nako.
2: Yilo-yilo na pud gyud ang kwan. Samtang kerosene 5 pesos and 1 centavo.
1: Nako.
2: Sa matag litro ha tungod sa kuno naglihok na po ang global market. Ako nabalita sa ulungan ni Katropang Alan katong balita kaganinang international nga nag-challenge na po kining mga
1: magkapatay lagi ng Amerikano.
2: Ang Iranian na government.
1: Pero katong sundalong Amerikano ha?
2: Katong mga sundalong Amerikano niya. Ang gamito nila mga babae, uy, terrorism naman ng ilang
1: style. Kayo, kay armasan nila ang mga babae niya, tapos wilduan.
2: Basta makapatay laga Amerikans.
1: Kay well-trained man yung mga sundalo sa Amerika niya, civilian man ang ilahang gipang armasan. Marabag ka na ganing pag na mo dool sa inyo atin ang mga Amerikano, patya ninyo.
2: Marabag, kuan ba, kanang marabag ginapakita na nila karon ang ilang ideolohiya sa kuan bitaw katropang alam.
1: Gawas na yun nga, muna yung nagabuhi ang mga terorista.
2: ISIS man ang strategy katropang alam nga pag maanha ganin yung mga kuana, mga tawhana ni kini mga mauni mga dagwaya.
1: Muna ang klase ng mentalidad sa ISIS.
2: Lungguin yung liog.
1: Okay, naglaban ta sa tuang nasod.
2: Dili pud ta siguro yung nanini ko kay bisan pag kita katupang alam may naamtay kadugo nga mga Muslim.
1: Ay dili atong pud sila tanan ingon na pud.
2: Atong kagikan dagway kagikan nato dag katupang alam is kuan man Muslim ano. Mga kwanta panahon ta ni
1: kwanta isog-isog ra putong tausog.
2: Isog ra putong tausog no pero tausog ra ba to ko ang lulo?
1: Isog
2: ko. pero talawan malagi ko.
1: Kwanta nahog na man ka sa tausag.
2: Sa pikas gabahin, kanhing disbursing officer sa Office of the Vice President Gina Acosta gideklara nga sa Senado isip usa ka hostile witness.
1: Mm-hmm.
2: Judge Senator Judge Erwin Tulfo mi alma.
1: Nako.
2: Ah, grabe taasa lagi siyang suwang lagi kagahapon katrupang alan muraga muraga kwan murag tigpilo o gahabol sa hotel.
1: Si Judge Tulfo gikapoy na minaw.
2: Oh,
1: una nga ni alma siya kay lagi. Lahi man ni nga Acosta ning nakatubang dito sa ilan ni Luistro sa Kongreso.
2: Tubag man to, matubag man to. Nya
1: diri. Kwan man kana ganing clever man.
2: Di na makasabot. Di na makasabot og Tagalog, di na makasabot og English. Pero kana katrupang alan, mapugos ba niya nila? Ang Senado mismo, may nagdeklara sa ilang witness nga, kuan, kinibang hostile witness.
1: Hostile witness.
2: So, di giniingon nga, di nila pwedeng mapugos, no? Although, hostile ni siya, ingnon siya karon murabag daugdaugon sa mga judges nga, oops, istorya ka dihag Tagalog, istorya ka dihag Pilipino, istorya ka dihag English.
1: Unya, ako kay hostile man ko, ayaw mo pagbuot na ko.
2: Tapos niya, witness as in, witness gisa ka trupang alan.
1: Oo,
2: pag maingon tag witness,
1: first hand man siya.
2: Basta nga doon ay pangutana, mutubag lang, o at least sa, kung saan, doon
1: ni conference siya. Ang importante niya, nga siya ay impormasyon, nagtitubag siya dito, kung sa'yo gipangutana niya, sigun siya ang nibalaan. Mura mo na eh, gusto nga dapat paminaw niyo din na. Ay,
2: oh, sige, so
1: pangita niya, kanaganing unsang lingwahe, unsang dialect na niya ang gamiton niya. No?
2: Ato nakita din ka trupang alan, no? Dili ni problema sa witness nga nung istorya sa Cebuano o unsa bang pinulungan ang iyang ginadala dito, no? Total, kana, puros na, kuan, lingwahe sa Pilipinas. Problema na nakaroon sa Senado, sa kinibang Senate Court or kinibang Impeachment Court, unsaan nila karon nga makasabot ni sila?
1: Arang-arang lang si Chief Escudero, kasabot ni si Bisaya, no?
2: Sabot-sabot ni si Ginagmayng Bisaya.
1: Oh.
2: Alang-alang man lang, katrupang alang, kung mag-hire sila dito ganang Iraqi. Para nga i-explain dito sa mga Pilipino ang Irania o Iraqis nga pinulungan.
1: Problema na ninyo Arabo. Mga Tagalog, hindi mo kibaw ang Bisaya, kaya kami kibaw ang Tagalog.
2: Kami naman ang Tagalog, kasabot pa mga Tinagalog. Pero ginagmay lang.
1: Ginagmay
2: lang. Ginagmay lang. So mauna karoon ang ato mga balita, mga katrupang inyo na bati, dini karoon sa ito panaguban sa programang
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Dugang pa mga balita, ato ang hatagan o pagtagad mga katropa. Ato ang daligatan o ambakan ang ato ang mga patrollers karoon nga mga orasa. Orasa sa ito ang mga ratsada karoon sa mga pagpaminaw, sa mga pangitabo, kasikas nga ito sa palibot mga katropa. Labi na din sa ito ang palibot rin sa PRO 11. Ang PRO 11 nagpahimang no kuno sa publiko may kalabutan kini sa bugat nga silot kung mulambigit kini sa illegal nga sugal na napuning illegal nga sugal lagi ba no unya mga katropa
2: asa kisa nagsulti katropang alan
1: kining PRO 11 kisa man atong direktor sa PRO 11 di ka
2: sir tarungay ragot tag istorya sir unsa man ni unsa man ni kana tininunood ni o padugang sposta ni
1: kuha ni siya mura na may nalimutan na kasi kayo eh
2: dili mga punto katrupang alang di kay nako masabtan dividendo
1: dividendo ngayon nalimutan niyo na kami akala niyo lang yun ha anong gagawin natin dito di mag-operation na naman tayo
2: gamit ang mga kaila katrupang alang nga nag-operate ani ba nga sila mismo dunay mga istorya pero
1: anyway,
2: inamigo mo na to inamigo ram guni sa to ang mga pulis inamigo maguni nga. Sige na sir, okay.
1: Pamarayag naman na ila ha?
2: Pamarayag man na. Total, gigamit man kanyo na sa inyong operasyon. Di man na kagalingin yung bulsa.
1: Namang kamoy nga ni graduate na din ang inyong mga anak.
2: Pero gawas lang kung naghimo mo ga kung ano, kanang gagmay pamilya, doon na po may gagmay mga anak, sala na ninyo.
1: Sala na ninyo na ng problema.
2: Wala na may labot diha.
1: Wala na may watatay pake diha. PRO 11, mga katropa, nagpahimang no karon sa publiko. Magalabutan sa bugat ko na matod pa nga silot kung mulambigit kini sa illegal nga sugal. At mo ang delegatan ang detalye manukad ni katropa ng Marvin Ibano.
0: Live report.
3: Subling nagpahimang no ang Police Regional Office 11, PRO 11, kato sa publiko. Nga hugot ang kampanya sa kapulisan sa pagpatuman ni ining Republic Act 9287 o an act increasing the penalties for illegal number games na nagamit daw sa certain provisions sa Presidential Decree Number 1602 uga uban pa nga mga purposes. Kini nga balaod nagapahampang kung mas bukat nga silot ngadto sa mga individual o mga grupo nga nalambigit sa bisan unsang matang sa illegal nga sugal sama na lamang sa dili muubos sa 6 katuig ngadto sa 8 katuig nga pagkapriso o uban pa nga mga multa. Giyawag sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pag-apil niini nga mga aktibidad ug gilayong isumbong sa pinakadulong estasyon sa kapulisan ang ikadudahang mga aktibidad susama niini aron dali kini nga maaksyonan. Hinoon taliwala niini mao nga panghimangno sa tibuok Davao Region sigon sa Police Regional Office 11 gikan Agosto 15 hangtod sa Agosto 16 sa usa ka adlaw 24 oras nga operasyon limitado lamang or dili nga nakadagan ilang mga na aresto kung asa adunay upat lamang ka individual hinoon ang ilang mga nadakpan gumikan ng ining illegal kasugal samtang nasayran usab sa Davao City sa tibuok operasyon tibuok semana na operasyon sa Davao City Police Office ining minabay nga semana gikan Agosto 9 hangtod Agosto 15 22 ka mga sugarol ang nadakpan sa ato ang mga kapulisan subay usab kana silang pagpatuman sa core focus directives kung asa nagapakita lamang kini nga walay undan ang operasyon sa mga kapulisan sa pakigbato niining or subay sa kampanya bato ka kriminalidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Dika salamat inimo katropang Marvin Ibano, si katropang John Marata, katropang Bricks no. Mm. Dunay muni siya nasagapod ang ato ang gitawag na Bybasta reporter.
2: Dunay okay, dunay 40 anyos nga gikan sa prisuhan, nibalik na po sa prisuhan.
1: Ganahan gyud.
2: Oh, ginahan yung ka sa prisuhan ha. Dakpon pabitaw sa mga pulis. Balik yun siya. Aton siron karon kinadibok ang detalye sa report niya karon si katrupang June Marata. Katrupang June Marata, good morning. Please come in.
0: Live report.
4: Yes, katrupang Briggs o katrupang Alan. Balik na usap kini sa prisuhan, kini na iskuta nga suspitsado. Din bago pa lamang ni Anto pang miaging bulan, nakagawas kini na iskuta nga suspect, pinaging usap sa kaso nga karnaping o garabiri. O gasumalapan, nadakpan, usap kini kagahapong adlaw, pinagi usap sa gikasa nga bypass operation sa atong mga kapulisan sakop kini sa turil ni atong dakbayan sa Davao. Dito kini mismo may puro kalayaan dalyaw turil ni atong dakbayan sa Davao. Bandang alas 3:23 ang takna sa kahaponon. Nadakpan kini usa ka Renante Albutra alias Buyet. Oga 40 anyos kini, walay trabaho, ang iyang trabaho sila by Ansel. Oga lumlupyo kini sa may parbah agdaw ning atong dakbayan sa Davao. Din sumala pa ang migamit ang ato ang mga kapulisan og 8,000 kapisos 8,000 nga budol money samtang isa ka genuine nga 500 kapisos mausay pagtulol ini nga isgutan nga suspect sa usa ka dako nga sasi sa gikatuhoan nga syabo samtang gipakapinan pag kini og kalibring 38 nga pistola. Hinungdan kini nga isgutan nga suspect ang magatubang kini sa kaso duha ka kaso ang kasong Team 5 Republic paghisupak sa Team 591 o ang kasong paghisupak sa Republic Act 9165 con comprehensive dangerous drug act of 2000 to. Sa pikas bahin ka tropang Alan o ka tropang Bricks din ang usa ka babae nga usa ka glaisa lanutan ang mireklamo kini sa atong kapulisan din matud pa niya nga nangumpra lamang kini siya sa iha nga tindahan diha sa usa ka dako nga supermarket diha sa may Saavedra Street trailing atong dakbayan sa Davao apan sa diha nga migawas kini iya lang gibilin na makadiyot ang iyang karton nga dunay sulod nga kinumpra apan paglingi niya sa kalit lang nawala o gani matud pa gusto unta niya nga ipa open ang CCTV sa usa ka tindahan apan matud pa wala daw mag-function ang isguta nga CCTV. Hinungdan igo na lang intawang kini siya nagpablate din 1,700 kapisos ang iyang kinumpra nga sa kalit lang nahanaw. Ang kasamtangan nga problema ni atiman usa mga itong mga kapulisan karon sa pag-imbestiga sa niusgutang kaso. Katropang mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
0: Live report.
1: Salamat mga katropa nga June Marata. Ato nga ambakan mga katropa ang lain pa nga mga balita gikan sa tuang mga regional network patroller nato katropang Bricks.
2: Okay, itong panglantawon karon kini ato ang mga reports gikan sa tuang mga kaubanan. Atong lantawon usa karon ug una kining report gikan sa may XFM Bukidnon. Dayo sa ka mag-uma gitigba sa iyang ulo, suspek voluntaryong nitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa kapulisan. Atong kina-siren karon ang kinadibuhang detalye sa report niya karon si Katrupang Jao Pagutayaw. Katrupang Jao Pagutayaw, good morning. Please come in.
0: XFM Report.
5: Nakayago magsamad sa ulo ang usa ka mag-uuma human kini gitigbas sa Purok 4, Barangay Silipon, Libuna, Pukidnon, pasado alas 12 sa udto, miadtong Sabado, Agosto 15, 2026. Ang biktima nailang si alias Lando, 40 anyos, tagiya sa usa ka umahan sa maong barangay, samtang ang suspect nailang si alias Berto, 41 anyos. Base sa report, samtang nagputulog sanga sa kape, ang biktima temporaryo niyang gibilin ang mga pinutol nga sanga sa agianan aron maniudto sa balay sa usa ka alias Leo. Pag-agi sa suspect, sakay sa iyang motorsiklo, paingon sa iyang umahan aron pa kanon ang iyang kabaw, hapit matod pa kini na disgrasya tungod sa mga sanga nga nakabalda sa agianan. Tungod sa kapungot, gipangita sa suspect ang biktima ug didto nagkalalis ang duha. Human ni adto nibiya ang suspect apan ibalik sa lugar nga dunay dalang sundang ug gitigbas ang biktima sa walang bahin sa iyang ulo. Human sa insidente, ang suspect voluntaryong mitahan sa mga ni-responding mga pulis ug kasamtangan kining gibalog sa lockup cell sa Libuna Municipal Police Station. Mga katropa, aron tina mga tong pananaw, kailangan nato tumaron ang gigama sa Yasto Health Incorporated nga food supplement gananay lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makapatinaw sa tong mga pananaw. Tumaron na sa Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM Report.
1: Gikan sa XFM Bukidnon, atong abagan ang XFM Jensan, dunay lucky mga katropa, ha? Lalaki samdan kini human gipusil sa wala mailhi nga suspect. Nako, sudani maglakaw kanyo na pusilon kanyo wag hibaw kinsa namusil ug nganong gipusil ka. Ang detalye manukad ni Chris Ligaspe sa XFM Jensan.
0: XFM Report.
6: Nagpadayon ang Macro Police Station sa masusing pagpangalap ug dugang impormasyon kalabutan sa pagpamusil sa 44 anyos nga biktima nga nahitabo sa Purok Sais New Society Barangay Pupong ning Dakbayan Central Santos ning nakalabayng alas 11:30 ang taknas gabi. Gila ang biktima nga si alias Filmar nga residente sa Purok Baganga sa susamang barangay nga samtang ana ang biktima sa sulod sa panimalay sa gituwang uyab niini. Adunay usa ka laki nga nakasulob og itom nga long sleeves ang misulod dayon nagpabuto og pusil makadaghang higayon dayon dali nga misibat sakay sa motorsiklo padulong sa wala masay ng direksyon. Apan sa pagsusi na siren nga nakaangkon og walo ka sa Marvino silan ang biktima sa naglahing party sa iyang lawas apil sa ulo. Human sa insidente, gidala ang biktima sa Dr. George Royeca Hospital alang sa medikasyon. Gikabutyag sa pamilya nga ginudahan nila nga barkada nga misundo sa lasangpit gikan Purok Baganga padulong sa nahitabuan kundi in posibleng away o panaglalis ang gituhuang motibo sa krimen. Sa pagkakaroon, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo o responsable sa pagpamusil samtang ana-ana sa mayong kondisyon sa ospital ang biktima. Aron magpabiling healthy, karon ay magtuwaro Santon Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
0: XFM Report.
1: Salamat niyo mga katropang Chris Ligaspe from XFM Jensan. Dito sa itong mga news trends sa mga katropa. Day 16, kagahapon, no? Day 16 sa impeachment trial. Isa sa mga highlight dito mga katropa, ang pag-declare ng hostile witness kini si Gina Acosta. Panahimong nga highlight, sa diyang gusto niya mag-litok o kanang Bisaya, sago lang. Di man ingon o ganang wala siya kasabot, anig Tagalog mga katropa o ganang English, ang ihalang mga maka-express siya o tama, sakto nga tubag, pinagi po sa pag-binisaya. Tungod din mga katropa, nipalag din si Rafi Tolfo. Si Senator Judge Rafi Tolfo, nasuko o gitawag nga panloloko ang pagbinisaya sa hostile witness nga si Acosta. Ito na paminahon, makadyot ni Katropang Brice, no? Ang iyahang reaction kagahapong adlaw. Take it away, Katropang Royce.
7: Honor, paghuman og basa, impirma siya.
8: Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano, saan dyan?
7: Sa approve.
8: Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE.
9: With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo?
10: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November Itagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog. Dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abot, tinutayin isang taon dito, Mr. President. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabasi lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido.
1: Ayun, so, may duha ka punto diri ato ang nakuha diya kay Rafi Dolpo, katrupang Briggs. Ano? Kung nag-isambung ka siya kay Langanan kasi ako mag-translate ko ka ng Bisaya. Ang dila na ko dito ma-gets ni Rafi Tolfo kay nag-ingon siya dito mga katropa, ang butong napansin ninyo, nag-ingon siya panloloko. So sa ako magun mga katropa, no, muraga anisisari na nga magamit kag word nga panloloko, gumikan kay ang pangutan na to din ha, supak ba sa rules din na karoon sa impeachment trial ang magamit kasi mga galingon nga pinulungan? So whether or not bawal ba ni magbisaya ka or panloloko lang ba kung imuntawagun ka ni ang agihimo karon ni Gina. So actually, wala man din nagiprohibit dito katropang Briggs.
2: Actually katropang Alan, no, sa before ta mo go diha karon sa imong kuan ba sa pag ginagmay analyze, no. Actually daghan kay ning mga vocabulary ni si kuan, vocabulary words ni si Senator Tolfo, Senator Erwin Tolfo. Una,

0: Now, ang Senado pwede makaregulate. Pwede makaregulate siya. Pero dili mapugos ang usa ka witness nga maistoryahon
1: o
0: pinulungan nga dili niya masabtan. Kaya man na malibad ni si ano? Wa man ni malibad ni si Gina.
1: Ang iyalaman
0: na protecting na, Gina Acosta katro pangalan but ato nakita din ni karon ang kinibitawng plaster bitaw pa unsay nahitabuan ni dapat ba nato ning kasab-an kining si Gina Acosta gumikan kay nagbinisaya siya ngadto sa impeachment court.
1: Number one din ha, wala man po nila gi supak from the start, no? Insa pa wala man po rules nga nagabawal.
0: No?
1: So ang iya lamang kay langanan siya siguro gusto siya ganing mataas-taas pa og madali ning impeachment trial ni, pero ako okay man tong pagbara ni kuan ni Tolfo kung ugaling doon na siya pagduda, pero kana magamit ka necessary word nga panluloko ito. Murag conclusive na muna sa ako katropang BRICS.
0: Nag-conclude
1: na siya ba?
0: Di na husto ba? May lang gani kay butan na po kayo ni si kining atuang presiding judge.
1: Wala na lang yagi patulan to.
0: Kay og siguro buhi pa lang to di purya hisgot lang no. Purya hisgot ha.
1: si
0: Senator Senator Judge Miriam Defensor. Basig mulupad ning nay pako ning ano gabel.
1: Nag-reincarnate na si kuan karon si Defensor. Ni reincarnate siya ngadto kang Robin Padilla.
0: Oh no, kuyo kay mga pangutana si Senator Robin Padilla. Oh nga kita niyo ba doon sa ano? Sa
1: grabe,
0: Bicol.
1: Grabe ang reincarnation ba?
0: Nakapunta ka ba sa Bicol? Nakapunta ka sa Mindanao? Sa Maguindanao?
1: Gigamitan niya ako ka ng inverted pyramid. Isalod gani ka?
0: Sumoy siya dito. Sumoy sa ilalom. Murag na imbudo ba?
1: Anyway, ito na balikan mga katropa. No? Dapat yung mga gusto nga iapas sa sumpay magkalabutan ini. Makajut lamang, una kita mag-ato sa gini, ato lang yung web ng isa na ito ka news trend. No? Kining huhungihong manggod katropang BRICS ba? Nga makig-dialogo si VP Inday kung naman ito
0: kana.
1: Wala man ko nagkikumpirma sa Malacanang, pero naigisumpay siya ati Claire. Ingon siya nga, abli matod pa always ang Malacanang sa bisan unsa nga matang sa pakigsabot.
0: Sa bagay katropang Alan, no? Katropang Alan, nigula ni nga istorya. Gumikan siguro kay dunay source.
1: Nice source.
0: Ang nagpagula ni usa ka media man eh.
1: Diba na magkaanang mga manlugitay diha.
0: Kani nabi ni competition ba ni sa mga informations, no? Kinsa to makakuha ng unani nga mga istorya mas
1: kailangan naka source ito sa sulod eh.
0: Masundan ka. Now, posibilidad nga dunay mga ingunani nga mga
1: negotiating panel.
0: Kinsa ang kinsa nagpropose ni ani hunungan siguro na ninyo kay murag ang unit team karon murag unitif na ang tawag, no?
1: Isa pa kamura may nagkasinabot sa sugod, no? Tapos nagkatawa sa inyohan ng kalabar niyo diya nga mga Reds.
0: Tama na siguro kay murag nisakay na sa balon ang kuan, nisakay na sa balon o nisakay nagbangka ang pinklawan ng inyong kontra. Kung galing tinuotong previous na mga istorya na bangayan lang daw ni sa mga talunan.
1: So ang ako diyan okay man siguro pod kong mahitabo na kay dako na kay gasto in town nga to ang nasod, no? Nagkasalimuan pa taga sa mangutang pero murag wala ang tamo gastong 25 million a day. E multiply daw na nimo nang 25 million times 16 na nagkaroon ka adlaw.
0: Pero doon ay mga sensitibo diha karon nga mga isyu mangud ko tropang Alan, no? Naghisgot ni may kalambigitan sa imong garbo. Garbo sa katao. Ikaw magluhod sa imo ang presidente o mga ikpasaylo nga sorry kay napapriso nako imong amahan. I'm talking about Vice President Sara Duterte wherein ang iyang amahan nga kanhing presidente gipabilanggo or gikidnap sa ilang termino o gidala dito sa the Netherlands, no, sa Hague, the Netherlands. Pasayloon nimo? Kana kung ipatigbabaw nimo ang garbo, murag dili mo ni mo mapasayloon. But sa ngalan sa serbisyo publiko ngadto sa mga katawan basig pwede mapasaylo katro pangalan. No, og makalimtan ning tanan pangitaan na lang karon og mga pamaagi unsaon nga maresolba ang problema ang nahiuna.
1: I stand corrected ito od ha kay Rafi Tolfo ako nabutang din na, no? Sa pareha mo di mga Tolfo, ha, diba, no? Si Erwin Tolfo na katong si Bendalo.
0: Erna, win pa.
1: Er niya, win. Bendalo. Salamat sa to ang Migo diri ha. Sa ganing

0: Ako mag-go ganito, ito na nakatutok kay Raffy. Kaya, chick boy, ramun ko. Anyway, mga katropa, no? Ato aning adalikatan, puhon-puhon mga katropa sa ato pang dugang mga pasumpay din, eh. Kung doon na may mga huhong-ihong na makikdialogo si VP Inde kang BBBM, siguro ang mga, kuan nila, mga subordinates nila ang gusto nga magkasinabot na nataan, eh, kaya para at least man lamang ma-okay na ta, no? Problema na kayong malingin, eh. So anyway,
1: pero
0: mga
1: ang reaction lang ani karong katropa ng ala, no, doon na yung mga possible nga mga political reactions, eh. Katong mga allied sa Marcos o allied ni Vice President Sara Duterte, if ever kung tinuod, no, kung sa ilang mga reaction ani kay posibilidad suko ni labi na katong mga political group nga grabe ka kwan muragagi muragi kugay sa nagbaga nga kalayo katropang ala sa kalugot sa kapungot pagdating atos presidente. Ya karon mukalit lang og bubuan og ice katropang ala bukal gini.
0: Pero kanang maingon ang Malacañang wala man pero abli man. Abli sa buti pasabot ani, buhatan na ninyo.
1: Imailan na to na katropang ala kung gani ang ato ang spokesperson nga vlogger. Mulaylo na ganin na katupangalan og atake sa vice presidente muraga may kamaturan kana man ni kay wa may laing litok ani sa ihang kwan sa iyang press briefing sige mag-atake sa vice presidente
0: labi na karon
1: lagan ka nga pagka vice presidente So sa tinuod lang katropang ala, no?
0: Akong duda ni katropang Bricks na gihimo na nila kay lagi para dili maisguta ning baha.
2: Pinawa!
1: Posible. Posible, pero delikado ang kato mga friends sa friends before ni President Duterte nga nakipag-friend ni Marcos.
0: Yeah.
1: Base nun yung malubog. Sila karon ang malubog sa kanal sa baha dito sa Manila.
0: Ako. Anyway, balik ka na to ni mga katropa, ha? Pwede mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Kaya mag-break muna tayo. And unya na po, no, napaday gusto nga issue karon mga katropa itong ipabuhagay. Kung sabay, atangan nila katropang Bricks, no?
1: Gawas aning... Karoon sa itong mga isikutan ng katropang Alan, nakoy gamay nga muraga, dili siguro ni expose alang sa inyo, but doon ay ginalantaw na ito diri karoon nga political nga motive. Diri karoon sa pag pasarado, pagukod, no? Nianing Usaka Davao Steel Corporation.
0: Katong sa Mighty Steel.
1: Mighty Steel Corporation. Now, tungod kay ang usa sa mga nanag-iya ani mga kaigsuonan, naghingalan kini siya og Tony Yang.
0: Uy. Mao ba?
1: Unya kini si Tony Yang igsuon kuno ni sa kinibang former economic adviser ni former President Rodrigo Duterte nga si Michael Yang. Karon hayang sila.
0: Nahayang.
1: Nahayang kay gigukod man sila sa NBI o kining paoksi. Kini ang niya atong hatagan og pagtagada mga kaigsoonan.
0: Interesting. Apasumpay na mga tropa, loyo sa pag-ilaw kung kinsa ni mga nagapaluyo unsay mga motibo may kalabutan ni dunay mga nagantos. Ang mga nagantos ani ang kini mga trabahante. Gidangop kagahapon ang mga trabahante sa Mighty Steel diya sa kining buhatan no sa konseho. Gi-refer sila sa City Hall dito kang Librado Muratan na rin siya karon no. Si Pamela no. Siya magud ang
1: si former councilor.
0: Former councilor no. May kalabot siya ta ang konsehal Japon din na karon. Si Councilor Pamela ata. Sa comment siya committee on ano man siya. Human rights. Pero dili siya si Lia, lahat to si Lia. Si Connie Pamela ni karon. Maro prepare magnaong pod ni Ma'am Lia. Lahat po to si Angging. Si Angging.
1: Si Angila, si Angila Librado.
0: Ni Lia Librado karon si Pamela. Anyway, atong konektahan og hinabi mga katropa no, ang usa sa mga trabahante kung makuha na tong yang na koy number niya, ato ni matawagan kung available ni siya karong orasa. Daw na ray agreement ani mga katropa nga ma-interview na to siya kay Luoy kay sila katropang Bricks kay ting tuition na rin sila mga bata. Unya nakalitan sila nga ingon ani. Unya wa gapangandam ba? Unya tapos doon na pa sila mga utang, nag-interest pa. So karon nga di biya ka ingon og wa kay trabaho karon ugma makakatrabaho na rin diri sa tuwa sa Davao City dili ra ba? Dali no?
1: Tinon na nakahisgot ka ganina katropang Alan og Committee on Human Rights. Mo ni to ang mo ni usa sa to mga pangutana karon. Asa mo dangop kining mga biktima karon, kining mga trabahante karon nga na biktima sa NBI or PAOCSI.
0: Gana.
1: Ato ni sila sa City Hall, ato ba kini sila sa sangguniang panlunsod, o ato sila sa Commission on Human Rights.
0: Gana. Kaya murabag naghimo mo sa inyohang pagrunda din natin, at yung manamin ninyo.
2: Pinawa!
0: Anyway, balik na taon-taon mga tropa, no, malaman sa mga reminders sa itong Master Control. Standby mo ha. Alas 7:34 na.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo. XFM 89.1.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
12: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
13: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
14: XFM.
2: Kaklarik sana.
5: Exciting.
15: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
17: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
15: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
18: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
19: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
18: Ngano man?
19: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
18: Mali na nga kape ang imong giinom.
19: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
18: Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
22: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
23: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ugunikon pa yun kini.
22: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
25: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
26: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Kardayawan Facts and Trivia.
4: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
4: Bullseye! Bullseye!
5: Okay, balik na din mga katropa. Doon na kita ay 43 minutos na palabay si Kala 7 sa buntag. Ito ginakulitog mangod katropa nga Briggs ha. Ang kining mighty steel workers nga nagatapok niya kagahapon dito ila ni Kuan. Gawa sa Sangguniang Panglungsod, no? Ginaog na lang sila ni Libra, no? Pamela Councilor, Pamela Librado Morata, no? Kaya nakuha na itong pangalan ni mga katropa kagahapon adlaw. Dito, nakita na ito dito nga gitapok na po sila dito sa may San Pedro Square. O niya, ang mga taga DSWD maoy nagatubang. So, gipangkuha ilang mga listahan sa mga trabahante. So, nakita na ito dito nga murag matagad ni sila for the meantime sa DSWD. O tagabalog, naabay ayuda, naabay madawat nila nga pangpalit og bugas. No? Kay kalit po gunding nawad ang trabaho. O niya, katong mga naibaronon din na sa ilahang binulan, basig taplan sa, maraga imposible na po na, pagkaon na yun ni ma-afford sa tuang mga taga-DSWD.
6: So, atong ginakulitog, at raka niya karoon ang kining ginatapa, ginatawag na tupad na ayuda.
5: Tupad, ayuda lang sa tagaroon ha. Kay lisod kayo. Si Ginaline Arco de Amaro, tataod mga katropa, kay ginakulitog pa ang linya. No? Gloria Malala Apilo, good morning po, Sir Alan Abais and Sir Briggs. Flores, always listening, Bullseye. Have a blessed day, taga-Bayugan eh. Good morning po niyo din ha. And Ronnie Pasaplot, mayong buntag sa inyong tanan mga katropa. Gikan diri sa Palawan, katropa mo. No? May taga-Palawan, sa tuwa diri mga... Ano sa itong linya? Okay, na sa itong linya karo mga katropa. Usan sa mga trabahante in town, no? Nga nangita ni sila og katarungan karon sa ilahapon nga situation. Kinadamay yun sa... Igor naman yun, narabaho, no? Nelson Robilia. Ato ang may nabi karon na mga katropa. Na may buntag, Sir Wilson, welcome sa tuwa sa XFM Davao.
7: May buntag, good sir.
5: Ako si Alan Abais, kauban na to si katropang Briggs Flores. Unang-una, mangutan na ako, kumusta naman mo?
7: Mahuya mo, sir. Kaling wagi trabaho na lang po, may sikilor na lang ako, sir. Mga yung tabang kang pangsilor, Councilor Galpuan, sir. Librado.
5: Si kuan siya, si Councilor Librado ang sa Human Rights and Labor. Unsa iyang saad dia sa inyo ha? Unsa iyang gi-advise?
7: Di pasaligan mi sir nga gi-interview mi sa DSWD kagahapon nga magpaabot lang gyud sa mga kuan niya.
5: Naay pasalig nga unsa?
7: Mauhatag og ayuda gid ang gobyerno para sa muwa.
5: Oo, so for the meantime no kay bigla man good no nga nawad-an mog trabaho. Pila ba inyo hang monthly? Monthly ba na o sinima na nang sa Mighty Steel?
7: Sinima na sir.
5: Sinima na. So ato, wala mo nakabantay nga naning mahitabo unya wala na hinun mo income karon.
7: Wala gid mi nagapangandam sir.
5: So mga pila gyud mo kalitra. Mga pila gyud mo ang mga trabahador diya sulod sa Mighty Steel?
7: 300 plus, sir.
5: Uy, dagahan na rin, no? Grabe po, eh, no?
6: Ubay-ubay.
5: Oo. Pila nakakabulan diya or tuig na ba?
7: 9 years na yun, sir.
5: 9 years?
7: Opo, uy, sir.
5: O niya, kumusta naman ang imong health?
7: Mauro mag-iabon, sir. Nambog rin naman.
6: Niya, nanambog pa hinon.
5: Nanambog pa rin, no?
6: Magatambog din ang uranium di ay.
7: Magkatambok siguro na sir.
6: Humba na uranium, tinilaw na thorium.
5: Sa imong tanaw, dili mo kumbinsido nga gigamit nga rason nga tungod kay Gironda because of the radioactive.
7: Adi, gini, magkadawat na lang nga rason sir.
5: Unsa may imuhang, asa ka na-assign din na sa pag-gamadyog ka o ka ng chemicals, mixing ba, unsa ba?
7: Around ko sa Aida, sir. Kaya sa pagkakaroon sila ko sa loading area, sir.
5: Ah, okay. Oo, sa loading ka. No? Sa imong naobserbahan diya, unsa paggamit anang para mo gawas na mahimong bakal din na, unsa mga galamitan yun na, mga kagamitan o riminta o kini mga sangkap?
7: Extra pro mara, sir. Nyahaluan o mangganis. Oro man ay ginasagol, sir.
5: Katong uranium ba ito yung tanawag ato?
6: Uranium, thorium, thorium 228, thorium 232 o rhodium 226. Unsa man ni nakita ninyo dito gamit ni raw materials ni sa paghimo og bakal, sir?
7: Sagara na na sir, ganang mga materials, halimbawa ng mga silika di, gikuha na siya sa mga paghimo sa pugon.
5: Mm. Uy.
7: Oo. Oh.
5: Para bang mainit, no?
6: Silika. Mm. Pero kaning nagagamit mo uranium tinuod?
7: Nawa, di ko kuha nung sana uranium, sir.
6: So buti pa sabot, wa mo nakahibalo kung doon na ba uranium, doon na ba thorium, doon na ba radium?
5: Sa sulod.
7: Oo, oh, wala yun, sir.
6: Mm. So, unsa may gipaila-ila lang gani sa inyong boss, sa inyong kumpanya, katulang silika, unsa ba?
7: Di, sa nakita na mo, da, sir, mura yun ang mga gamit, di ha?
6: Naman
7: to'y pila na may katuig, mawa, balik-balik naman ang mga gamit niya.
6: Naman to'y mga pictures nga gipakita sa during sa raid, sir, no? Doon ay mga sinako dito nga allegedly, makuno to ang ginasudlan sa kinibang ginatawag nila uranium 238, thorium 228, thorium 232, o rhodium 226. Sa imuhang pag-ila niya ito, unsa man itong mga sakuha, unsa may suod atong mga sakuha nga
5: tinood
6: i-picturean nila.
5: Tinood ba ka ito?
7: Pero ba man may nagadungog anang mga pangalan na, sir?
5: Maulagi.
6: Pero doon na ba yung mga...
7: Doon na sir?
6: Doon na ba yung mga sinako nga makita ni mo dito nga murabag sako bitaw sa simento? Kita
5: nga wala ipatandog sa inyo, ha?
6: 40 kilogram gani nga sako sa simento, murag anak gani, sir? Na, may naaba?
7: Naiyana, sir, pero halo na sa isa ka pagluto sa bakal.
6: Unsa man tong naa sa sulod dito kasagaran?
7: Maoro ya bona sir para panghalo sa bakal para kuwapo ang resulta sa bakal.
5: Oh. Dili to uranium.
7: Dili to uranium sir.
6: Unsa man to mao tong ginatawag nimo manganis?
5: Manganis.
7: Oo, manganis na siya.
6: Oh. Pwede ba nimo ma-explain sa amo o sa to mga tigpaminaw unsa ning porma sa manganis? Powder ba ni o liquid ba ni? Unsa ba?
5: O unsa proseso?
7: Ang manganis sir, maranag mga bato-bato.
5: Gaspang
7: ulit. Ilo-ilo na lang siya. Kaya isa man na siya sa ingredient sa bakal.
6: Oh, para para sa paunsa man yung manganis?
5: Pampagahin.
7: Isa po na siya sa kuha sa sir sa, pag, sa quality sa bakal.
6: Papaligon.
7: Oo.
6: Kumbaga, mutaya pa ang lawas kaysa bakal. Parang ganon.
7: Parang mulata pa ang lawas kaysa bakal.
5: Oh, pero... Sa ako na interest ko ba kahit 9 years naman din siya katropang BRICS, no? So tested and proven na gyud ni nga walay mga kadaot nga lang na experience. Oo.
6: Naamang ko inigula karon sir no nga istorya sir. Kini bitawng pangalan nga Tony Yang. Naila ko no pud ni sa pangalan nga Antonio Lim. Nadungog ba nimo ning pangalan na diha sa sud sa inyohang manufacturing?
7: Wala sir ay.
6: Aha.
7: O may kadungugan ng pangalana, nadunggan na ko na, marag Manila man na. Nabalita na po na sa TV, nakita na po.
6: Kining si Tony Yang.
7: Opo sir.
6: So buti pa sabot nga dili ni tinuod nga maoy na nag-iya aning Mighty Steel Corporation.
7: Dili sir.
6: Okay. Now, tagay domig ko an explanation sir Bek. Kay do naman ko toy mga nigula nga mga istorya nga sa pagsulod sa mga taga NBI. Mura sila mo ato gubat, mura mo ato gira. Naka long firearm, naka kanabang battle gear no ang ilang ginasuot sa pagsulod. Tagay domig ihulagway ko no sir palihog.
7: Actually ada sir paggabi ko ada sir.
6: So wala ka ditong panahon na.
7: Wala sir, wala. Ba sila sa kong mga kauban sa kong anak kay diha mo trabaho ang kong anak kuyawan gid sila kay gipang tiunan sila tanan.
6: Unsa may gipang suot nila sir katong duna toy sila yung mga katong mga kuan bitaw kana murag nakamask sila nakamask unsa ba
5: nabay protective gear.
7: Wala gid protective gear sir.
5: Tanawa ra. Kaya kung nakabalo ba sila nga ni delikado diya, sila mismo diya, magunaon na sila o ganang suot o ganang PPE, wala po.
7: Nagay sa kakaoban diri sir, clean operator, na diri sa mong silingan sir, nga, gitiunan din siya, tulog kalisir ang igos yung lawas.
5: Kulitawa, no? Isa ka move ato, false move, patay.
7: mao gani siya gusto po siya maging istorya sir kay para maikuan po niya ang iyahang problema sir mapagawas.
6: Sige daw kung pwede na to nabasay mong
5: kira na pa siya
7: pa istorya sir tapad na ko si Roy Panis.
6: Roy Panis.
5: Oh, grabe, grabe. Roy po dali si Roy, Roy.
7: Hello. Hello, sir. May muntag.
5: Hello, may muntag.
7: Sir. May panis, sir. Sir.
5: Ikaw tong, unsa gani ka, operator?
6: Crane operator.
5: Crane operator. Isa-isa ito, Roy, no, unsa gihimo pag abot niya sa mga, wak mo mo kailag, taga-NBI ni, unsa gihimo niya si mo?
7: Pag saka, wala, ganun, ikon ko lang, pag itutukan ko lang itong armas lang, tulad sila kabuhok ng NBI. Saka bullet, baka bullet drop sila.
5: Nagpaila ba din sila ang NBI mi?
7: Wala, di ko na sila yun. Iba pala, panahon ko lang, ilang tukal ko itong laser na tulong sila kabuk.
5: Unya, wala ka gipasagitan or gipahapa ka?
7: Wala, basta kay suko lang sila. Anong dugi daw ko na ako na screen daw niya. Tiwa sa mga kong trabaho ang tanak ko. Buto nga, naog ko. Kasi nga, ano siya kapitan, tago. Ano siya, tuwa. Sir, wala sir, tiwa sa kong trabaho sir. Sige, naog. Panahon ko nila.
5: Wala sila nag-ingon nga police me, NBI me, wala po.
7: Wala. Malungaw mo ko
5: sa tulang. Kung sa ilang uniform pagsulod?
7: Masakay mga NBL gito sa gito, kaya makin mga uniform sila nga kung ano gobyerno.
5: NBI ilahang, kanang ilahang uniform, no?
7: Oo.
5: Pero naka-bullet proof sila, kanang ilang usually nga ginahimo o kanang ginasuot, no? Kanang naitakang NBI. Pero wala nga yung naka-PPE dito.
7: Wala.
5: Ikaw, sir, pila nakakatuig diha sa imong pagtrabaho as crane operator?
7: Siyam na. Siyam katuig na po diha.
5: Siyam na po. Oo, duge-duge na ganyan nag-operate, ha? Nga, karon, wala ba kay gibati diha sa imong lawas? Kay mo man ilang pasangil kanunay nga because of radioactive ko, no?
7: Wala ka, sir. Wala ko gibati diri nga.
1: Magibati rin.
7: Ang karoon lang gingon nga, wala nang gikikaw na kung mga anak lagi, kung mga asawa, akong sawa, wala, pait nyo kayo. Oh. Muna yung gibati na karoon.
5: So mo lagi na, naglisod mo, nagkalitan mo karoon. Pila ba inyo hang swildo dyan na karoon din? Sinima naman mo din na? Pila ba gihatag sa inyo hang adlaw?
7: Minimum po.
5: Minimum.
7: Minimum. Yan, na overtime pat kadlaw.
5: Oo.
7: Kada oras.
5: So unsa kadako ni mong unsa kadakong tabang nga naka din na nagtrabaho sir o niya para sa imong pamilya?
7: Tul, tabang ko kay ako nagsugod kong trabaho dito, isa pa gud ang anak karon tulo na. Mayo ta kay pulis nila sa mga bata.
5: Karon ana jud may problema jud no tungod ana.
7: Oh, kanu absin ako anak isa ro ni pamasahe lagi.
5: Muluya mo no. Wala dyan nagunahon na sila ba niya? Kaya musugot mo nga, girescue daw mo, ang term ang kung nagigamit sa NBI, okay na po ito lang. Musugot ba sila nga? Tawagon, girescue? Unya, karon mo pa ni pag-rescue katulopang breaks nga napas mo? Purbida.
6: Sugod ba ni sila nga tawagon o rescue? Giyon sa manday ni sila dito.
5: Sir, may buntag na putol tan. Okay, nahugta sa kinsi-kinsi. Sugod ba mo, sir, nga tawagon mo diha o ka nga utang na loob pag ganit daw niyo sa NBI kay galagi, girescue daw mo? Musugod mo, ana? Ing nay noon gidot amo dira para mga pasmo wala mo na rescue. Sa imong tanaw sir pasangil lang to nila.
7: Pasangil pur to nila nga. Iyo lang rescue man rescue.
5: Karon sir manawagan ta sa NBI siguro po no nang mati maning uban dinay karon mga katropa. Unsa inyong ikasulti sa nitabo niyo karon?
7: Sinta sa gobyerno karon. Kami nga sobra 300 ka mga trabante, mga yung tamig-tabang sila ha, ayun pang lang mo karoon na maulan yung inadlawadlaw ba nga, ayun lang na mo. Pait kayo yung ano, pareha karoon mo, ako yan po nagiwa, naka-school na, isaon, pait kayo. Isa ba, wala na meron nga. Pero si Tagawan, si Brando Inon,
5: Konsyal.
7: Kita bangan ni Japon, kini tu ni Japon.
5: Unsa yang saad sinyo?
7: Ya, mahatan to amuang British ya, amuang kwan. Ang ilang nano, amuang kwan. Di sa buli di.
5: Wala gisulting amount ang DSWD pilay badawat ninyo?
1: Wala. Wala ka po din noon. After yung pasalig ko sila nga, tabangan din nila.
5: Okay, pero kagahapon, gikuha na yung pangalan, di ba?
1: Oo, nagkakumpila kagahapon.
5: So wala mo lisolisura pag dangop niya dyan sa LGU, libi na sa pagtapok-tapok niya dyan sa sanggunian pang lungsod, wala mo naglisolisod, no? Giatubang man mo?
1: Wala, ino, no? Pasalamat kay Mickey, at inan nilang mayo, taon, babainit, lahat, lahat din ningitan.
5: So, unsa may mga lawakang nyo karon na sir, ang inyong gihimo, no? At least nagkahugop mga trabahan titanan, dili mo magkabuwag-buwag, di amurag ka ng hugaw sa kanding, mga lahi-lahi lang tagga ng lusot, no? At least nagkatapok mo, kaya mas ligon mag-una magtapok mo, rumausa lang yung mga concern, no? So, unsa may mga plano nyo ahead of time, sa yung naning klase nga pangitabo, or na ba may panawagan na mabalik yun ning operation diya sa Mighty Steel?
1: Manawagan ba may karang sa... Hindi no, nga, punta, mabalik ng operasyon sa Davao Mighty Steel. Eh, nagharin mo. Itagan kayo, pamilya nga na, kung ano eh. Kapikwan ka ron, nauban nga niwa. Sa muli, naglaing lugar.
5: Luoy taon. Kaya di laban ni Tagadabo ni Uban tayo, no? Nag-board na.
1: Oo.
6: Pero sa duda ni mo, sir ba, duna ba'y, unsa may duda ninyo, nga nung,
5: Gironda?
6: Ginarunda mo sa NBI o sa PAOXI? Presidential Anti-Organized Commission.
5: Crime Commission, no?
6: Oh, Anti-Crime Commission.
1: Buti, tauban po nga tunawanan ng bakal sa Manila, Cagayan. Inani mo nga po nila, murag. Presto lang siguro nila nga bago sa iyo. Napitika ka ron. Napil, napitoan naman.
5: So, unsa ba ni, pagduot ni sa mga negosyanteng in check, tanaw ninyo?
1: Kaya na, hindi na. Mati, hindi na padulong pa.
5: So anyway, lisod no, sa inyong side magud no, igura mo na narbaho, igura ta mo nang inabuhi, unya karon na sa inyong tanaw diha, wag ani mo yung mga pagduda gani for 9 years wala mo nakita diha nga mga illegal. Nabay mga illegal nga kontrabando din na sir nga nagkasulod og gawas og inyo na matigdan nga murag dili man imo ang transaction. Wala man pud no.
1: Well, kukupin man ang amuang pagplanta niya. Wala man, wala ba gutago niya? Kadugayan na ko diha.
5: Wala ba yung mga secret room diha? Sir, nga marabag ka nang naay mga gihalo din ha, nga mga chemicals nga wala mo kabalo. Wala ba yung mga secret room diha? Open ba?
1: Wala man. Wala ba yung, wala man. Okay man ang baka na mo. Ang panghalo na okay man. Wala man yung mga illegal nga.
5: So, asa ka nang ikuha nila ng impormasyon nga doon ay chemicals nga magkadaot sa lawas, no? Anyway, ang, unsa ba'y, ang mga bakal diha, kay, murabag, dali na kay si Matibag naka-ingon nga, moni hinungdan nga, nangatumpag ang building sa Jensan, no? Tungod ni bakala, no? Ito ba mo din na, nga na substandard yung mga ginahimo?
1: Hindi, sir. Tama yung detail. Ang yung detail mo, bakala ako.
5: Wala akong gingon, ginatanaw na sa kining control officer sa tuang taga DTI, no? Pasado na sa standard eh. Natay mga... Sige. Sir, panawagan ninyo, sir, para sa tuang local government o sa inyong mga tabang po, no? Kanang makatabang sa inyo, ha? Para din ha, no, sa inyo ang sitwasyon. Kaya daghan kayo mo eh, 300 mo kabuok eh. Imuhang panahon karon sir, nga makapanawagan ka o subli na ito ang pukawan ng ito ang atensyon sa ito ang mga official dire sa ito sa Davao City. Sige sir, panahon ni mo sir, okay na.
1: Pasalamat mo sir, kay Councilor Lidlado sir, siya di nag-keeper sa mga gagapo sir, di mo gibiyaan. Di tanggil pagsugod na mo, hantun nakaulimig, ipahatod kami ng bus. Mao nang nagpaabot na niya ang update sir, this week sir.
5: Ayun. So,
1: ako kami pasalamat sa gobyerno sa Davao sir.
5: So, salamat.
1: Nagpaabot na niya ang update.
5: Okay. So, diri po sa XFM, mga hatag tao ka na ganing pag-update no siya kaninyo o mangayo po sa inyo ha o kanang contact o parenta sa pag-pangayo po ninyo o kanaganing update unsa may mga lakat ani karon sa inyong sitwasyon. Si salamat kay sa inyong panahon diri karon na sir ha.
1: Salamat po sa inyo sir, gitagad mi ninyo sir.
5: So salamat kayo. Kisa kanini si
1: Dito Robilia o si Roy Panis.
5: Roy Panis. Okay. So salamat kayo crane operator ning isa no. si Roy kinong kato ganina, unsa to siya iyang trabaho?
7: Operator si Roy.
5: Ah, pareha mo.
7: Di ako sa loading area.
6: Ah, loading area.
5: Loading. Loading. So, at least sila diha crane operator ni loading area. So, kasweto news lagun sa mga operation din na.
7: Naraon na mo si Roy.
5: Oo, naraon na nila tanan. So, wala sila nakita nga illegal nga mga makaduda, nga mga sila mismo ang magduda diya kung doon ay mga dilimayong at dilimadon din na no, sa sulod sa Mighty Steel. Salamat kay sira sa inyo hanga panahon.
7: Salamat kay sira. May lintan.
5: Okay, so ang duha ka mga trabahante, mga katropa sa Mighty Steel ato ang nahinabi no, looy ilang kahimtang do dona ni pagtagad sa tuang lokalidad pero mas gwapo jud tong magabalik jud sila silahang trabaho o silang panginabuhian.
6: Ato mga information katropang Alan no, before ta mo ku ano mo break katropang Alan. Duna tay mga information nga nadawat nga duna pay ginapangita karon nga pito no ka mga alleged